0: Mga kabibes, alas 8:07 na padayon sa atong arangkada sa buntag. Unya, arisata sa atong kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Kinsamaning hehe. Ah? Atong usbon be, kinsaning usaka lady politician o iyang driver bodyguard nga lover nagbuwag tungod sa isyu sa silos?
1: Kinsamani!
0: Pastilan kaniadto, sumala pa hulmigason sa katamis ang ilang relasyon kalitraman sila nagkabuwag mga igsuon.
1: Kinsamani!
0: Kini mao'y nahitabo adtong usa ka lady politician kinsa nakig-break bag-o lang sa iyang driver bodyguard nga nakalampungan.
1: Kinsamani!
0: Matod pa sa atong langgam nga tinubdan nga nagselos og maayo ang lalaki kay lagi human daw ni sikat ang babay daw natabangan naman og galit ngadto niya mga parinte.
1: Kinsamani!
0: Si babae sab daw pirti nag yung garaa kay halos ipang hambog yod ang mga nakoneksyon niya.
1: Kinsamani!
0: Ang driver bodyguard raba suma pa sa atong langgam nga tinud ha langgam nga tinubdan ha kung buot tukion mao ang unang responsable nga nakakuhag koneksyon si politician sanglit si lalaki parente o usa ka abogada nga dunay saktong national political connection.
1: Kinsamani!
0: Unya tungod sab sa grupo nga iyang nasudlan iyang nakonek si lady politician ngadto sa usa ka legit national figure nga politiko kay lagi gawas sa iyang pariente na atulman nga iyang Brad ang maong politiko.
1: Kinsamani!
0: Dito na nagsugod ang laay kay sukad na kakonek si lady politician daw iya naman lang kalit na kalimtan ang iyang driver bodyguard nga kanhigisandigan.
1: Kinsamani!
0: Dadugangan pagyod kay dunay mga basag ba sa ilang grupo nga niintriga patok sa maong kani bodyguard maong niaslom gyod ang ilang relasyon.
1: Kinsamani!
0: Kinisad rabang maong lady politician pagya raba nga minyo kahigalaan.
1: Kinsamani!
0: Grabe nga panagbuwag matud pa sa atong langgam nga tinubdan kay si babae mo ra magbupasuya kay bisag diha sa social media magsulob man og labihang siksiha unya lagi maglaway na lang ang kanhi niya uyab mga higala.
1: Kinsamani!
0: Unya matud pa sa atong langgam nga tinubdan ha Langgam nga tinudan, tinubdan. Ha, klarohon tagod eh. Matod pa sa atong langgam nga tinubdan, pakiton pagyod nga kuyog o ubang lalaki nga bag-o lang nakailat sa maong lady politician unya, daw magsakit ang iyang dughan kay siya'y nagsakripisyo kaniadto karon. Muran na lang siya why pulos o walay balyo.
1: Kinsamani!
0: Dito na lang ni Tason o'y kinsamani atong taguon si lady politician sa initial nga si Charlie Tango as in chula tamis.
1: Kinsamani!
0: Samtang si driver bodyguard mausab si Mike Charlie alias Mr. Cheesy. K Kinsa man ni.
1: Kinsa man ni. Kinsa man ni.
2: Arangkada sa Sabutan.
0: Bueno, alas 8:13 na mga kabayb. So much for that sa Kinsa Man ni. Katong nakahibaw, isikreto lang diri. Mga kabayb, balik ta sa mga hisgotanan o mga dagkong isyo sa nasod. Kana bang, ang Pamilya Duterte mga kabayb, labi na ang mga Duterte diehard supporters. Perte yung ilang pagpangangkon nga matud pa baluarte nila ang Visayas ug Mindanao.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, ako lang ning kanina ang ako sa ning patalinhugan kay ganiha para bataw ni. Iya manggibutang yangan, so instead of mentioning just the four digits, kay iya sa gining baruganan. Si Kabibes Fernando Dumasapal. Batod pa niya, good morning Sir Tonton. Pilipino ba ka? Of course. Ganahan ba ka nga kapwa mo Pilipino ipada sa lain nasod? Aron adto elitis iyang kaso? O gano suko mangkayo ka sa mga Duterte? Palihog daw pagbalik-balik asang, asan ang kaso sa flood control? Unya magsigi pagyod sa mani magbalik-balik. Okay. Kabibes Fernando Dumasapal. Kanang imong punto, ngano nga ganahan ba tao Pilipino ko, ha? Of course. I am a Filipino born citizen and a proud Cebuano at that, Kabibes Fernando Dumasapal. Tubagon ta ka, sir. Ha? Ganahan baka nga ang kapwa ni mo Pilipino ipada o glitison nga to sa uban nga nasod. Kibaw ka, sir. Dili mana in taon atong pagbuot. Ang Republika sa Pilipinas, ang atong gobyerno sa Pilipinas, nipirma sa gitawag nga Rome Statute. Ha? Og tungod niya ng maong Rome Statute, nagpasakop ta sa gitawag nga International Criminal Court.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Og tungod niya na kay sakop ta sa International Criminal Court, nagsugod gining kaso ni kani presidente Rudy Duterte og karon kay duna naman siya orden de arresto con warrant of arrest si Senador Ronald Bato de la Rosa sa dihang ang mitaliwan nga si Attorney Jude Sabio mipasaka og kaso dito sa ICC niadtong tuig 2017 human nga midangop niya ang self-confess nga kanisakop sa Duterte or rather Davao death squad nga ginganlan og Edgar Matobato.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Og tungod niya na, sir, naabot sa atensyon sa ICC ang nahitabo nga pagpamatay sa mga Pilipino gumikan sa duguon nga war on drugs.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Sir, we are bound by the International Criminal Court. Di na in taon atong pagbuot isip piano nga komentarista. O niya hinumdum, sir, ang International Criminal Court kay kahibaw ko sa inyong framing, sa inyong mindset ng mga Duterte diehard supporters, ng inyong pagtuo ang ICC, laing naso, dili tao na laing naso, sir. This is a court among the community of nations. nga nasulta kay ni pirma lagita sa gitawag og Groom Statutes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Sumaw na yung sukaranan. Unfortunately ra ba, in town, may he rest in peace, may taliwan si Attorney Jude Sabio. Ha? Yatong panahon sa COVID, mga ka-vibes. Apan bisan pa og nitaliwan siya, gipadayo ni sa grupo ni kanhi Senador Antonio Sanit Relianes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Mabita ni hinungdan, mga ka-vibes, nga daw na personalay ang mga Duterte o mga Relianes kay it was really Sanit Relianes ang nangusog niining maong kaso, mga ka-vibes. Okay, lain po ning barugana ni ka-vibes Jute. Ka-vibes Jute, ako lang ning i-dispose of kining observation ni ka-vibes sa Fernando Dumasapal. Sumaw na, sir. Unya, nasuod man lagita ni Ana, naamang yun. Saan taman nga, nilusot man ang warrant of arrest. Unya, taas nga proseso kay imong hinumduman, Marso pa sa milabay nga tuig, gidakop si kani Presidente Duterte.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Hangtod nga nahitabo ang iyang confirmation of charges hearing in February this year. So taas kay nga proseso, sir. Daghan pa kayo silang mga petisyon nga i-dismiss ang kaso before the confirmation of charges. Nga ang napaldo ang iyarang abogado nga ni-withdraw sa drabaron si Attorney Nicholas Kaufman.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Mayra bag maharon, pwede ka mahalon. Mayra bag baratuhon, mahalon kayong abogado. Sumaw na yung nahitabo, sir. Doon na yung nikiha dito sa International Criminal Court. O niya, obligado mata. Nga, wa pa ka ni diha-diha na yun. Human nga ni file o kaso dito sa Attorney Jude Sabio, ni pada og mga investigador ang ICC tinhi sa atong nasod, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Og mao ni ang rason, mga ka-vibes, nga ni atong 2018, tangkod nga kapinso sa katuig nga ni pasaka sa mga kaso si Attorney Jude Sabio. Ni desisyon ang gobyerno sa Pilipinas pinaagi gihapon ni kani Presidente Rudy Duterte nga dili na ta magpasakop sa ICC.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Apan, ang desisyon sa ICC nag-ingon nga bisan pa og ni-withdraw na ta isip sakop sa ICC ang krimen karon nga giatubang sa kani Presidente o bana ni Senator Bato de la Rosa isip co-perpetrator niya. Doon na may panghitabo nga sakop niya punta. And this was when he was still the mayor of Davao City. Starting ang inclusive year was 2011 og hangtod na ni atong 2019 kay ang balaod sa ICC, mga ka-vibes, maka-withdraw ka after a year nga imong gipahibaw ang ICC.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Mao na'y premise, ka-vibes, Fernando Dumasapal, nga naabot sa ICC ning tanan. Tunay ni reklamo, dunay mga biktima nga nipadangat sa ilang yangungo dito sa International Criminal Court tungod lagi kay nawad-ang silang paglaom sa atong mga korte dinis Pilipinas.
2: Arangkada sa kabutan!
0: And true enough, sir, kay by circumstances unsaon manimo nga ang mayoriya karon sa mga sakop sa Supreme Court. 11 of the 15 mga tinudlo man ni kanhi Presidente Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Ngayon, sayon biya ka sir, ang butog na sayon ka ba? Nga ang tanang mga kaso din is Pilipinas, labi na og may kalabutan sa murder, maabot ba na dito yun sa Korte Suprema? O saan pa man nimo pag-expect nga impartial o objective ang mga maestrado sa Korte Suprema kay mga tinudlo man mismo ni kanhi Presidente Duterte nga karon tuag gipriso sa The Hague, Netherlands.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Mag-iskot kag flood control. Under investigation man na, sir. O guwa ka magsubay sa balita, usa sa dako kayo nga tanaw ko. Galungot-lungot yun mo. Si kanhi Speaker Martin Romualdez. Gani itaon. Ha? Na-praise ang iyang mga katigayunan. Kay doon na sa kaso kalabot niya labot sa flood control projects controversy nga naa karoon sa Sandigan Bayan.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Suwa ta magpabaya ni anang mga bahina, sir. Ang inyo manggod, ang di ninyo ang kunon, mao manggunay na silsil sa iyong alimpatakan, na brainwash na mugmayo, nga lagi ang mga congressman, mga crooks, mga buaya. Ang tanawa ron. Samutan ni ron, naglagot mo sa mga congressman. Kaya ang sunod na kong ibutiag, nabungkag na ang kanang perception nga baluarte sa mga Duterte ang Visayas o Mindanao. Tungod kay ang mayoriya sa mga congressman sa Visayas o Mindanao, lakip nas Dabaw galing ha, ni perma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Kining gika ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton. Paitawa gyud gihapon kasabot ang uban ngano ang kaso ni Bato na sangat dito sa ICC. What can we do about it nga katungod man sa pamilya sa AJK victims nga dito magpatabang sa ICC. Tungod kay tanaw nila wa sila'y makuha nga okay. Wa sila'y makuha nga justice diri atong kaugalingong nasod. Okay. Unsa ni? Dito sa tungod kay wa sila'y makuha nga justice diri atong kaugalingong nasod. Sad but true. Ang atong balaod na ay bias as listening to you every day, Kabibes. God bless. Gikanik, Kabibes 4541. Absolutely, mao na ang uyon ko ni imo, Kabibes 4541. Galing lang lagi, I cannot also blame, in fairness, aning atong mga kaigsuunan ba? Labi na katong mga diehard yung kaayo. Ako manggod, sa ako nang gikaingon lagi, nahiloan rapod bitaw ni ilang pangisip. Or man eh, ang nakita godila sa ilang social media, kana laging, para nako, the culprit of all of these things is the algorithm in social media. Labi nag magsalig lagi kanunay sa social media, Facebook. Lain magod sa algorithm ko kung og sa sudaan pa kung sa imong paborito balik-balikon mangyod. And I cannot blame them. So that's why mga kabibes, I have decided to take this path. Aron pagpasabot ninyo. Nakaron tanawa. Ha? Ang atong mga kongresista sa Kabisayan ug Mindanao. Nga kaniadto ang perception makaduterte kayo. Ni hukom. Nga ngayon gyud ma-impeach og atubangon ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial dito sa Senado.
2: Arangkada sa kabutan.
0: And just to share to you the very important information, mga kabibes. Ha? Kanang kibaw ba mo nga bisag dito sa Dabaw nga mogi ilang ipaghambog ay ilang baluarte ang mga kongresista dito. Daghang mga kongresista dito ang daw nakaamgo na.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Ha? Kana na ang pananglit tanawan ninyo mga kabibes ha? Diyot lang kay medyo nihang ang akong kahimanan mga kabibes. Ha? pastilan. Na ako'y na kananaabang nahipos nga impormasyon mga kabibes. Nga diyo sa 257 ka mga kongresista nga may pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Dito sa Mindanao, sa 61 ka mga congressman o congresswoman, 41 ang yes, samtang 8 ang no, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Doon ay ni-abstain nga 4, unya doon ay wagin mo salmot ka 7, mga kabibes, unya, maunay na hitabo. Sa ato pa, kung imong sabayon, 67.2% ang oyon sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Mindanao nga ang perception sa katawhan iyang baluarte.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Muna diha, overwhelming kayo mga kabibes. There is Visayas, samot. Ha? Sa 48 ka mga magbabalaod sa Ubos Bible Auranan from the Visayas, 39 ang yes votes. Unom ra ang no, dunay duha nga ni abstain. Unya, dunay wa mo participar nga usa ka congressman. Ha? So ingon ni ana, in the Visayas, mas taghan pa. Kay og atong ipaagi sa percentage mga kabibes, 81.3% of the Visayas congressman voted yes for the impeachment of Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Dito sa Luzon mga kabibes, mas labaw pa. Ha? 121 ang yes, 5 ra ang no, dunay wa mo partisipar nga 18, dunay na abstain nga 3. Og atong eporsyento, 82.3%, unya 3.4% ra ang no, unya gikombinar ang abstain og did not participate og 14% mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan!
0: Mga kabibes, alas 8.31 naman, mo-post lang ko unya humani ini atong ipadayon pa ang pagtuki kabahin ni ining maong isyo. Paliog, standby.
2: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo. Alas 8:34 na mga kabayab sa tang kita nag-commercial break. Ako sang kita na ubang mga mensahe din hi. Matod pa ni Kabayabs Joe T. Matibag is not the right man for the job. Lousy kayo. Wa siya ay kaisog sama ni Nicolas Torre. Okay. Si Kabayabs Joe T was referring to former PNP chief Nicolas Torre. Mao nga palpak ang ilang pagdakop kang bato. Nasa Senado, na corner na unta pero nalusutan pa. O niya, kuyawag emoji ni Kabayabs Joe T. Angry emoji magyud. O niya, si Kabayabs Ace Junaldo. Sir Tone, good morning. Because of the indecisiveness of Junbic and PBBM,

0: kana bang responsable nga nung may patimaw si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Butan!
0: O niya, kana bang inabugado pinalusot na paagi? Nga, nangutan ng reporter niya, sir, naka-escape man si Senator Bato de la Rosa. Diba mo gusto yan tubag, mga kabibes? He did not escape. O dili ko no saktong termino ang escape. Pero you know what? Ang asawa ni Senator Bato de la Rosa nga si Mrs. Nancy de la Rosa. Ha? Mga kabibes, ang nigamit sa termino ng escape kay naikog na kuno matod pa si Senator de la Rosa ngadto sa mga senador. Pero sa kang Senate President Alan Peter Cayetano, wa ko no mo escape. Ha? He chose to live. Sam na pagka-istorya ha, oy.
1: Arangkada sa Butan!
0: He resorted to verbal gymnastics. Ha? Ug sa uban pa na play of words ba? Palusot bitaw. Ha? Kana bang sa uban pa na mga playboy nga wa ko maibog ni mo day pero nahigog ma ko ni mo. Pag sure di hawi.
1: Arangkada sa Butan!
0: Wa ko no maibog pero nahigog ma ko ni mo. Sama na istorya ha? Di maura. Ha? Maura sad di. Nga niingon siya nga, di man to escape, but he chose to live. So, ganun niingon ko nga mentally dishonest. Ang iyang katarungan, nga wa kuno siya, that is sa kopya sa warrant of arrest, mga kabibes, pagkatuy-toy klase nga tao.
1: Arangkada sa Butan!
0: It's all over the world, mga kabibes. Kay mismo ang International Criminal Court, ang ilang tigpamaba, maunay mi anunsyo nga unsealed sa ato pagibutyag na nila sa publiko ang warrant of arrest batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Butan!
0: And therefore, as we speak, Ronald Bato de la Rosa is a fugitive of the law as far as the International Criminal Court is concerned.
1: Arangkada sa Butan!
0: Ha? Matod pa ang kabibes Ace. Also, Sir Tone, I would like to address those DDS nga mo-refer na balik sa flood control town ninyo, mga DDS. Na senador, wala mo perma sa Blue Ribbon Report para mapasa sa ombudsman nga no dili man kadiyot lang kay medyo nga no dili man mo perma mga DDS senators kay maapil kalyado si Cheese, Jingoy, Belenreba o Marcoleta. It's disgusting and guys, wake up. We deserve better. Ayaw na mo pagka panatiko. Muna'y awhag ni kabibes sa Ace Jonaldo. Mga kabibes pa, ha? Kana bitong ang akong ihimplo ni ini, ato lang ning, ha? To simplify everything kalabot ni ining, ha? Naitabo karon nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang smoking gun lagi, kana laging unexplained wealth niya mga kabibes. Ngahangtod karon maglibog ta nining atong mga kaigsuunan. Unsa magyoy, gipalamoy ninyo, kana bang, murabag, naunsa man, naiba na ng inyong pinsada, inyong pangutok. Ha? Naunsa man ka ng namnesya mong tanan o nakalimot mo sa mathematics. Ha? Ang kwarta, sigon sa bank transaction reports. Ha? Niabot og bilyon. O niya, ang gideklarar ni Sara Duterte, 88 bilyon. Dito lang ta mo exact sa kantidad. Taon sa doy. Ha? Ang gideklara 88 million o niya ang nasubay sigon sa bank transaction reports

0: kapin pas duha ka bilyon unya ang tubag 88 million. Kadta kong ismiring hoya nang utuka oy.
1: Kada sa butan.
0: Ah, glitch. Glitch ko no dili oy. Glitch ko taon. Iklaro na sa BPI Kabibes Ace. Pabitaw na nga. Mga congressman nakaamgo ana oy. Nabisag sila di. Murag na nga nangapukaw silang pagkakatug. Kaya no, before everything has started, before sa clarificatory hearings, ang sentimento ato maglisod pagkuha og boto nga mayoriya pa kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Apan ang resulta, bisan pag negawa si Baste, negawa si Pulong, why ipikto tungod kay nakarealize ang mga congressman sa grabe na kantidad sa kwarta nga pilit gihapon maoy ipalamoy, maoy ipatuos katawhan. Lagi mga kabibes, di lagi na nimo mamanufacture maumaura ang Anti-Money Laundering Council kay gikan ng mga record in town sa bangko.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Ace, I am surprised ni Dean Dropos nga ni vote og yes. Ni gawas gihapon iyang pagka reasonable nga pagka abogado. Yes. Tinood yung Kabibes Ace. Rufus Rodriguez was from Cagayan de Oro City, a former law dean, was trying to defend them initially sa clarificatory hearings. Nga kainumdong ko sa mga argumento ni Congressman Rufus Rodriguez nga dili impeachable ang kasalanan ni Vice President Sara Duterte sa dihang siya ang Secretary sa Department of Education kay it's lahi-lahi ko no. Pero na outvoted siya sa iyang mga kaubanan sa House Committee on Justice. And finally, unsay desisyon ni Attorney Rufus? He voted yes. Kay lagi og tarong kag pinsada og imog yung una-unaon ng tanan. Ha? Imo ranggi yabag-yabag ang imong kagalingon ug mutuo ka nga 88 million ra ang gideklara ni Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang nakapurki pag yun in the last 5 years until sa iyang last submission. Why bisan usa ka dako nga gideklara nga dunay kwarta sa bangko o nasi ang kabot kasunan? Mao nay dako kayo nga niya nga angay ipasabot sa katawhan. And hinaut nga next week, regardless of there will be another call in the Senate karong sunod Lunes mga kabibes, nga mapadayon na gyud ang full trial sa Senado labot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: And ang akong tanaw mo ni gustong mahibawaan sa mga tao o sa mga congressman. Muna nga kamong nagpabilin dihang mga panatiko, nakasabot ko ninyo, garbo ninyo, lisod kay tunlo ninyong garbo, kay nahinayag naman mo. Ansaon, nalingin ang inyong sa sigig balik-balik ng mga argumento. Magsulti, magmalita, ay may ligong ebidensya ng libi baligod. Ang mga Marines tanawa nang hanaw ang ilang promotor na bisto pa nga dunay illegal nga negosyo. Gingalan og Mike Tipinsor. Propagandar lagi taon tong tanan. Isus Ginoo ko ninyo. Ako pa. Sa tinuod lang dili gyud ko ihas nining gitawag og political operation.
1: Arangkada sa butang.
0: Di na lang ta manghambog dinhi. Ato taon ning gikwinta tanan, uy, ato taon ning gibalansi tanan, uy. Ha? Mao bitaw ning inaani ko ka passionate ani nga issue. Ha? Pili oy, sus kamuragi oy. Ha? Gituos bakak. Asa gud talagi taon? Nga maingon ang abogado nga dili man kay na-withdraw ba na tanan? Na-withdraw gud taon. Nga ang withdrawal mas gamay man kaysa ni Zod. Di na lang ako gamiton ng inflow outflow ha. Kay ang uban maglibog niya na ang gideposit, ang inflow. 4.4 billion. Ang withdrawal, 1.5 billion. B, subtraction. I-minus na pila may nahabilin. 88 million? Amo ni matematik sa mga panetiko o mga kulto.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Amo na diha nga ultimo mga taga-Davao ni Butaroy. Ang katong nag... Yan ang ingon nila nga huwag sa billiard pa, safety lang. Awa mo partisipar. Ha? Huwag mo partisipar sa buto. Pero... Hinunoa mayoriya, even the Mindanao congressman realized that. Ay mo padaan ang mga organizer ninyo, kay kamorag yung gipahimusla ni Ana. Kaya bisan pagkapila na sila mutambling-tambling na istorya, kana sila tanan ngayon para sa nasod. Nasod silang kabangag, para na silang kagalingong interes, to lang muna ko.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ayaw na, kana tanila tanan, puro sa ada ambisyon. Ay, gawin ko, patutong, mga leader-leader ka, waoy. Ngayawa ta sila, nga ugmulan po sila, ang matundo sa sila sa gobyerno, mamanang lintungan na ining tanan. Ha? Kanarag yung issue, ha? Di na kay kumu... Ha? Di na kay kumiskot sa uban. Kaniragita, ariragita sa kwarta na sa bangko. Nga kinahanglan, may bawaan ta di. Kay, may bawaan man na yun. Kay nga no mga kabibes, ipatawag naman na ang mga bangko o mga opisyalis nila. Kanyang ilang katarungan nga glitch ko no, may bawa na. Basta tarungon na sa imbestigar sa atong mga senador o dili nila pug-ukon o babagan ang mga ebidensya.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumaw ni mga kabibes ang isyo. Ha? O ni na itabaw sa atong nasod ron. O niya, punan paan ni atong mga... You know what? You cannot expect something good from Aimee Marcos because Aimee Marcos is also a very ambitious lady. Ha? Nga magpataka na lang, iawit, pataka na lang sulti, nga klaro na ba kayong nagtanaw siyang script. Ah, katong niingon sila nga under attack sila, nagdungan yun, bunggo siya. Pastilan taon, mga tawhana, oy. Una, walipay po sila, naagihapoy na ilad.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Klaro, mga ito drama na itong tanan. Giyon sa mga kapag-attack, may nga, gisilyo mga ganyan inyo, nag-lockdown mga galing mo, may lang galing ka ang mga reporter in town, and salute ko sa among mga kaubanan sa buhay dito sa Manila. Really stood their ground. Ha? Muna nga, atong nahibawaan ang nautingkay ning tanan. Nga, nagutahod. Nga, ha? Nahibawaan. Nga, hi man ron. Missing in action na saan si Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni Kabibes Ace, nagtago man si Bato, Ombudsman Remulla mas issue warrant na unta ni Villanueva and Cheese plus Jinggoy para kimpang na ilang majority. With your respect, kining Kabibes Ace, I think it will not be the Ombudsman. But the Ombudsman would recommend that to the Sandigan Bayan. I think that is the procedure. But be that as it may, Kabibes Ace, ang ako lang yung... medyo konsuelo ba ni ining tanan? Ha? Nga ang atong mga congressman naka-realize. Kayo no, og Ang requirement ko is balaod 1/3 agad. So, tungod kay dunay 318 ka mga congressman, kinahanglan lang itong synthesize 106 congressman. Pero, mas nilabaw pa niya na in fact majority of that. Katong sa una, nga katong gi-dismiss sa Korte Suprema kay matod pa nila unconstitutional kay ni supak sa one-year bar rule, 215 ra to. Hinuno akaroon 257.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, ang Visayas Mindanao ng mga congressman, katong mga kursunada, gyud, laliman ka, tanang congressman dito sa Negros, dibutar. Dito sa Iloilo, tanan sila dibutar, wagi na misik. Tukod kay kumbinsido sila sa gitawag og probable cause. Lisod magigay niyo mo piyungan ng ebidensya, lisod ka magpakabutabungol ka. Sa tinood, risko ba yan na ilang gibuhat tungkol kay panghulga. Pero I think they also realize ngang tinood lang mas daghan manggod ang mga trolls karong panahuna. Bisag diri, wagan ni manood ang mga trolls. No? Ikapang kapoy tingali kay perting trabaho nila itong panahon ni sa pag-iskapo ni Senator Bato de la Rosa, wa manood ron. Puros mga organic ng mga kabibes na ito ang nisood sa itong programa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, mauni mga kabibes ka, mauni atong atngan. Sunod si Mana after this Bato de la Rosa episode. Akong tanaw si Bato, magpaugat na ganito. Kaya na kayo ba magigit siya nga, it's just a matter of time. Dakpon magigit siya. Kaya wa may laing option ang Korte Suprema. They will really have to rule nga kinanglan adto taralon si Bato de la Rosa dito sa ICC kay to ang mangkiha wa man diri sa ato sa Pilipinas. Ang ila lang i-resolve niya na kung ugaling nasud pa ba sa gitawag nga jurisdiction sa ICC ang pizza nga na-issue ang warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Issued in November last year o niya nigawas na sa ICC niadto pa mang 2019. Ha? So lalilisuno na kinahangla na nga ma-resolve. Matod pa ni Kabibes Kuya Bro Lee Marindoke, lisod kain ng mga utok sa mga DDS kay murag cancerous na bisan kay bao sila sa tinuod pero pugos nilang magpakasakto. Kulba sa komentaryo opinyon ni akong brother oy Kuya Press Kuya Bro Lee Marindoke, unsa kuya mga cancerous na kani kuya kanang kanang po na ilahagin paugat na lang yun ba mauwaw man kaya saon ay ikaw ba yung anlan o kuan matod pa nila 80-80 ako lagi abisag asal tamang abot lagi aning isyu ha. I am morally convinced that is the operative word ha wa lang nang naitabo sa AMLC masin pag ang akong baruganan lubay-lubay lang agad-agad at apet, no. You cannot argue with numbers. You cannot lie with numbers. Una'y labing tinuod. Ha? Katong mga gisulti ni Madriaga, nga siya'y na-distribute, nga ilang na-distribute with a span of 24 hours, pwede pa itong nilang madipinsaan. Labi nagwalay corroborative evidence Ramil Madriaga nga ginindapita na ay video, na ay litrato, mauni nga sakinan, dito na mo gitagak ang kwarta, ugwa sila ni Ana, everything will be heresy. But you cannot make a heresy out of the numbers coming from the banks within the Republic of the Philippines.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Katong kabahin sa confidential o intelligence funds, I'm sure they can always invoke na confidential gani pero hapakon sa sila ni adto sa mga reglamento kalabot sa Commission on Audit. But then again, ang labing bugat para nako kanid yung kabahin sa unexplained wealth. Due to the fact nga binilyon manggod nga kwartang nasuod sa bangko. Mabitaw nga pirtig yung pugong, pirtig yung grabe yun ang gihimo nga lakang sa iyang pana nga si Attorney Man Scarpio nga dili lang malakip ang iyang bank accounts. Inipetisyon sa local court, bisag asa na lang. Kay matod pa niya, hey, sa private citizen, kuwang lang siya muingon nga, oy nagbuwag, dumiyan ng Sara Duterte, iyang kwarta, iya, ako. Amo na lang na, murag lang ni Guru na lang kung taon si Man Scarpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero for as long as dili mo anhold, kasado mo, everything is conjugal. Ha? O ni mga kabibes, ang lisod kaayo baliun. Lisod kayo ni mo ng baliun. Ha? Tanawa na gupohon, nung ilagining tinuntuhon ang paghiring. Mga tao na yung musuko, lagi ani. Ha? Sigurado, Jukwana. Kaya nga no, ang very revealing kayroon ka ng online petition for impeachment, did you know, nga mura gitakupa na lang, it has already reached 8 million. Imagine kag manggawas na tarang 8 million. I didn't expect that ka manggawas na kay daman diya ang Visayas Mindanao. But if only about bisag 1/4 na lang niya na 2 million manggawas dito sa Metro Manila. Amalisang ginas campus ang kampo sa mga Duterte. Magtakbok na dito tanan sa Senado. Mag-apong, mag-vigil dito. Di pa kamawa mga senador na. Basig sila hinoy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Remember biya ang atong kapulisan kapinra sa usaka gatos kalibo. We only have about 120,000 warm bodies coming from the Philippine National Police. Mora na. Ang or rather 228,000, I stand corrected. 228,000 ang atong kapulisan sa tibuok nasod. Ang ratio ni ana, ang ideal ratio nga matud pagibutyag is 1:500. Ni-imagine ka magdungad ang pagawas ang 2 million sana pagpugong sa mga pulis. Bisan pag mo-appeal ang atong sakop sa militar nga there are about 160,000. Active members of the Armed Forces of the Philippines. Lisod na ni mo pugngan oy. Kung ang tao na ang moalsa. Ay, sus ka ng mga Duterte, klaro man ang mga binayran. Ay, nalangutan na. Napo kayo usa ka kuan diha, usa ka leader. Ang bot ko, kuya bro, kainumdum ka, si Dilson kon. Si Dilson to adito, kailangan ta ng mga tao mo nang kami. Ha? Squeely. Dagin may mailad aning mga nagpa-leader ron dito speakers because disclosure lang, we've been there, done that. We also have our own political parallel organization in the past. Ha, di ba Kuya Lee? And ha? It's one of grabe to. We have 200,000 kapin warm bodies. Ha? Wala nga di gid may mailad anang political operations, political organization, di gid may mailad ana. That's why I am very convinced nining nahitabo karon sa atong pinangga nga nasod sa Pilipinas. Mga kabibes, misang ko dasag ko sa atong takna dinhi sa Arangkada sa buntag nya Biyernes man ron, Lunes sa Sabta magdungog puhon. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Gara ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes. Si Tonton Alco Santugop nga magaingon hinaot paunta nga Dios galabaw nga makagagahom sa tanan magagiyag magabulik kanato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod sa sunod semana. Kabibes, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: al culo.
1: Nagkagubot ba ang una-una?
2: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Daghang pangutana?
2: Pangutana.
1: Daghang kabalaka?
3: Kabalaka.
1: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: It's a beautiful Friday morning, mga kabas! Welcome, welcome, welcome sa programang Gubot Paslukot, ang programang di gustog kalinaw, gustog kagubot! Good morning, mga kabas! Welcome sa programang Kalandrakas! And of course, mga kabibes, tridor si DJ Kimiat, gibiyaan ko niya diri sa kanal. Jarot lang, kanal gid ati bay, kanal gid siya mga ka-vibes. Mao na karong adlaw, it's a beautiful Friday. Thank God it's Friday. At the same time, thank God it's payday. Diba? Mga kanta yung kaba sa payday mga ka-vibes, lami gid kay ibangon. Bisan pa og magtud ka sa motor kay nagub-an mo, tunga-tunga sa bridge, okay ra gid kaayo. Pero sa akin, gid bitaw ay mga ka-vibes na late ko. Sa ako ang balita kaganina kay ngano man. Ngayon, dahil nag-turn ni sa motor na ay kinapagnan mi sa bridge dahil gwapa kasi Ate Bay karong adlaw. Pero bisan pa man mga ka-vibes, thank God it's Friday lang gihapon. Another day, another beautiful morning. And of course, as promised, na ami guest nga mas makapanindot pagyod sa ato ang kabuntagon karong adlaw. Kung makaingan mag-thank God it's Friday, makaingan mag-thank God kay naatay guest karong buntaga, wa na ilain pa. Let's say hi to Jack Steven! Ya, tingog daw lang gabi.
1: Hello, mic check.
0: Oh, oh diba? Lahom ka ayog tingog. Gabriel, murag maikog ta sa tingog. Ani niya, kay murag mapulihan na yun ta diri. Oy! Good morning, Jax.
1: Hello,
0: welcome morning, sa 93.1. How are you feeling?
1: Oh, kira, murag nainitan ko gamay pagbuntag.
0: Ay, init kayo diba, bitaw? Oh, oh, pero paggabas na gabi, gani, mag-ulan lang ug kalit. Nga numang yun na, oy! So, kuan man, are you a morning person?
1: No.
0: Pero ma'am, sorry ka, ayo ha?
1: Pero madarag-adjust.
0: Madarag-adjust? Uy, mauba. Alright. So, mga ka-vibes ha, naka-live dito sa 93.1 FM Radio Cebu. If I'm curious mo, kinsa maning lahom ka ayog tingog na murag. Lami naman kay matulog. Uy! Tungod sa kaninot sa tingog, pwede kayo mamutanaw sa atong live. Again, isearch lang 93.1 FM Radio Cebu sa Facebook. If na may questions sa ato ang guest karong adlaw, sa mga followers and fans ni Jack Steven, pwede po kayo mamutawag or mutext sa 0995-472-0802. Alright, Jack Steven, handa ka na ba? Alright, sige. So, Jack Steven, gigi-complete, good. So, is Jack Steven your real name or screen name lang na siya
1: nyo? Oo, dyan ang tinawag nga pangalan. Pero ang pinoy nga pronunciation na Jackies.
0: Jackies. Pero mas prefer ni mo tawag nung Jacks.
1: Either way is fine.
0: Either way, no? Oh. Pero, so, imong parents, how do they call you?
1: Chubs, Laila.
0: Oh. Ah, so basta parents ni mo kay Chubs. Pero imong friends, Jacks.
1: Jackies.
0: Oh, alright. So mga ka-vibes, kabalo ba mo? He's very, very, very young. Nagtapad mi niyang duha. Nag-atbang di ay minafeel na ko ako ang pagkatigulang. Mga ka-vibes, he's just 20 years old. Very, very young. So Jax, how did your love for music started man?
1: Nagsugod to akong love for music katong naibo kong babay. Ganahan ko mo pick up o guitar pag grade 7 ni. So gusto ko ni mag ang originally nag gusto ko magpractice sa guitar para ma-impress nang babae.
0: Ay, alo. Oy. So pagbata ni mo, wala ka nakakuan nga. Ay, murag nindot kog tingog da. So nag-start siya pag grade 7 ni mo. You were around 13.
1: Prior sa grade 7, nag-choir ko ato. So murag na ako'y dilingon nga extensive vocal training pero ko mao na ko kumanta ato starting.
0: And then mas na-improve pa siya over time. So,
1: over time.
0: Mangumusta ta? Kumusta man to imuhanggi andaman o kanta pa grade 7?
1: Ah, dugay na to. Dugay na? Ay, ko na, puppy love na na.
0: Puppy love ra siya. Oo, pero ano siya nakantahan ba? Did it happen or...
1: Dito nalang siya kumakay nung duman.
0: Wala. Dito nalang ito kay nung duman kay Basig. Nay masoko.
1: Na, Basig.
0: Ah, dili na kamangutan na. Sorry po. Alright, so pag grade 7, you did discover nga pwede ka mag-guitar, pwede ka mas na-improve pa imong singing. Were you able to attend vocal lessons after grade 7 or self-taught lang yun siya tanan?
1: Self-taught lang siya tanan.
0: Amazing! Yeah. Diba? And then, you're a songwriter as well,
1: yes.
0: Right? You've written songs. When maka na-discover nga, pwede mo sa'yo kumusawat o kanta?
1: Murag, puro akong mga kanon event jud nga kay magsugod kay tungod gibuwagan ko. Pag pandemic to.
0: Ah, sa mga nagbuwag, sa mga gipang, sa mga nagbuwag og nibiya ani ni Jack Steven. Ano kayo ngayon, ha?
1: No hard feelings.
0: No hard feelings.
1: Oh. Love project to.
0: Pero mo kag si Taylor Swift no. Every time na ay kanang mga panghitabo about sa love life, na kay mga na create na songs. Really? Okay. Yes. So when man ka nag-start og write og own song yun? Like even if wala pa siya na produce, but you were able to write a song, create a note, and then kuha na yun.
1: Pag 2019 to, pero pag abot sa pandemic, dito na ako nagsugod, nag-record ko through my phone.
0: Mm-hmm.
1: At dito na ako sa akong guitar, vocals, rasad, and yeah, mga to, dito na ako nagsugod, o kuha, learn.
0: Og learn. Alright, so wala kabalo mga ka-vibes. Jack Steven is a Vivo artist, right? You're from Vivo Records. How did it started?
1: Nakuyawan ko kay nag-audition.
0: Ni-audition ka?
1: Audition ko. Nagtuo ko nga, dili ko madawat actually, pero akong manager over here in the right seat.
0: Miracle,
1: diba? Gidawat jug ko.
0: Diba? Eh, thank you ka ayong madam ha. Gimadam yun siya. Mau ba? So, kay naapod mi guest 2 weeks ago, si Riri Pud, nag-audition po siya and she's also a Vivo artist. So, I am so amazed nga Vivo artist is, you know, welcoming a lot of rising and, you know, singer-songwriter. So, nag-start ka, when man ka nag-audition?
1: Audition 2024, dugay na kayo to.
0: 2024, yeah. And then, after ana, nag-start na din ka nga, mag-produce og own songs.
1: After.
0: And then, guest og mga events and everything like
1: yeah,
0: that. Kinsa man imong inspiration for aside sa mga gipabungwagan ka, kinsa man galik mo dira, special mention ninyo, aside from them kanang kinsa may mga influence nimo for singing and songwriting?
1: Pinakadako dyan ako nga influence kay si Tatsuro Yamashita. He's often considered the king of city pop dito sa Japan.
0: And then
1: si Stephen Bishop said katoyang kanta, it's telling me it might be you. Yeah, siya sad, nindot ka siya mo songwriting sad.
0: So, mauna silang imong inspiration. Now, I have listened to your song. I actually did stalk you. So, in a good way ha mga ka-vibes. Because of course, we have to get to know more our guest. Oy! Wala mo mang judge ha. I've seen your videos. You're really good at, is it bass guitar?
1: Bass, yeah.
0: Right?
1: Yeah.
0: And then I've heard some of your songs, you singing. Most of it, ako ang ma-feel nga vibe kay pang Four of Spades.
1: Four of Spades.
0: Right?
1: Oh, kasi lang dyan ang inspiration.
0: Really? Oh, nanataganan ako. Wala ko nakabalo. Ano ako? Excuse me. So sila ang usa sa imong mga inspiration for writing songs.
1: Yeah.
0: So, imo kang genre is what?
1: 70s, pangkaraan dyan. Yeah.
0: Amazing. Muna nga, pagkabalo. Because I knew that you were our guest mga around Tuesday, Wednesday. Yeah. And then I've looked after you. And then nakita na ko dito sa, I looked up on Chrome and then on TikTok. Imo kang mga videos. I was like, 20 years old ni? Sure, give mo 20 years old ni. And then, nag-search ko, okay, so imong mga inspiration. I've watched the videos of your influences. And then, anadyo ko nga, this is so amazing. So, what drawn you to love 70s music and be inspired to these kind of music, man?
1: Siguro, there's a certain magic of nostalgia to them.
0: True.
1: And I just want to like replicate it. Even though nga pang bag-o jud akong kanang sound jud, at least na yung murag one half nga makaingon jud ang tao nga, kung nostalgic ba ni niya, ay nana, good.
0: Yeah, so pagpaminaw na ko sa imong kanta ni Ana, good ko nga, pang Four of

0: super nostalgic sad sila. So getting to work with them probably magkakuan jud magka.
1: Magka
0: meld jud among vibes.
1: Magmeet gyud inyo ang mga vibes. Now, I'm pretty sure daghan pod kay kag again with the, a lot of rising stars nowadays in Cebu and even inside the here in the Philippines. Unsa may pinaka dako na or pinaka lisod nga struggle that you have to go through as a singer-songwriter?
0: I think dili jud na mawala ang burnout ate.
1: Burnout jud na. In what sense man? Mental, is it mentally, physically?
0: Kana mag-collective na jud nga magtapok imong I'm still a student so magtapok ang academics, magtapok ang kanang pressure nga unsa may sunod isuwat nako ani nga verse, unsa may story ani nga kanta. So like magtapok jud na tanan, burnout jud ang main problem for songwriters ate. Yeah.
1: So how and for sure daghan kay gina na to karoon niya mga inspiring artists just like you and for sure they would like to follow your steps no puhon unsa may imong ma-advise aning mga aspiring na to nga mga singer-songwriters nga at some point they would also feel burnout. How do you remove or get through that kind of phase sa imong kuan?
0: Siguro akong journey. Main kuan jud ate kay i-confront imong pagkatapulan, tiwasa na imong kantang wa no man.
1: Oh dili mo magtinapulan ha, mo na ingon si Jack sa dili magtinapulan. Ah, maoba. And then aside from that, how do you de-stress man? For sure kay stressful man gyud nga. You're, you know, juggling a lot of things at once. How do you de-stress? Is it through music lang gihapon?
0: Siguro unorthodox kay kung mag-de-stress ko, dili ko mamina sa kong own kanta.
1: Really? Oh. So how do you do it? Mamina kag lain songs.
0: Mamina kag lain songs. Pangkaraan na sa
1: pangkaraan nga songs. Also, you're really drawn into kaning mga 70s, mga old
0: mga
1: songs.
0: Mga Pilita Corrales at Tim.
1: Really?
0: Yeah, kasi okay ko maminaw.
1: Is it because of your parents or you grew up nga naminaw lang jugag mga ingon ani nga kanta? Because it's not, I'm not saying nga, it's not normal, but kanaka bitong most of the time right now, ang mga kabataan-unan at your age ha, more into mga party-party, diba? More into kanang mga pop, rock, mga ana. But with you, you're into nostalgic songs. So, well, how did that start, man?
0: Nagsugod nate kay ni Agi ko og bas junk shop niya nagplay sila Pilita Corrales. So nagkana kana ko nga ganindot ani eh.
1: Really?
0: So mo to like nag kun ko research murag dosip or gis pa ko aning at that time pero yeah murag na kun ko na entice lang ko silang magic sa kaning old song. So mo to na minaw pa ko more Rico J Puno Pilita Corrales.
1: And then from then on na naka ay sige basic puhon kaya din ako magimingon ani po na kanta.
0: Kana,
1: wow. Diba mga ka-vibes, ako mismo, I love old songs because it's timeless.
0: Yes,
1: no? And at the same time, ang meaning sa ilang mga songs, it's very deep. Nga bisan og pila pa imong edad, makarelate ka ba?
0: True.
1: No? And the more that you listen to it, the more you get drawn, and then the more nga mas ma-enjoy ni mo ang mga kanta. Especially sa panahon karon nga, more on ang mga party-party na mga songs na ipag-enjoy. Sa mga tao, kanina this is very genuine compliment. I'm very amazed with your taste of music.
0: Thank you
1: and
0: so much.
1: And hopefully, daghan pa kayo tag mga naminaw karon nga mga kabataan-unan nga, mas ma-appreciate ang ingani nga mga songs, right?
0: True.
1: Now, unsa ang imong first ever song? What was it all about?
0: First ever song.
1: Oo. Nga imong na-write, nga kanang murag, about ni siya sa kani, and then, unsa, nakahimo ba kag title ani? Bisa nagwala pa siya na na-produce good.
0: Wala to'y title ate, pero, kung generic itong topic, it's about breakups. Just,
1: it's about breakups. Yeah. Can you still remember ang kanang ang lyrics?
0: Marcella, please, you make me dream of a night that could be.
1: Oh.
0: Pero so, di natin huwag ng pangan ang Marcella.
1: Mag-narana. Na, dili si Marcella ang nakibuwag sa imo, ha? Braga-bel, hindi to siya nga pangutanag. Ay, okay. Happy marama na si Gabriel. Sana all man. O, sige. Pangutan only yate ka ng lyrics. Kaya in kasong magbuwag mi sa akong uya, muna akong paminawon nga kanta. Wala ko nag-pray, ha? Pero nindot kayo siya. Now, kanimuhang, do you do cover songs as well?
0: Yes,
1: or
0: I do, yeah.
1: What's your favorite song that you've covered so far?
0: Favorite song to cover?
1: Mm-mm.
0: Siguro, off the top of my head right now,
1: uh-oh.
0: Daniel Caesar, always.
1: Yeah. Well, do you mind if I ask for a sample? I love Daniel Caesar.
0: Wala pa na-warm up akong tingaw.
1: Very humble kini siya. Kami wala ni-warm up, warm up, diri. Umapagaw-pagaw. Mao ba? Ah, so si Daniel Caesar is one of your kuan po. But ang iyang song is very different to your genre. But you don't mind listening
0: you
1: to these kind of. Now, if you do cover songs, do you add a little taste to the genre that you do? Or say for example, if it's R&B, R&B lang yun ang the way you sing it.
0: Siguro, I add my own taste to it. Pero dili dyan ako ikuan i-ruin ang whole overall vibe sa kanta. Yeah.
1: Ooh. For local, do you have any dream collab pod or influence sa
0: dream
1: ibang songs?
0: Dream collaborators.
1: Uh-oh. Sinatch itay.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, ani ana ato mga nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. NBI, may klaro nga volunteer lamang ang giingong gunman sa Senado. Giklaro sa National Bureau of Investigation kay NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ang 44-anyos nga si Mel Oragon nga giingong gunman sa insidente sa Senado, dili opisyal nga empleyado sa NBI kun dili usa lamang ka-volunteer. Matud pa ni Attorney Matibag, si Oragon ang driver sa mga ahente nga miadto sa GSIS building nga base sa hangyo ni GSIS President ug General Manager Wick Veloso. Gipahayag usab nga usahay nagamit ang NBI og mga force multiplier o volunteer aron makatabang sa operasyon kung kulang ang personnel sa ahensya. Sa pagkakaroon, padayon pang investigasyon sa motibo sa pagpamusil og si Oragon, giilauna usab sa Southern Police District isip suspect sa maong insidente. Og maukad to mga ka-vibes ang mga nag-unang balita karong taknaa. Kini si Juvie Balneg. Maayong buntag, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Kabay!
3: Kung in love ka, kabibes ka!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, ani-ana ato mga nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. Libreng board exam para sa Kabus o Indigenous People, pasado na sa ikaduhang pagbasa sa Kamara. Giaprobahan na sa House of Representatives sa ikaduhang pagbasa ang House Bill No. 8869 of Free Professional Examinations Act nga nagtumong sa paghatag og libreng licensure og civil service examinations alang sa mga kwalipikadong indigent og mga miyembro sa indigenous people og indigenous cultural communities. Ang balaod no nagtinguha sa pagtangtang sa babag sa panalapi nga dugay nang nakapugong sa daghang kabus nga mga Pilipino nga mahimong lisensyadong propesyonal o makapasar sa mga eksaminasyon sa gobyerno. Ubos sa House Bill 8869, ang mga kwalipikadong indigent og dili na pabayron sa examination fees sa Professional Regularization Commission o Civil Service Commission. Og mao kana mga ka-vibes sa mga nag-unang balita karong taknaa. Musunod na ang programang Sad-Sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si Juvie Balneg. Maayong buntag, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Kabay!
3: Kabay! Kabay!
4: Kabay! Gigutom ka? Pauna!

Mga ka-vibes, alas 11:15 na sa kauntuhan. Kamo na mina sa inyo ha, paboritong estasyonan sa radio. Sa dial sinyo mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mga nani! Mayungot to mga ka-vibes! Welcome, welcome! Nausam sa ito ang programa. Kung din kaning programa ha. Nagkadugay, nagkalata, o nagpaka-paka, nagbuto-buto, naglanog-lanog, nagkasipa mong tanan niya, ha? Programa ka vibes, sad-sad-sa, unto, niling adlang Biyernes, pizza 15, sa buwan sa Mayo, 2026. Of course, kao ba ninyo karon? Nag-solo in town ko. Ako istorya, ako tukar. DJ Sprocket Gunato aka Nyor, ang certified lami on. Lami na mo DJ, lami pagtukar. Kung waka ka tilaw, tilaw eh. Alright, we have Engineer Virgil. Ito ang backup din eh. Backup dance group. Alright mga ka-vibes, mag-upan-upantahan to dala una ha. Oga, syempre kato mga namino na dakaron, volume na inyong radio da, volume, volume. Kay dagan kay mga maninot nga sunata atong ipangpatukar karong adlaw mga ka-vibes. Thank God it's Friday. Good morning sa moang very beautiful chinita. Tambok nga sexy. Oy. Langgan niya da. Good morning, ma'am. Good morning. Mayong unto ha. Alright, padayon ato mga naglagobong ang mga sunata, mga ka-vibes. DJ Sprocket Bunal. Ako na.

Atong oras mga ka-vibes. Alas 11:33 na sa kauntuhon. May ngunto. May pagpaniutog, may pagandam sa paniutog niyo mga ka-vibes. Naglanog-lanog, nagsipa na ba inyo mga radyo niya? Alright, ato na yung basahon ang nasa itong live sa Facebook. Okay, naka-live naman takaro sa Facebook, no? Ato na yung pangbasahon din. Hello, good morning, maing odto ni Mark Nino Goryu Duran. Shout out me diri sa Kabungaan, Katmon, Cebu. O fiesta kuno karon, ya kagumkom kayong inasal. Unya! Uto bragi tani sa pagbasa kay waman tayong bitaran, no? Onya si DJ Jesse. O shout out sa Mahinay Family o Giorpo Family. Gana sa Barangay Mintsaka Kalaturaban ni Gross Occidental. Watching na diya ka sa Pier Ono. O DJ Jesse Mahinay Idol. Ayaw doon. And of course, napo si Junalyn Cabornay. Basabi ni Ray, mayong oto to my favorite DJs.

Tyler Uwayan, Ryle Elijah, Lasprilia, Jude Nicolay, Lasprilia, Carl Uwayan, Rhea John Cabornal, Ray Camay, Basabe, Renzel Basabe, Riniel Cabornay, Basabe. Oh, sa tanan ako mga silingan, dire sa puro kakauan, kalahuan, Mingla Nelia, Cebu, grabe. Always good, nagpaka-paka dire inyong istasyonan, o kano? Pwede kong ganahan? Onya, hello po ni Angel May Cardillo dia sa may dap-dap Compostela. Oh, mga Cardillo family dia. Oh, naglaba di ay ko DJ. Oh, tabangan tika ang kwan dia, laba. Oh. Onya, sa tong amigo dia Nito Montejo. Mayong odog ni Orly Mercadal. Shout out ko no sa mga taga-puso. Oh, mga taga-puso, barangay Daan Pas. Sakto ba? Oh, mayong odon ninsong Tanandra. O dia si Ronel Manubang, shout out from Alpaco City of Naga. Kita kits taog mapuhon sitio Bunturan Alpaco Naga. Ah, nadya ang EMB. O sige. O kita kits mo niya kung dili mo magpiyong. O magkita ay gin mo tanan niya ah. O niya.

O, sana eh, gab-gab ha, mayong odto ni mo gab-gab. O, mayong odto og ni, kasapin na din, Trigo Janre, Amandog. O, shoutout ko sa amigo nga si Josie Di Guzman, o si Iman Taniego. O, shoutout sa Kulola Virgie, istansya sa Mangyan, si Bunga. Alright, padayon ato mga maanindot nga sunata mga kabibs. Kung na may greetings, pwede po ninyo i-text ha sa 0995-472-0802. Naminaw lang kami sa radyo kay naagitahi sa tanang ng limbasog para sa kinabuhi gikan ni Mami KZ. Mayong ito.

Alas na ito mga ka-vibes, alas 11. 48 na, kamo na minaw lang yapon sa programa ka-vibes sad sa auto sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni DJ's Bracket Live on the mix and live on the microphone mga ka-vibes. May pagsayo-sayo diyan ni Boss Rene.

Ora gadis ko diri sa Sirao Garden na mao ba? Onya na may nasa ang kapitan o giyang usa ka book. Sobre ima limutan diri sa barangay namo sa Sirao Cebu. All right, may ngudto niyo tanan. May pagsayaw sayaw ninyo. All right, padayon ato man naglanog-lanog na mga sunata. Bunal.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 11.59 na. Sa kauntong, huwag ka muna minaw lang yapo sa programa ka-vibes. Sad-sad sa utong. With yours truly mga ka-vibes, DJ Sprocket live with the mix and live with the microphone. Nag-solo mode. Oh, nag-solo mode in Tawon. Ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Oh, wato, oh, apil ang likod. Onya mayong odto. Oh, pa-shout out ko sa akong wife nga si Suzette Montejo. O sa duwan ako ka Bibi Boy na ako si Nico Siler Montejo. O ni Sumi Montejo sa sityo na Bunturan Alpaco City of Naga. O gabi piyesta pod o mapuhon ko no. Tanin yung tanan and DJ Sprocket shout out dere sa Giwanon Tabuelan. Advance happy piyesta karong 16 o 17. O sa ni Rick John Pro Audio. Mayong utong may pagpaniutog, mayong pag-andam sa inyuhang paniutog niya tanan mga ka-vibes. Og hello di ay ni Mervin o Sas o Jesus o happy fiesta dire sa Kabidian Mabini Bohol og ni Ivan Daya Kalipusan o makaadik ko ng 93.1 ayaw di kadik-adik o niya si Melvin Binalayo. Good PM DJ, pa-shoutout ko sa Binalayo family, Kadiente family watching live, Sitio Tilim, Calatrava Negros Occidental, o si Andoy Pordoy Dato. O kana, imo na tanan. Kumbati DJ Sprocket, naglagobosod ka pirme dire sa karkar. Tatata ni Idol, Sprocket Balls. Hoy! Mauna ni! Binito Lumbra, good no DJ Sprocket, shoutout sa Sayaw si Bunga Bunal. Atong oras mga kabayan, alas 12:01 na. O syempre mag-break sa takadali ha, mga inabuhi sa takadali. Dagan pa kayo mga maninot ka sunata sa akong pagbalik mga kabayan. Mura station na mo diya, we will rock you. Mubalik ko pagkamalani mga mahinungdan o mga pahinomdo mga kabayan. Station na mo diya.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Kasama sa awanan.
5: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 12.29 na. O kamunamino lang kaya po sa programang Ka-vibes Salsal Sauto with yours truly DJs Prakat Lapo the Mix and Lapo the Microphone. Nining Adlong Biyernes. Oh, happy, happy, happy, happy Friday. Thank God it's Friday mga ka-vibes. Happy weekend sa tanan diha, Noah. O syempre niabot na si DJ Rika. Oo, siya na po'y mukitoy karon. 30 minutes ang mukitoy. DJ Rika of Vibe Mix DJs, no? Up next. So, marang stay tuned na mo diyan mga ka-vibes, ha? Karun to, na ito pang basaw ng inyong mga greetings o inyong mga pa-shoutout. For the meantime, mo-break sa ta kadali. Grabe kadali, ragin niya break. Oo, stay tuned na mo diyan. DJ Rika, up next, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa awanan.
1: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
6: Sayo na to vibes.
7: DJ drop the bass.
6: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayos sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: 93.1

ato mga ka-vimes. Alas 12.34 na sa kautuhon. Kamu na minulagyan po sa programa ka-vimes sa sauto. And we have DJ Rica live with the mix, our vibe mix DJ. O shout out ni Andoy Pordoy. O gipaningot ng bugan sinayaw na mo dire. O shout out sa gipaningot Idol Spraken Balls o ni Lolo Inting Patokareg State of the Nation. O wala diya. Uyaw kayo sinayaw si Lolo Inting pinatuyok-tuyok. O DJ Dams. O Dams Roble mayong unto ni mo. O niya ni Benito Lumbra na play jod ni mo. DJ Spraken ang mga 80s disco tagbaw o sinayaw. O wala diya. Sa mga nakatunin pa diyan, no? Nanamoy mga greetings, i-text lang sa 0995-472-0802 akong Osmon. 0995-472-0802. Oo, adlang biyernes karon ha, pizza 15. Sa buwan sa Mayo, tuig 2026. DJ Rica, Handusay!

Maayong pagbunal sa speaker niya ni paring DJ Lambert. Oo, sa mga, kanya, mga Mangyaw family. Sa may sayaw si Bunga, maayong odto.

Mama Lolita Lita Gunato. Yung Iber, Tia Ellen Gunato, Edson Oxianyan. Kanunay kini nato ay grade si Erwin, si Redford, si Ai, may mga doa. O siyempre, oo, ang mga Utadoy family sa may merkado sa Barangay Adela, Puro Kamotes. Si Andot, o nawagtang si Andot. Nagpakahoy-kahoy amot hain. Oo. Siyempre mga Toyo family diyan sa may tuburan, Buhol. Ni Mama Helen o ni Papa Panfilo niya. Tuyor ha. Shout out, shout out. May ngunto po ni Jad. Diyan sa may sa katong inyo, Liluan. Oo, mayong auto may pag-volume sa inyong radio, inyong mga speaker niya mga kabay. DJ Rica, live on the mix.

Kamu na minaw lang diyan po sa 93.1 your favorite music radio sa Cebu. The vibes mo na ni. Mayo nga otor yan ni General Sabrosa nga puwerte pag sinayaw niya. Grabe ha! Puwerte sinayaw ay gin niya ni General Sabroso. O sa Bunal DJ Sprocket Lamiong nindot pa sana yun. Usama na ito, aning, maglisyo matagpasanay, usara may atong liwat. Oh! Shoutout ni Iko India Charlie. Shoutout sa maasong odo.

lang speaker niya. Oh, naglano-glano kung akong tingog ko. Pwede yung pag sayo ang pagpaminaw ni Wendell Diosores, Tikoy Lagaylay, Marjon Lagaylay, John Michael Cuna, John Rel Jerry Hiraldes, Jerome Bihagan, Rone Pabon, Arnel Cabeles, Irer, Salamat Latos! Oh, Iko India Charlie, Israel

0: Og syempre, dili makompleto itong programa karong adlaw mga ka-vibes kung walay greetings, pluggings and everything. DJ Rica, hello!
1: Hello, maayong hapon.
0: Maayo po. Maayo na sila?
1: Maayo na sila, nakadawat ang sweldo. Ninduta, oy, no?
0: Ani? Asa nga?
1: Nindut kayo.
0: Nindut ka, oy!
1: Uy, no.
0: Alright, DJ Rica, greetings, pluggings, and everything.
1: Oh, kanang mag-plugging day ko. Kita kids, taninyo diha, tayod liluan. Huh? Karong gabi.
0: Kamu diyan?
1: Oo. Oh. Kauban ako si DJ Rico Mambo o si DJ Russell Chim.
0: Oh.
1: Kuan, kanang ang mobile audio nga gamiton dito, ang RMP.
0: RMP?
1: Oo. Oh.
0: Ni busing papaya na?
1: Yes. Huh? Kana, onya, iniga May 16 po, ugma. Oh, naapod diha sa Figueroa, sa Nicolas proper. Maura gyapon na nga kung mga kuyog si DJ Rico Mambo o si DJ Russell Chim. O niya, ang mobile audio nga gamiton, RMP gyapon.
0: Oh, ano ka? Kabus, papaya na?
1: Oo. O niya, karong Mayo 30 sa Sitio Kabaklay, Barangay Lanas, City of Naga.
0: Aha.
1: Powered by GCA and Sonic Boom Pro Light and Sound.
0: Wow.
1: In honor of San Isidro Labrador.
0: Kano sana ganyan? Kano
1: Mayo 30.
0: Mayo 30. O, lagi pakyo maninila.
1: Kanara, kanara.
0: Ako kano? Kano sa kumayon nga? O, anak ko diha kita kita sa may kuan. Kunita magpiyong. Magkita ta.
1: Magkita, gyud.
0: O,

0: sa imuhang programa sa Kadlawon mo tanaw gihapon.
1: Wow ba?
0: Oh, maminaw gyud na siya sila ni Ate TC, mga Sambuangnon family.
1: Aha.
0: Oh, si Ems Puente Negra akong igagaw.
1: Oy.
0: Oh, kana ra.
1: Asa na mi si Ems?
0: Oh, ang nag-birthday di ay ako mga amiga. Suod kay nga amiga
1: si amiga.
0: Ronali Kulyamat, happy birthday.
1: Happy birthday Ronali
0: Kulyamat.
1: Kulyamat.
0: Oo. Oh, oh.
1: Oh, happy birthday amiga.
0: Para inviton.
1: Oy.
0: Sige, kanara, oy.
1: Oh, kanara, alright. Oh, kita-kits mo ha, sa katong mga gig sa ato ang mga kaubanan dire. Ako ka, no? Kano sa ako mo ingon nga? Oh, si DJ's Bracket na adya sa mic. Naaram ako skilid-kilid. Oo. Naaram ako skilid-kilid, mga kamas. Kita-kits na niya. Naid akong, kwan niya? Naid akong panag-tapok. Sa kilid-kilid. Alright, atong oras, alas 12:56, dapat 4 minutos, bonus.

0: sa kauntuhon, may ngoto ninyong tanan. O siyempre may ngoto ni Frank Razo. Naminaw ko nung sila diyan sa may karkar. O shout out ni Pucci. Hi Pucci! And also ni Marvin Ladera atong certified to vibes. Naminaw diyan siya karon sa may kamputaw. Samtang naghulat ko noong customer. O siyempre sa tanan mga nakigduyo kung nakiguban ka na mo. Sulod sa duha ka oras sa programa nga ka-vibes sad sa auto. Dagan kayo salamat inyo mga ka-vibes. Happy weekend! O siyempre happy Friday mga ka-vibes. O maon na dyan din, magpatiguhog na dyan ko, no? Salamat kayo ninyo mga ka-vibes. And this has been your DJ, DJ Sprocket Gunato, aka your ang certified
1: Lami Oil.
0: Padayon lang yun mga ka-vibes sa pagpaminaw, ha? Dini lang sinong paborito ng isasyon sa radio sa dial sinyong mga radio. 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes.

0: Hi, padangat niyo diya. Request 931. Oga, at ang ipon ninyo uban pa na itong mga programa dire sa 93.1 FM Radio Cebu. Ato na ko mga kababs ha. Christian De Los Santos, mayungod to. Ato na ko mga kababs, ang pingamping mo tanahan kay Love Love. Mo na mong tanahan mga kababs. Hey, teach me how to
1: play. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu kabayt, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
7: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sayo na to vibes.
10: DJ drop the beat.
9: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kavibes set sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
11: Atong oras mga Kavibes, ala una 4 na.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Unsay lamhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
12: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
12: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
13: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Kavibes, mauna ni!
14: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
15: This is FM Radio.
16: FM Radio.
15: Favorite music radio.
17: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
18: BRTV News Network.
17: Kini ang FM Radio News Break.
11: Mayong Biyernes hapon mga Kavibes, ania na ang usab ang laing FM radio balita. Senador Padilla gihimo nga person of interest sa pagbiya ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gipadayag ni National Bureau of Investigation sa kun NBI Director Melvin Matibag nga giila isip a person of interest si Senador Ruben Padilla may kalabutan sa kahimtang ni Senador Ronald Bato de la Rosa human kini mibiya sa Senado bisan pa og anaaunta siya sa protective custody. Sumala sa NBI, padayon pa ang investigasyon sa mga panghitabo o sa posibleng papel ni Padilla sa pagbiya ni De La Rosa sa Senado. Ang ahensya nagdanaw sa tanang anggulo aron masuta ang tinuod nga hinungdan o kahimtang sa maong insidente. Laing infirmedyo balita ini mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request Night 3-1 musunod na. Kini si Rico Mambo, mayong hapon, Kavibes.

0: Ito oras mga ka-vibes, launa, di sinoy bina. Hello, sa mga ka-vibes, kumusta mang tanan na to din ha? Kumusta mang adlaw nga biyernes na tong tanan mga ka-vibes ha? Kumusta man ang inyuhang adlaw nga biyernes din ha? Ang sumainyuhang mga gibuhat karon ha? Alaona, di sinoy bina mga ka-vibes sa kahapon nun, o gapit sa 15 na, sweldo na. Samahan ang pangutana, din na karon na pabay na habilin o basig na natay giandam daan. Ato na giandaman daan ang gani para skuan eh. Wana, wakatog pa. Igora ni hapit sa to ang itiim, igora ni hapit sa to ang bulsa mga kabayab sa itong pitaka. O niya, una, lahoy dayon nga to sa to ang tindahan nga giutangan, no? Lahoy dayon ang atong sildo sa to ang mga parcel. Anak. Sagol-sagol lang, no? Ang uban datahan, ang uban bayranan sa kurinte, bayranan sa ganaang internet mga ka-vibes, bayranan sa tubig, hasta paita. Muna yung pag-ingnon lagi nga kuan, ganaang igo na tagipa kuan, gipagunit o gamay sa ganaang baho sa ganaang tagsagatos. Again, as mga naminaw, syempre welcome ang tanan ha sa to ang programang Request 931 mga ka-vibes din. Sukad ta sa alauna hangtod sa alas 4 sa kahaponon, ining ato nga programang Request 931 asa ba man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni ha? Okay, sige din na tamaglangan pa. Aniya, kay din naman si Uncle Boy, Miss Eva o si DJ Pamela. Uncle Boy, pasok!
1: Okay, alright! Alright! Ay, mosta mong tanan, onya, karong haponan, nanapos na tatay, oh, naginis lay programa po sa tatay, Briday. Oh, sa so, usuhas mga idaran ro na radyo, bitaw, onya, sa to mga kabayabs karon sa, oh, tanaw sa TV, oh. Ang kanaang sa mga naminaw karon, welcome o welcome gadyon sa atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, kabayabs, maunan ni. O nga siyempre, hikay-hikayo na ito ni Ron, ato ning ikad-kad sa kahanginan ang istorya na usap sa lain na pong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga ka-vibes, ining atong programang Request 931 upuan sa dili pa. Kita manghinaot ka na amo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. O sa makausap-ausap, kita manghinaot nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malamboon og malamposon alang kanatong tanan. O sagi na sa pinaka-importante nga mayo taglawas, onya himsog lang tong mga katawan mga ka-vibes. Onya mo na no, hala sige, pakusgi mga radyo kay magsaba-saba na usap ta. Onya, sa dili pa di ay na magyapon kay kaghapon lagi sa among giingon nga wa may nakachamba in town sa tuang pahalipay nga 200 ka pesos, sumuna atong ibalik karon ang atong tigmi. Onya, maugyapon ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Apan sa dili pa, diyan na si Miss Eva o Didi Pamela. Miss Eva, Didi Pamela, welcome to the show! Wow, wow!
2: Hello, hello, hello! Maayong hapon, mga ka-vibes!
3: Hi.
2: Hello, Philippines! And hello, world!
3: Hi, Miss
2: Maayong
3: Eva.
2: Hapon, Didi Pamela, Uncle Boy, Didi Rico Mambo!
3: Hi! Sabi sa nang mga naminaw karong hapon na kumusta
2: yes.
3: Man ang tanan? Kumusta mos man mong tanan din ha karon? Okay, syempre, sawa man din nakadaog kagahapon Miss Eva. O niya ang atong tigmo atong ibalik karong hapon
2: yes.
3: Na, no? Unsa ganito yung tigmo na turong hapon na Miss Eva?
2: Ang ato ang tigmo kagahapon na atong ibalik karon mauang unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan. Unsa man?
3: Hala, muna, hala, sige ito baga. I-text mga ka-vibes ang inyong mga answer kung unsa inyong analisar
2: yes.
3: Sa maong atig mo karong hapon na Miss Eva.
2: I-text or itawag?
3: Pwedeng itawag, mm-hmm. Pwedeng i-text. Muna, ino? Mm-hmm. Among balikon sa makausaw, unsa ito Miss Eva, unsang kuhain ka na ang...
2: Unsay makuha ni mo, pinaagi sa pag-ubo. Apan, dili ni mo magunitan. Unsa man?
3: Unsa man na? Oy, ano ba nang ingunan? Hindi man ginmagunitan tao. Sumoy na ha? Sa itong mga kabayams nga na may naupilang ganito'y pahalipay ini Uncle Boy.
1: Maugyapon, tumataging ting ha? duha ka gatos ka pesos or 200 pesos mga ka-vibes ang maunga kaniang tumataginting kaniang pahalipay, no? Sa muna among balikon, unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan unsa man kana. Oh, di jadi kumambo.
0: Okay, hala, sige tumaga mga ka-vibes. Ang atong number, ang atong numero nga pwedeng i-text ninyo is 0995-472-0802. Among balikon mga ka-vibes, duha ka 200 pesos ang pahalipay sa maunga tigmo. Kaya nga naman eh, kagahapon, wa magyong nakatagan, wa magyong nakakuha kagahapon sa tigmo. Wa'y kanang nakadawat sa tuang pahalipay. So muna, padayon tagaroon mga ka-vibes. Kaya ito ginong ihatag, no? Amo ginang ihatag ang atong pahalipay nga 200 pesos mga ka-vibes. So muna, analisaran ninyo, huna-hunaan ninyo din ha karon kung unsa may inyuhang answer gud ani, unsa may inyuhang kanang tubag, unsa mangi inyuha, unsa mangi kahisaktong answer ani, no nga apong padiri sa tuang tigmo mga ka-vibes nga kana ang unsay makuha galagi kuno nimo, ha? Unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan unsa man, no? Nagini nagtago nga answer di ay, no? Nagini nagtago nga answer mga ka-vibes kay kagahapon daghan na magigay nito baga ni Miss Eva apan wa magid sila kachamba. Oh, wa magid nila makuha ang 200 ka pesos mga ka-vibes. Hala sige. Ginhawa ahong answer ni G from Ricardo. Ginhawa sayop gihapon ginhawa. Unsa magi kay answer no? Sige magkasayop no. Unsa magi? Mayong unto ni Jerry Kumambong ako ang tubag sa tigmo kagahapon kay Tiil or Tuhod ako di si Jumar. Oh, taga Karkar City. Salamat ni Jerry Kumambong. Apan imuhang answer Jumar sayop gihapon Jumar. Unsa magi kay nagtago? Unsa may taghaga ni tigmo? Unsa tubag ni Miss Alangga ni da Miss Eva? Lisod kayo ang tigmo. Oh, lisod ko nog ay tigmo. Bitaw no, maura gina no. Maura gina sigihan ni nog analisa. Unsa kay makuha gid ay?
2: Yes.
0: Na ba kay makuha nga di bagunitan ini Miss Eva?
2: Oo, naagyo.
0: Muni ha. Unsa ay makuha nimo pinagi sa pag-ubo? Aban dili nimo magunitan. Unsa man? Hala, naagid ay ko ni makuha.
2: Oo, unsa kay makuha? Makuha.
0: Unsa may ako na tong ikuan Miss Eva? Unsa may makuha kanang maayo or dili? Kaayuhan. Makakuha kag ayuhan o makakuha og
2: makapakurat.
0: Dili. Makapakurat. Sige. Ang say answer rin yung mga vibes. Okay. O, na mo itawag. Hello.
2: Hello.
4: Hello.
0: Hi. Kinsa ni?
2: Nga nung layo kayong microphone?
0: Ang say may inyong answer ka vibes?
4: Answer. Alima.
0: Paksita sing nangaon karon. Oh, sayop dayon, sayop dayon imong hangkuan, sayop dayon ha. Oh, sayop dayon imong answer. Oh. Sige, maura to.
4: Okay, sir.
0: Okay, sige, ma'am. Salamat tong bang hapon. Delikado ta yan tutubag Miss Eva kasi may nangaon buda. Oh, tingpangaon para bang orasa ron sa mga dugay nangaon. Sige, apan sa dili pa, mubalik ta karoon taon Miss Eva kay naatay commercial. Mubalik may karoon taon mga ka-vibes. Amo tanahon, ukin sa gima tubag o nang maka-answer sa to antig mo. Karoon nga, kanaang, usa to Miss Eva?
2: Kuan!
0: Hmm.
2: Unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan.
0: Oh, na
2: unsa man?
0: Hala sige tubag mga ka-vibes kay mubalik ta karog taon ang ato ang okay, mubalik ta karog taon ha niya tubagan ninyo kung sa inyong answer mga ka-vibes ato ang tigmo ato ang tag-aguan ron. At ang oras, alauna, 27 na sa kahapunod, mga ka-vibes.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Atong oras magkakabayam sa launa, 39 na sa kahaponon. Ay, kumusta ang tanan nato magkakabayam sa karon? Hello! Welcome o welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 magkakabayam. So, Miss Eva, DJ Pamela, ang Uncle Boy?
1: Yes!
2: Hi! Sa itong magkakabayam sa karon namina, niya siyempre ay sa mga nagtikaw-tikaw ining kahaponon. Nga diin, naghuna-huna rin sila Miss Eva. Kung sa mga tukma nga answer, ano nga tigmo aoy? O sa mga answer ay na, nanahay lang sa mga maapay pag-abli sila mga radio. Ang atong numero is 0995-472-0802. Uncle Boy?
3: Okay, unya mo na no, balik ko na itong tigmo karon. Apan sa dili pa, daghan sa mga nag-text na Miss Eva.
1: Mm-hmm.
3: O, nanimpad gini sila gin nga basin untag sila'y makatubag sa maong nga tigmo. Kay lagi, nagtangag raba kini o pahalipay nga nagkantidad o duha ka gatos ka pisos mga kabayos. No?
1: Mm-hmm.
3: O, duha ka gatos ka pisos ang gitangag sa maong nga pahalipay.
1: Mm-hmm.
3: Ining atong tigmo nga unsay makuha nimo. Pinaagi sa pag-ubo apan dili ni mo magunitan. Unsa man kana mga kabayebs.
1: Yes, unsa kana no?
3: Muna'y pangutana ron. Ana-analisara gini nyo, huna-hunaagi ninyo, timbang-timbanga gini nyo, diin duha ka gatos ka pisos o 200 pisos nga pahalipay ang inyong madawat nina. Ah, chismis di ay. Oh, basi mo anas la.
1: Hapit na.
3: Oh, ay.
1: Hapit na.
3: Manas la. Oy, di ubo ng tuhana, waba ka na na COVID. Ah, maana mo na kanyan to, Miss Eva.
1: Yes, mauwawi ako.
3: Oh, ni anas siya di rin nga mayong hapon, mga duol
1: na lang
3: guwapa. Na.
1: Na
3: DJ ka vibes. O saan eh? Okay, napagit si ma'am. Ang tawag. Hello?
4: Hello?
1: Hello? Maayong hapon.
3: Mayong hapon, ma'am. Kumusta man ka, ma'am Bibi? O gonsa may among maalagad ni murong hapon, ha?
4: Mo, guess ko atong tigmo, Uncle Boy.
1: Sige, okay. Go.
3: Gonsa may answer ni mo?
4: Tingog.
3: Gonsa?
1: Tingog.
3: Ah, tingog din makuha di ay. Okay. Kay mana, beka?
1: Oo.
3: Oha. Oha.
1: Say, oha.
3: Bitaw.
4: Sayo.
1: Sayo.
3: Perteng sayo pa. Bita oy, salamat kayo.
1: Thank you.
3: Okay, sige unya sa dili pa magisgot sa ta sa tuang sinder karon Miss Eva nga mao kining usa ka lalaki mga kabaybs nga diin si Kuan.
1: Si June.
3: John. Oh,
1: June,
3: si
1: June
3: dinhi. Nga usa ka 25 anyos batan pa man ni si John.
1: Yes, baby boy.
3: Oh, kani si John nakauna-una og pabuhagay sa pag sa iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Tungod sa iyang say pong niya Miss Eva kani adto, mura kuno siya kuan gigayo ning.
1: Wild. Oh. Wild kaayo siya. Ganahan siya nga kung naa siya ay malambigit nga mga babae, iyahag yung videohan.
3: Oh, mura kusog gid ni si John.
1: Oh, kusog pa ng mga 25.
3: Apan mao na karon. Oh, na problema siya ini karon iyang last na karelasyon o kanang ka kalalambiyong kung naon siya pagkaon siya at ang ininyo.
1: Yes, ha? Kay na.
3: Ano siya, mayong hapon mga guwapo-guwapang DJ Kabayb, si G. Digamo ni Carmen Bohol, akong tubag kay Laway DJ.
1: Sayo. Laway.
3: Sayo kaya hapon. DJ Pamela.
2: Ano siya nga, ang makuha is kalagot ang tubag ko ya. Jumar ni from Bohol, San Isidro.
1: Okay, muhatag ka siguro tag-clue.
2: Ah, sige, muhatag tag-clue, Miss Eva.
1: Kani siya nga kuan nga tubag, magamit ni siya sa mga pulis.
3: Ah,
1: sa
3: magamit mga, ay.
1: Oo, BFP, mga inana. Magamit ni siya tanan sa eskwelahan.
3: Bisog sa tambay, magamit siya, Miss Eva.
1: Oo, magamit po.
3: Oh, magamit siya sa tambay. Basta kayo na. Kuan, yun muna inyong analisaro nun. Gikan sa number nga 545, ano siya nga kahayahay sa pamati ang makuha na DJ. Oh, kahayahay sa pamati. Apan, nindot po biyang kahayahay, pero sa'yo lang yung hapon. Kasi yung nga ni...
1: Unsa na?
3: Pabuto. Unsa na yung mag-isot ka, Vibes, Kuan? Sige. On the interest because... Ano siya nga, mayong hapon ni Jerry Kumambo o Miss Eva, tubag na ko sa tigmo answer kay reaction.

0: John onya si Lano Ing from Bara asani Barangay Mayag Season Surigao del Norte. Ah, sayop nga po, no?
1: Reaction. Hapit na.
0: Sayop nga po.
1: Hapit na gyud pero sayop lang.
0: Ala sige tubagan ni mga kabayan sa dalisara gid ni unsa magyud kay tubagan ni no.
1: Magamit na siya sa mga kuan.
0: Basta kay mo na ni ha duha kagatos ka pisos
1: ma. Karon padong meeting.
0: Sa mga maupay nagda, maupay pag-abli karon sila mga radio, maupay pagpaminaw, pagkusgin ni mga radio mga kabayan sa unya sa to mga taxi drivers balita. Dili na news break. Bitaw. Sayop. Mga mga kabayan sa ako balik sa magkausa sa mga naminaw sa mga taxi drivers pagkusgin yung mga radio o mga grab drivers karon mga jeepney drivers bus drivers diba sa south bus terminal o sa may north bus sa mga pasahero karon naglingkod-lingkod din ha karon sa niyuhang mga sakyanan o sa mga drivers karon wailingaw din ha kayo upay pasahero pwede mong mutubag sa tuang tigmo doon ay 200 pesos duha kagatos ka pesos nga pahalipay ha alang sa unang maka-answer unang makatubag sumuna o ganahan mo nga mutubag mga kabayab sa ngatong number is 0995-472-0802 niya pwede usab sa atong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu kung mutubag mo mga kabayab itubay kuanin yung answer dayon ang inyong pangalan ha
1: yes.
0: Inyong pangalan o ang inyong hausap
1: nga
0: lugar aron makahibawa may taga-asa mo gikan ni John Budwis Weiser ana siya buna okay lahi ni kag sprocket ini ana diri sa kang saldi ana siya nga maayo na asani maayo na lang ni pag load kuno may kuno pang load mi si Eva Zaldi closer taga Luon Bohol
1: kapoy
0: kakapoy og wala kuno
1: kakapoy og wala
0: nanala sige tubaga analisara apan sa dili pa ha? Ang ato ang karong sender mga kabayab sa mao gining usa ka lalaki nga poong palagi niya gani adto kisa may makarelate ini mga kalalakin an karon no poong pa niya mga kabayab nga gani adto kuno kusog gi kuno kay siya ning gitawag siguro og kanang ana-ana mga kabayab ganang gitawag sa kadaghanan og lato-lato kusog gi kuno kay siya ning lato-lato bisi iba unya gani kuno kani adto sa ganang bata-bata pa sa ning
1: bata pa gyud
0: bata
1: na
0: kay
1: bansingko pa
0: man siya kani ka sa una kuno nalambigit niya sa lato-lato iya gi kuno murag digid siya mahimo nga maglato-lato og way video bisi iba ganahan gi kuno siya maglato-lato nga ako no video mga kabayan sumuna. O kung saan ang pagkaunsa nga karon na problema naman siya ini karon mao naman ni inyang ipangayo ang advice karon unsaon ni niya nga murag mao na inyong atngan ha ana siya nga mao na ako ang answer ka vibes kakapoy kuno o kakapoy kuno
1: ang kakapoy kay sayo
0: muna sayop gihapon di ay
1: basta mao na to atong clue pwede ni siya magamit sa tanan
0: pwede magamit sa tanan
1: hala sige pero mostly gyud naa sa mga koan mga pulis mga inana
0: basta kay basta kay magamit ni sa mga kabayan. Kana ang pwede gawas gani? Pwede gani sa sakyanan?
1: Sa gawas, sa sakyanan. Pwede rin
0: pwede
1: yun.
0: Pwede sa gawas, pwede sa ganaan.
1: Oo, kana ang daghang tao.
0: Basta kayo muna.
1: Crowded.
0: Mauna inyong makuha di ito.
1: Oo.
0: Okay, sige, basa sa ito sa Kuandre Picas, Uncle Boy. Ayun sa itubag nila. Ana siya direk kagaw ang makuha din sa pag-ubo. Hangin ana ni mo taloot argaw DJ. Ha, taloot oy. Kumusta man mong taga taloot? Ang makuha sa pag-ubo kay problema. Ah, problema siguro mukana pud siya.
1: Oy,
0: na problema naman kos kung ubo kay murag dugay naman. Ah, muna mao guroy makuha mi iba. Apan ang problema sayop gihapon. Good PM, akong tubag sa tigmo kay tingog si Yoli ni Diresa. Porok saging kanduman sayop ang tingog
1: niya. Yeah, sayop.
0: Ana siya tingog si Oli diri sa porok saging kanduman ha sayop gyapon tingog yoloy. Ha. Wa kay lain din ang answer yol. Ha no na adong yol. Arnel Midi asani. Amil Midiji from Katarman Liloan. Oy, kana ang Katarman Liloan dool na ni sa kuan mis iba. Tayod. Ang samay, layo-layo pa na.
1: Layo-layo pa siguro.
0: Katarman, Liloan, tubag sa tigmo, DJ Pito. Sa kay Pito?
1: Pito? Pito sa pulis?
0: Ang samay, dili, walo. Okay, ay, sa ito mga kabayabs si Liloan, dahil ha, mag-uban. Oban na karong gabi, mga kabayabs, kauban si DJ Rica, si Rachel Chim, kauban na ito din ha, ang RMP Mobile Audio, mga kabayabs, sa kapiestahan sila ni Ma'am Junits, no?
1: Oo.
0: Diyas may tayo, Liloan, mga kabayabs.
1: Manihapon mo dito.
0: na basidaghan kay mga butin toilan Ma'am Junet, Miss Eva. So man, tangin ninyo ha, karong gabi mga kabayab siya sa may tayod, liloan, mga uban-uban tanin ninyo din ha sa inyong kapiyastahan, no? Oh, RMP Mobile
1: si
0: Audio ito magkauban.
1: Si DJ lang ganida, kaya ato alang pustan.
0: Ah, pustan lang. Sana dal-e me o sana USB. Ah. Olog bukog na eh. Hangin ko na din siya. Hangin. Ah, sayop niya hapong hangin eh. Sayop niya hapon magkakabahay. Salala, sige. Analisara ang ako ang atong numero ha. Dagang ka nag-text din sa iba mga bagong number ni.
1: Kana. Kaning mga bagong number.
0: O, kaning mga bagong number mga kabahay. Ay lang kay tubag lang mo kay Largo. Butangin ng pangan o kuan.
1: Yes.
0: O, aron makahibaw may taga-asa mo kay basin na ikamoy nakadaog. No? Basin na ikamoy nakakanaang makajakpat. Mayong hapon na mga DJ Gikans number nga 525. Hi, may hapon. Kisa man eh. Kisa may ngani mo din ha. Ganahan ka mo tubag sa tutig mo. Adunay 200 pesos nga pahalipay. Karon na yun. Kagahapon raman tani atong tigmo. Apan wa may nakatagan kagahapon. Muna nga naabot agaron mga kabayab. Sa itong balikon ha. So magkausa. Ang atong tigmo mga kabayab. So unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Apan dili ni mo magunitan. Unsa man abe. Hala tubaga. Analisa ra din abe.
1: Sayo na yun kaayo.
0: Okay na. So mga maupay pag-ablis lang mga radio. Ang atong number 0995-472-0802. Balik na karon tataon Miss Eva. Alang sa paghimay-himay ni nining ato ang sinder karon nga mao si John nga usa ka 25 anyos nga na problema kay kaniadto lagi pong paniya sa iyaha kuno mahiligon mangi kuno siya lato-lato. Kaniadto kada lato-lato kuno nila mga kabayo mag video gid siya na gi say mag camera gyud. Ug unsa pagkaunsa ang ganong na problema na siya karon mao na yun yung atngan. Sa tuang pagbalik mga kabayo ning ato nga programa ng Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa mga naminaw karon na kumusta man ni Dota ato karon mga kabayo say. Kani adto ba katong wapa ko ma-DJ ngon aron gyud mga tukar sa radio ko madonggan. Oh, kabantay mo no, Mr. DJ. Oh, nindot kani tukar kani adto mga kabayabs. Oh, why pagluma ni mga sunatahan no. Alauna 51 sa tong paboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni. Sa tong pagbalik agis sa gugma agis kinabuhi sa to ang sender nga si John.

0: 빨리도 하고 가겠고 야, 6분까지 듣고 싶은 거 듣고 땡큐
1: 미스터 DJ

0: inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
1: 93.1. Maana ni.
2: Request 931.
3: Request

0: Mayong hapon, ka-vibes, o kumusta ang tanan? Ito mga ka-vibes karon. At ang oras, alas 2:13 na sa kahaponon, o sa ito nagkikaingon ka ganina. Nga karong hapon na mga ka-vibes, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request Night 31. Karong hapon na mga ka-vibes, kabahin ni sa usa ka lalaki nga pong palagi niya nga mura og kaniadto murag kusog gyud kay siya ning giingon natong pungang anaana mga ka-vibes. No? Murag ingon ana gyud siya ka-active sa kanang anaana lagi ko no. Apan sa dili pa dayas mga naminaw karon sa tubang radio, welcome ang tanan sa tong programang Request 931. Sukad sa launa sa hapon hantud ta sa alas 4. Matag adlaw nga Lunes nga res Biyernes mga ka-vibes og syempre asa babanday sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes mo na ni. Oy, kanaang welcome ang tanan ha sa ito ang programang Request 931. O niya, sa mga nagtanaw kay live na punta sa itong FB page karong orasa mga ka-vibes, no? Sa mga naglantaw sa ito ang FB page din ha karon, on air punta sa ito ang mga radio. Sa 93.1 dial sa ato mga radio mga ka-vibes no. O niya syempre sa mga naminaw usab gani ang live ta sa tok FB page ang 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Sa mga nagpaminaw, sa mga nagdanaw sa to ang live o sa mga naminaw sa to mga radio, napamoy kani ang napamoy ko ana chance ha, nga pwede pa mo nga mutubag sa to ang tigmo karon, text lang dire sa to ang numero nga 0995472-0802. Ang atong tigmo mga ka-vibes doon ay 2 kagatos nga pesos o 200 pesos nga pahalipay sa unang magatubag. Ang atong tigmo unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan unsa man ha. Tubaga i-text diri sa tuang number kay sa tuang pagbalik karong taon-taon ato nang hatagang pagtagad ang inyohang mga tubag answer mga ka-vibes. Apan sa dili pa ari na ta sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sender nga si John. Ready na ka di Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, sige din ito maglangan pa mga ka-vibes. Ani ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi din nga tong sinder nga si John. Mayong hapon mga ka-vibes. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa. Tining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa ato mga ka-vibes ang maghahatag og advice, tining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, ako dahil si John, nga taga Naga. Apandian ako karon sa lapu-lapu na ni Moyo. Mga DJ, usa ko ka 25 anyos. Kaniadto, makaingon ko nga grabe yun ako ka-wild. Wild kaayo ko nga pagkatao. Na ako'y nakaila nga babay o matagbugno na mo sa kama. Ako yun ang videohan mga ka-vibes. Dili mi uya mga DJ. Tungod kay chat mi trami. Apan nagkasinabot lang yun nga magbugno sa kama. Magsabot ra nga magkita kay para mag lato-lato. Pila ra may istorya mga DJ, mga ka-vibes. Nawala lang galit katong bayhana nga last na kong na ana-ana. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka sikat nga kumpanya. Ganahan ka iku ani nga trabaho, mga DJ. Mga ka-vibes, kay gawas nga dako og sweldo, buotan pagkaayo ang among amo, ang among boss ba, ang tag-iya sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Apan, wa na ko damha mga ka-vibes nga dire nagsugod ang akong problema. Mga ka-vibes, mga DJ, kaysa among kumpanya, part na sa mo ang party o kung ang company party na mo, nakita na ko ang maong babay. Katong last na ko nga kalato-lato. O kung saan pagkaunsa ang asawa di ay siya sa ako ang boss mga ka-vibes. Siya di ay ang asawa sa ko ang amo. karon ang ako karon ang mao nga babae nang hadlok nga nahadlok nga basin na anak ko ang video. Og sigihan ko niya og daot sa ako ang boss para mataktak ko sa trabaho. Og malayo ko nila. Sa tinuod lang mga kabibes, mga DJ, dugay na nako nga gipapas ang mga video. Video na mong duha. Pero dili siya mutuo. Mga kabibes, unsaon man ni nako pagdepensa sa ako ang kaugalingon nga dili ko mabisto. O dili mabisto ang among kaagi kaniadto. Delikado kaayo nga mawagtangan kong trabaho. Og ang akong pamilya nagsalig ra man diri nako. Og manghinaot ko nga mabuhatan kinig duwa sa kahanginan, mabuhatan og drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang inusuki nga tigpaminawan, June.

0: Pero itang sortihan ako ron eh. Bago pa lang gani, tubalang aging si Mana, kalato-lato ko. O niya karon, ay, ngita na po guglain diri eh. O niya, magmatag video para matag lato-lato na baginamo sa kuang kabagat, mga kachatmit ako ba? Ako yung videohan. Okay raman po sila kay enjoy mapuguno sila. Lahi ra gining hitsuraan daw eh. Lahi ra gining guwapohon tagamay ba. Bidaw eh. Malantaw-lantaw sa kudri sa kuang kuan bi. Ako ang messenger bi kay wala man ko ka check sa kuang mga kuano eh, mga higala dire. Na ay na may isa ka babae dire nga sexy pudra ba na. Guwapa ang maong babae oh. Nag-online dire ba? Bibigyan ni ako kang padadaan o guan, ako kaning padadaan o guan, kana ang heart-heart nga kuan, bi. Kana ang reaktor, bi. Reaktor. O, aniya, agisin, bi. Ay, wana. Uy, gisin, rabada yun. Dali ara na ka-send, o. Siguro, nailan yun sa kong profile kay guwapo magay ko sa kong profile kay ako mag-edit pag-ayo. Ay, naray. Oh, dali ka na ka-reply, ay. O, ningon pa nga, kinsa ko nun eh. Bibi, bagong replyan, bi, may pagtawagan, bi. Akong tawagan lang ako largo, niya. Gito bang niya? Hi.
1: Yes, hello.
0: Ay, salamat kayo. Gito bang, gini mo na yun, naging kong tawag na. Salamat kayo.
1: kinang. Pag-open cam.
0: Ay, sorry. Pero okay rin mo, nga dilan ako i-open ang kuang kamera kay kuan manggod, kana ang maghinay-hinay signal ba, hinay?
1: Nagkuan manggod ko,
0: hug-hug raman ko kung wifi dari silingan kay huwag signal, huwag ko load ba? Naman ko 5 pesos, o naman 5 pesos dari nga wifi, kana ang mauna nga, di okay rin mo, nga dilan ta mag-open cam, dilan na to i-open cam kay para nga di maluding, ha? Okay ra?
1: Sige, di na lang sad ko mag-open sa akong camera.
0: Pero pwede rin sa, mag-open ka kay, ba? Masal kong guwapa yung kay ka.
1: Unya, alkansi kay ko, kay ikaw nakakita na ako, unya ako, wala.
0: Nanala, di na lang, sige, okay na. O total, karon pa mapunta na katawag. Yun na pa, kanaang maunin mong pangahan, kaning nasa imong messenger, si ikaw ani, sani?
1: Si Betty.
0: Ako hawak mo ang beat. Betty di ay Betty. Hi Betty.
1: Hi.
0: Ako din si Junjun Betty.
1: Junjun. Ka-cute ni Junjun.
0: Oh, dako na po ni Junjun. Dali na magayon. Bitaw, Betty, kana ang salamat kayo ha nga imo kong gitubag dayon kay bawo ko nga talagsaon ra pug ka nga classes babae ba kay uban manggod dili dayon mo reply apan ikaw reply man dayon ka.
1: Kaya na curious manggod ko kay ang imo ang profile ba dako kay kag muscle.
0: Bitaw ako ano na oi editor na oi kuan na
1: kana ang sana AI.
0: AI na may balingya si kuan pun mamilodge nga sinina inana muscle good. Sumuna nga kuan na AI na oi. Pero sa personal, dili maningon. Pero sakto ra, good gihapon. Bundag gani. Siguro, okay ra siguro ka eh. Makauyon ra siguro ka na ko eh.
1: Ganang single mga ka.
0: Permit ang single. Way double-double. Way double-double. Single ta permi.
1: May noon. Pariha di ay ta.
0: Bitaw, ganaang og na kay oras ba na kay panahon. Basig boy di ba nga manglaag ta, manoroy ta. Kanang kitang duha, kanang magkitanay na gintas personal. Okay ra ka na.
1: Manglaag dayon.
0: Pwede ragog sunod si Mana ragog.
1: Kanang yun na pa. Tagadiin ka man di ay.
0: Tagakuan rago eh. Naarkod taga nagagin amu pero naagod na rin karun sa Lapu-Lapu. Okay. Naaraman ko rin narbaho. Ikaw ay.
1: Naaraman po ko sa Lapu-Lapu.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Uy, timing na ikayo. Sige ha.
1: Ano?
0: Manginaot ko nga. Basin di ka mabisi karong sunod adlaw. Sunod si Mana. Manginaot ko nga magkakita ta ha. Personal ha.
1: Sige, Jun. Manghinaot po ko nga. Mutunga po ka.
0: Naako. Okay rin mo gani. Pwede gani. Ari ka sa kuang-kuan. Naam ko apartment dress na Lapu-Lapu. Pwede rin gani. Ari tayo rin mag-chat-chat sa taan na. Kung sa ba. May na ba ka?
1: Gamay ra.
0: Sige, itong daghano na rin makalimot kasi mong pangan. basta ha. Kayo mo na to ha.
1: Sige.
0: Sige na. May mga bata rin yung susuray. Okay. Sige, magkita na ta ha.
1: Okay.
0: Okay. may mga bata din nagboy-babay kisa ka itong mga bata. Apan, salamat ko kay... Salamat ko nga. Biti din ang bangahan, biti. Nindot sa pangana. Pero sige lang, magkita ko naman sunod si Mana. Gini ay. Another video na sa ni... Og mao na mga kabayan, ingon anak ko ka kuan sa mga kababayenan. Ingon anak ka dali na ko nga madaba. Siguro timing lapod siguro gyud to, pero salamat ko nga nakadani dayon ko. Mao to nga sa makausap ha, sa kong giingon nga magkita mi ni Bite. Kay ni okay ra pud siya dayon nga mag-uban mi, magkita na mi personal. Og mao to nga wag gid maglangan, wag gid ko magduha-duha dayon. Ako gid ang gimit si Bitty kay mura pugog naghinamhinam ba nga makakita na niya sa personal. Og unya mga ka-vibes, ingon ani ang mga panghitabo. Oy, hi, hi Bitty.
1: Hi.
0: Kumusta maga?
1: Kanyang, okay lang.
0: Murang kag nauwaw. Saman, murang kag na... Ay, uwaw. Eh, kita naman taon. Eh, kita naman duha ganit dito sa kuang boarding house, dito sa apartment.
1: Kanyang, kuang mungod. Kanang first time na ko nga muanhi niya. Kanang sa lalaki jud ba?
0: Permiro day. Sige lang. Ilag ka balaka. Ilag ka uwaw. Ay, ano ba? Unsa man, mukaong ka? Unsa may mong kanon?
1: Unsa may imong giandam di ay?
0: Ako ah. Kuan ka lang.
1: Nakay itlog og talong?
0: Ganahan di ka na?
1: Oh, paborito man yan sige. Ako.
0: Palitan di ka. Pero
1: sige.
0: Ganahan ka. Unsa man, atong lutoon, atong kilaon lang nimo.
1: Lutoon, syempre.
0: Ah, lutoon.
1: Di ko ganha kinilaw.
0: Ah, sige, sige ba. Mapalitan, ha?
1: Ania. Sige niya, anhila ko magbuhat dari sa lingkuranan.
0: Oh, kada pa salamat ko nga ni agitaw ka. Dito nga ka. Sa to, sa atong sabot ba? Wag ikaw, wag ko nimo indyana in town.
1: Oo,
0: Ah, sige, kaon na ni, standby na ka diha kay magluto sa kukadiyot.
1: Ah, sige.
0: Musta man? Busog na ka?
1: Busog jud ka ayo. Lami aday ni mo itlog. Uy, muluto og itlog.
0: Oh, ako man ang giikuan. Ako man ang kagisan. Bitaw eh. Alin na ba? Lingkod-lingkod si Tadere na. Aron makapahuway siya ka.
1: Unya, unsa may imong first impression ako?
0: Guan, kana ang siyempre, una gi makitaan kayo, pamukukailan ni mo kayo, guwapa yung kayo kas personal po.
1: Salamat. Kay ka.
0: Oh niya, mahinhin ba? Sexy pag yun. Pero, mao ganin akong ganahan sa usak babae, gani. Ano ba? Kanang murag hinayon ba?
1: Kay, atikon kay ka, oe.
0: Mao man narabay gaingon nila nga. Kana kunong hinayon nga babae, mao kunong naisaba, kunong skama.
1: Ala no? Ano day na?
0: Ano bitaw na? Pero sige, alin dari ka kay... Alin tapad ta din ka? Ay, paglayo sa di mo. Ay, muramtang nag-away. Ano yun?
1: Mga
0: mangwid ko. Ay, dari. O, tapad ta dire. Aron nga kuan. Kana ang magka-istorya pag ita. O niya, musta man ka? Kumusta man imong... Sa man, nagtrabaho ka? Ha?
1: Kuan, freelance model.
0: Ah, model din ka na. May kinadakag model.
1: Ano di ay?
0: Wow, bakit basig na may daghan kong kuan, mga model-model, daghan maguna.
1: Oo.
0: Kana ang model di ka di ay?
1: Model sa shampoo.
0: Mo di ay. Mubo lagi kag buhok.
1: Oo, naroon ah, mga hair ano? Extension.
0: Sa ato pa, ay murang giila di ang mga tao sa mong kuan, buhok.
1: Ang nagbuot kay ang amuamang kuan, handler.
0: Mao ba? Anala sige. Abi hapod da pyoro na kung buhok ni mo habi. Dutag buhok oi. Baslay tuod kaayo imong buhok
1: da. Kanang June. Nakabantay ko ba? Ngano ang usa nimo kay cellphone kay imuha mang gibutang dira o sa may TV?
0: Kuan ra oi kana.
1: Para unsa di ay na?
0: Para kuan ba ready. Oh, andam ba, andam ba? May lang, na CCTV. Oh, natay ko an ba, ebidensya.
1: Sa unsa may na?
0: Wala, ibibayari ba? Kiso ko ba?
1: Uy, anong mukis man dayon kang? Dili ba yata uya?
0: Ito, muga na eh. Karan mo.
1: Bitaw!
0: Maha, importante di hagod makuan, ma-enjoy tam.
1: Enjoy? Uy! Kanong laina ni mo yun, uy. Ayaw pag inaana, Jun, uy. Namura kag nagkaog tinabal.
0: Hindi ako paspasan, babe.
1: Uy, sige, gara-gara, John. Unsa man ang uy, mura magkagkuan niya.
0: Ana lang. Tanaw dito sa kamera, kay...
1: Ano na ang yun ay kamera?
0: Akong gilive,
1: Ayaw pag inana, Jun, uy. Uy, kalain ba ano, uy? Kuha na, uy.
0: Sa mga ano lang?
1: Ang kamera ba? Kuha na. Kay lainan, kuha na.
0: Ano lang, ay, ano, okay na. Ako, kuha na ko na ito.
1: Na?
0: Hinahiner ko na. I-focus
1: dyan. Naunsa naman ka, Jun. Ayaw, Jun ba? Uy, Jun, ang imong Jun. Naunsa naman na. Uy na. Kalain ba, ano, uy? Kalain, Joy. Huy!

0: Ang mga ito mga kabayabs nga na itong tungura. Kuha ginako nga si Bit, Bibi, asa? Si Bit-Bit. Basta kay mao na ito yung pangan. Limot magkudayon ko sa pangan niya. Ang mga ito nga sa muang bugno sa kama, sa ako nang ikaingon, naka-video gid ang tanan. Kay maulag ito po na andan ako nga, ganahan ko ba nga, na ako'y chicks, akong i-video. Ang mga ito mga kabayabs nga, nang labay ang pila ka buwan, nang labay ang pila ka simana, wala na nagparamdam si BT diri nako. Ug mao to nga wala gyud. Iya kong gi-block sa Facebook. Wala ko katawag na sa iyang number. Ug mao to nga wala lang pud nako siya. Wala lang sa ko na mugos total lim sa may uyab. Basin nakaunaw na ra pud ko nga basin inaato ra gyud ang tanan. Ug mao to nga nanarbaho ko mga ka-vibes sa kong trabaho. Di man gyud malikayan sa tong trabaho nga naagi mga company party. Ang dunay usa ka higayon ni ana nga nagdonami celebration sa moang kumpanya. Og mao to nga nagtapok ang tanan. Og didto mga ka-vibes wa na ko damhang nga magkita mi pag-usab ni BT. Ang babae nga ako ang kalato-lato ni adtong miaging buwan. Og unya ingon ani ang mga panghitabo. Ang ganaang, yun na ba? Sa daghan, sa kadaghan rin, kadaghan namang kauban rin sa kumpanya, apan, kanang babae ba? Nga, ang talikod, mura magpamilyar na ko iyahang dagwe. Pa, pamilyar ko iyang bayhon ba? Misag mura nag-side view pa siya. Huwag ko masayop, mura si BT, magana ka tong babae nga. Akong nakalambigit, niyadong aging buwan.
1: Okay, love. Sige, for a while, ha? Magkuha sa kong drinks.
0: Hala. Iyang kauban, o gitawag niya love, ang among-amo nga, si Boss Gabriel. Siya ang iyahadin ang hinigugma si Gabriel, ang among-ang busing. Dangarang raba diri ay. Sao man ako, be. Talikod ko gamay, be.
1: Naaraman din, igibutang diri ang mga wine.
0: Sige, bantay na ko, eh. Nag-ipis ang tuba.
1: Excuse me?
0: Sao mo rin ako?
1: Hello? Excuse me?
0: Yes, miss?
1: Kanang...
0: What can I do for you?
1: Pwede mangayo o goan? Kanang usa ka baso?
0: Pagkuha na di ha?
1: Mas dul-dul man ka.
0: Sige. Dara. Talikod ako.
1: Ayaw pagtalikod.
0: Talikod lang ko, miss.
1: Hoy, ato ba nga kuno ko? Usa ba ka sa empleyado diri?
0: Usa ko, miss. Usa ko sa empleyado.
1: Ngano sige magkagtalikod?
0: Wala lang. Dili ko ganahan magatubang.
1: Ato ba nga kuno ko? Kinsa may pangani mo? Basig, wala ka makailan ako.
0: Sa obol ba tubang dala ko, babe? Tubang na ko. Daramis, oh.
1: Hoy, kanang... June?
0: Dako ang June ako, miss. Ako bitaw ni BT.
1: Kanang...
0: Naaday ka din eh?
1: Nganong... Naa ka din nagtrabaho?
0: Oo. Naamag ko din nagtrabaho taon sa kumpanya ni Boss Kuan ba, Gabriel.
1: Mao ba?
0: Imuhang... Doon sa mong Boss Gabriel.
1: Ako ang siyang bana.
0: Imo din na bana, Des, Boss Gabriel.
1: Nagpakasal mi ni aging buwan. Maubitaw nga, giblock na tika. Wala na ko nag-communicate ni mo. Kay di na ko ganahan og mga distraction.
0: Mao ba? Nahala. Sige ka na ang...
1: Pero, June...
0: Bulakaw na ko, bulakaw na ko.
1: June, ayaw sa...
0: Ano man, sa may...
1: Kanang... Pwede ko mangutan na?
0: Sa may pangutanan ni mo.
1: Katong video bang taga... Kita gani na to, di ba? Mag-video man ka?
0: Ano man di?
1: Kanang... Na-delete na ba to?
0: Oh, dugay ra is ako man tungo sa ka cellphone na nawa man naguba naman to. Naguba naman to, mao to nga na-delete na siguro, na-delete ang yung to, mo na gud.
1: Nawa na to. Tinuod ka?
0: Kay ka pala ka oi.
1: Katubayan mo nga.
0: Na-delete na to eh.
1: Dini, katubayan mga video nga imong gipakita nako before sa imuhang mga babay. Kay wala biya to nimo gipang delete.
0: Nauban na gi na naguba man tong cellphone na nako kung gigamit gud unya karon kani cellphone ako bag-o na ni og katong video nimo nato wa na to ako na na-delete ato tanan ay gabalakan na ha
1: eh kilaruhan jud na jun kay kung wala pa gani na nimo ma-delete dauto ti ka didto ni Gabriel para mawagtangan kag trabaho
0: ayo nana kay akong di ko ganahan ba nga maundang kos kong trabaho kay buotan gawas nga nakaoyong gadin hi dakong sweldo buotan pagyud akong amo buotan pagyud si Boss Gabriel
1: maugani
0: ay gabalaka kay na-delete na tanan ha
1: sigurado ha lang yun unya ayaw pag duol-duol na ko ha kay nang paas if lang dilita ka ila
0: lagi gabala ka basta kay ako nang gidilit tanan ha
1: sige na mo ato na ko
0: sige. Og mao to mga kabayabs nga pertigin niya pangugat nga na-delete na ba daw na ako ang mga video na mong duha diin kami nagsaw sa usa ka lugas ba? Usa ka lugas lanot. Og mao to mga kabayabs nga sunod adlaw ni ana nagkita na pud mi kay naraman lagi pud lagi siya di ay naraman mi sud sa usa ka kompanya mga kabayabs kay iya man ding bana na si Boss Gabriel. Og unya dito na sad, iyan ang pugong gikulit pag-ayo mga kabayabs nga diin. Pong palagi niya, og di ko nung ako i-delete, iya halagi ko nung daoton. Og iya ko nung isumbong sa kong amo mga kabayabs. Og unya. Naan naman po lagi kadiri sa kantin. Kung sa mga kadiri.
1: Ako lang yung gisigurado kung imo na bang na-delete.
0: Mana lagi, ako na dugay na lagi. Sa akong gigaingon ni mo, katong usa ka cellphone ako, naguba na to. O niya, ako naging gidilitanan. Wa naging ko'y hunahuna pang kuan. Basta kay ako, focus na ko karos ko trabaho. Naning kamot ko ron, wala ko mag-hunahuna pa ni ana.
1: Ingon ani na lang, Junjun. Ang bito ang imuang cellphone nga naguba. Ang giingon ni mo nga naguba. Kaya ako ang tanawon.
0: Maulagi, apan. Sige lang, ako na itong lugar na, kito Amas Naga. Ako na amo ko diri sa Lapu-Lapu. Kani adto ra man gutugon niya ni uli man gugo sa Naga.
1: Basin imo na tong gi-upload.
0: Wala oi, pag ginahuna gidana oi. Basta kay ako focus na ko sa trabaho karon. Naning kamot ako para sa kong pamilya, para sa kuang sa kong ginikanan. Naara pud taon sila nagsalig diri nako.
1: Basta ha. Kung dili gani nimo i-delete, kung namakak gani ka nako, mahibaw-an na gihapon na nako. Mawagtangan jugag trabaho Junjun.
0: Ay, pag-inana kay wanay maninguha sa mua. Ako rin taon mo'y saligan sa kong pamilya taon.
1: Maugani, ayaw jud kog bakaki.
0: Sige na ay, basta kay wana, na-delete ang tutanan.
1: Sige na.
0: Og mo ni mga kabayabs, mo'y nakahasol gid kaayo sa kong unahon na garon. Di ni bahad para bagyan siya nga kung di ko no, wa ko na ko madilit. Iyaha ko no kong tangta, iya ko nung, iya kong daoton sa amuang busing nga si Gabriel. Para

0: At oras mga kabayan, sa alas 2:40 na sa kahapunon.
1: Yes.
0: Hi sa mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, sana mga drivers karon. O sana mga kabayan sa itong naminaw, karon ang sumayon yung masultin ni ato ang sender. Mauna to siya. Mauna to ang kaagi sa ito ang sender nga mao si June. Si June mga kabayan. Ang sumayon yung mahatag advice, ang sumayon yung mahatag nga bulawanong pangunaho na kabahin sa iyang kasinatian sa gugma.
1: Yes.
0: Kaagi sa kinabuhi. Karong hapuna. Sa itong ibipage, may si iba na adin ha, wala.
1: Yes, niingon na si Juliet Hirana. Pa-shout out ati Inday Eva, idola ni Jude. Onya, si Sir Sonny Calzada, kitakit sa ilang Ma'am Junita, DJ Rico Mambo, o DJ Rica Mambo.
0: Hi!
1: Kitakits ko na mo dito.
0: Kasi nga si...
1: Si Sir Sonny Calzada.
0: Hi, Sir Sonny Calzada.
1: Tapos ni BJ Dilan Arcabal.
0: Oh.
1: Maayong hapon sa tanan.
0: May
1: onya,
0: hapon.
1: Onya, si Lambert Mangyaw.
0: Mangyaw.
1: Maayong hapon, pre.
0: Oh, may hapon ha, kabayabs Lambert ha.
1: Onya, si Sir Romeo Batisanan.
0: Batista.
1: Pwede mo tubag sa tigmo, DJ?
0: Oh, sumayin yung tubag, sumayin yung kanya. Answer sa to ang tigmo karon, no?
1: Onya, ingon si Sir BJ Dilan Arcabal. Pa-shoutout, sir. Payaw, Villaba, Leyte, o sa mga Marites, sir.
0: Oy, sa mga Marites. Oh, may hapon sa mga Marites.
1: Onya, tinood dito? Oo.
0: Karong mga Marites, karong orasa, sugod na bilis sa pundok-pundok.
1: Nagkuan na ron.
0: Nagkurum.
1: Oh, nag-unggoy-unggoy. Kakuan ka unggoy-unggoy, DJ Rico Mambo?
0: Wala sa, doon sa mga unggoy-unggoy.
1: Kanang linya nga, naghingot anay ba?
0: Ah, mo din na. Okay, sige. Ang pandemya pa yung tawag ito sa padayon ng Miss Eva. Palag sa kong pahinay sa mga radio kabibes.
2: Hello.
0: Okay, hello. Kinsali.
1: Hello, may hapon.
2: Si J.D. Gamo ni Karin Ro. Tubag ko sa iyong tigmo.
1: Oh, J.D. Gamo.
0: J.D. Gamo. O sumayin mong answer sa itong tigmo ka, Vibes G.
2: Kaya, walang man. Kinataraan kayo. Di ba pwede magulit na kayo sa Signay Dairos?
0: Ano sa ko na? Ano sa ba? Ano sa?
2: Kanang mas.
1: Mas. Kanang itabon sa baba.
0: Ah, kanang itabon sa baba. Apan, sige.
1: Oo.
0: Ano sumayin mong ma-advise sa ito ang sender karon?
2: Kuan,
0: mauna lang na ka.
1: Mm.
0: Oh, para nga ma-okay ang tanan, kuhaon na lang niya yung cellphone, ipakita nga wa na gyud dito yung video, ana.
2: Ha.
0: Kaya wala ba? Okay. Mauro beto gipangita in town sa babae po niya.
1: Yes.
0: Asa man to, kaya nabalaka po siya siguro nga. Basta yung na-upload na no-scandal na hinoon siya, ana. Okay. Maura to, kabibes. Masig na kayo mga greetings din na karon.
2: Wow, anang awan na kayo. Namista ko mga kawan sa Bilar Buhol.
0: Ah, namista na sa Buhol.
1: Oh, sa Bilar Buhol.
0: Okay, sige. Maura to.
2: Okay, ma-request ko. Ma-request ko, DJD.
0: Oh, sumani mong request din ha.
2: Kwan, don't stop believing.
0: By journey. Don't stop believing. Anak. Okay, sige.
1: Thank you.
0: Taon, ha? At ang taon ay mag-ibang.
1: Sir Jerry, gamo.
2: Salamat.
1: Bye.
0: Okay, sige. Bye.
1: Iniingoy na si Koan. Si Sir BJ Dilan Arcabal. Dada na lang tong cellphone na guba. Pakita sa Kang Betty para okay na.
0: Oh.
1: O niya si Sir Romeo, pwede DJ magpa-utro sa tigmo kahapon?
0: Pwede kayo.
1: Oo.
0: Sige. Ala, sige
1: niya,
0: na.
1: Shout out po sa akong asawa nga si Ana Marie Canillas.
0: Hi, Ana Marie. Sige, sa mga wapan nakaabot sa tuwang tigmo, unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Aban,
1: yes.
0: Dili ni mo magunitan. Unsa man na. Alas, sige, tubaga. Ado 200 ka pesos ang ato ang premyo ni Ana. Ato ang pahalipay di ay pahalipay. Ana sa DJ, makuha ko no kay Plame, Jubek from Sabang Danau. Hi ni mo, Jubek. May nga hapon ni mo di, Jubek ha. Apan sayop imong tubag, Jubek. Akong tubag kay attention. Akong tubag kay attention si Ani Pansoy. Dani, hi, ati Ani Pansoy.
1: Okay.
0: May hapon.
1: Magpatawag ko no kay mo tambag.
0: Ah, si Ante Ani Pansoy?
1: Oo.
0: Ah, okay, sige. Ignasya di ahang. Ante Ani Pansoy, naminaw man ka di akaron. Oh, kami mo tawag. So mga waylo din ha. Pwede ragin mo musulti nga. Wak mamilod. Tawagi lang mibi. Ana, ha, sige. Oh. Atong tawagan si Ante Ani Pansoy kay ganahan daw siya nga

0: Nahatag po siyang advice. Hello, Auntie Annie Pansoy.
1: Hello.
0: Hi, may hapon. Tumagoy. Kisa mo rin, tumagoy.
2: Hello?
0: Kisa ni si Auntie Annie Pansoy ni?
2: Oh.
0: Ay, kumusta man ka din ha, Auntie Annie Pansoy?
2: Okay ra.
0: Okay ra. Oh, kumusta man ang imong managkagpaniod to siguro po, no?
2: Managyod.
0: Oh. Sige, unya, kanaang suman mo, advice ka sa to ang sender karon nga si John?
2: Oh, advice ko.
0: Oh, okay. Sumay imong masulti sa to ang sender karong hapuna.
2: Oh, akong itamba na, sinanan igilip na lang para nga walay kuan ba. Okay, ma. Bawuan nga siyang bana.
0: Mauna, oh.
1: Okay na.
0: Okay.
1: Maura to?
2: Maura to.
1: Okay. Onya, unsa ganito yung tubag sa tigmo?
0: Unsa to yung tubag ni mo sa tigmo?
2: Attention.
0: Attention. Attention. Kaliwa kanan.
2: Oh.
1: Onya, nganong mauman na inyong natubag?
2: Ay, gumikan sa pulis.
1: Sa pulis? Aka tong clue.
2: Tapag-uog kuan mo.
0: Okay.
2: Uubog ka nga, daghag tao.
1: Ah, onya?
2: Oo, labi ka nang maugkal mo. Ang attention ng mga tao, manaanin mo.
1: Maugkal yun.
0: Okay, sige, tanaan ta ni Ron, ha? Sakto mo din yung tubag, ha?
1: Yes. Wala mo ipang shout out?
2: Shout out, Davis. Mga tao na adere.
1: Kinsa man na sila?
2: Si Maria.
1: Maria.
2: Maria Teresa.
1: Mm-hmm.
2: Si Cedro Sambuangnon, Edmar. Si Tere. Si Aye. Si Iris. Kana lang.
0: Kana
1: lang. Okay. Daghan kayong salamat.
0: Okay, salamat kayo, Auntie Annie. Og maying hapon.
2: Maying hapon sa ninyo.
0: Okay, sige. Ano siya din, maayong hapon, maayong hapon mga DJ, ang akong tubag, pagka-alerto. Pagka-alerto dahil sender from Bohol. Sander. Sander, because Bohol. Like, pagka-alerto dahil kung Miss Eva yung tubag.
1: Okay. Mula,
0: dali kay ka ma-alerto ba? Sumaron, ana. Alerto dahil kung na. Okay, sige, tanaan na ito na kinsa'y makakuha ka rin sa ito ang tigmo, ha? Pero muna, sa ito mga kabahibs ka rin na minaw, o sa mainyong mahatag usab nga advice sa ito ang sender.
1: Yes.
0: Dikan sa number nga 551, ala siya nga hello mga DJs, kabahibs, ako ang tubag kay Kayo. O Kayo, dahil ko no si Jeff, agwapo ni from Lapu-Lapu, salamat.
1: Inigubo mo Kayo, dahil ko no si Iba. Mura dahil si San Goku.
0: Murag guan ka ng murag motor nga, mubakpire.
1: Oo. Pakayuhon yun.
0: Mubakpire, dahil pakayo siya nga. Akong tubag kay Mukayo, dahil Mukayo. O niya, si Kuan, dahil ko no si Jeff, nga gwapo. O gikas Lapu-Lapu.
1: Si Jeff.
0: Hi, Jeff.
1: Basi mauna siya. Jeff.
0: Silingan mo, John diya, Jeff. Diya sa Lapu-Lapu, nga mahiligon kay video-video sa lato-lato.
1: Onya, diri sa FB page, niingon si Ma'am Juliet, makalingaw man sa ning sigig paminaw di ay sa programang Request 931.
0: Pero partang lingawa gyud ato ani. Kamo din hagarong mapamalingaw, wapanaminaw, paminaw na mo, kaya rong malingaw mo apel, ha? Na siya. Sige, ikaw Miss Eva, huwag ikay mo hatag og jutay ng advice o sa may imuhang mahatag in town nga istorya, kabahin nining ato ang sinder.
1: Sa ingon ay na nga situation, sayo nagyud gaayo. Katong, pero maulag yun ano, kay ang si Betty Good, murag wala na siya isalig. Nakakita pa man siya sa mga video kani adto ni Junjun sa mga kanhing babay.
0: Okay.
1: Oo, mo siguro na nga nagduha-duha yud siya, nga gigilit ba o wala.
0: Mura siya nagduda pag yun.
1: Oo.
0: Napagid siya pagduda sa iba nga, kani adto ganin, ha? Gito yung mga babae ganing uban, ano mo gigilit ganin, ano ba?
1: Kaya ba? O niya, mauna nga, kung ang cellphone naguba naman gyud tinuod pero pwede man nang sawa pa naguba gipang transfer niya kay
0: basin sa kuan. Kuasa ka na pikas memory. Uso pa biyang memory kani adto.
1: Kana. Pero murag dili man siguro kani adto na ni
0: kay sa to bag-o pa ni.
1: Oo, murag bag-o pag yun ni.
0: Pero na gyapon may murag gyapon siguro.
1: Oo, ina man gyapon.
0: Nagi USB ana no.
1: Okay. Basin gi pang transfer na yun ana ba mao na. Iya na lang jung istoryahan sa kuan nga gibilit na oo nga pinangga kay na nimong trabaho ana unya mauna mag-isigli kay na lang mo bisan o ganang makita kaniya nga ingon ana makauna muna ka sa inyong gipangbuhat sa una dili na lang juna nimo hatagan og kuan kanang dili na lang
0: importansya.
1: Nimo oo di na lang sa dimo tagdon ana
0: kuan na
1: kung gilib kuan gidaot man gani ka imuhang pamatud-an nga
0: dili tinuod
1: oo kana
0: og di ana og daoton ka inabaw siya nga. Sige, daoton ko ni mo. Ako ito i-post noon.
1: Oo, kaya na po.
0: Ako, muna po siya. Huwag ganda ni mo gidelete.
1: Oo, kaya na. Pwede rin sa niya ko anon.
0: Pero kay... mga gina...
1: Oo.
0: Iyang ang imo ang technique na para sa kuha. Dadaan na lang yun ang cellphone ha. Amang ka na cellphone ni mo din ha. Kaya mauman to yung ingon nga. Ambi daw, tanawad ako sa cellphone ni mo din ha.
1: O, pero,
0: huwag na mag-YouTube video din ha.
1: DJ Rico Mambo, kung ang si Betty po, magsigiog sul-sul dito si Ambana, yung daoton permis si Junjun, magduda na noon ang Ambana. Oo, okay. Nga nung iyang gikontrahan si Junjun.
0: Ang kuan magkagaday, nga nung mura magkakilit, magkagdugo na Junjun. Sumay kuanin yung Junjun.
1: Mas maayo na lang na Junjun, nga magtarong na lang jud ka sa imong trabaho. Unya, kung imong likayin na lang ng bayhana si Betty, unahunaan na lang, wala mo nagkaila, unana, unya, palayo na lang ka, isipan na lang jud nga boss ni mo siya.
0: Unahunaan na lang nga amo, o kanang partitos kagahapon ni mo, ana na lang siya.
1: Ay
0: okay, sa so itong ibe page, wala na Miss Ivan apa. Ano siya nga mayong hapon mga DJ ako ang tubag sa tigmo kay utot gihapon. Kay makautot man inig hunat sa ubo. Oh, si Rudolph din sa Garmin Cebu.
1: Okay, dari sa ato ang FB page. Niingon si Shanine Irvin Sorban. Shout out ko sa taga-barangay. Hi ninyo diha.
0: Ay, hi, sa taga-barangay.
1: Barangay Banilan.
0: Hi ninyo diha,
1: mayong hapon. Ilabing nagyod sa barangay captain diha nga si Honorable Leia Owano Hapson.
0: Kana, may hapon ninyo tanan ha sa mga
1: hi,
0: barangay.
1: Hi ninyo.
0: Okay, sige ni, para sa kuwa usab, kana ang mauna lang tudong, kana ang June, pamatudin, para nga maklaro yun, dad ang cellphone, ipakita niya, nga muna ni, ha, wala nag yung video diri, akong gidelete, ako nang gishare dito speaker sa ko account.
1: Grabe
0: pero ako, ana na lang, dadaan na lang isip pagpamatuo, dadaan tayo yung cellphone ni nga, naguba naman yun ni, mauna ni, ha, wala na ni, open, tungkol kayo, naguba na ni. O niya, gawas pa di, ana, kana ang naningkamot naman ko lahi na nga ko karon nga pangagpas dili na isama atong kaniadto nga magvideo-video karon lahi na okay gusto na ko kanang pangko ana panglungtaray na ning akong relasyon nga gipangita ana
1: kay na mao din na akong pahabol point nga ikaw Junjun kanang pagbinut ana kanang wag tangan na nang mga ingon ana oy nga magvideo ka kay nahugra nga kaming mga babay imuhang gikabuangan gyud
0: oo
1: na kay mga igsuon nga babay diha what if sa ilaha na po nabuhaton
0: mao na matangtang kas trabaho ni mo tungod ana mo nagingon nga murag mercy ni mo
1: karma
0: mao na no kana ang huna-huna agi June ayo pag ko ana na no usban na imong ginaiya nga magsigi kag nakay ka relasyon imong bidyuhan niya unsa pa din ha niya karon may nana ba unsa man imo nang itigomo na nimo sa
1: ona nimo unsa on na nimo wasim sa ini katiguang na niya
0: pari
1: pariha ni Uncle Boy iya guro tong tan-aw
0: mao gani mobs ako kani adto sa mao gani akong mobs kani adto sa di pa sakit kong hawak
1: kanya
0: karon sakit kay kong hawak di ako ka buho di ako ka buhat ini.
1: Diri sa ito ang FB page, ingon ni Sir Romeo, ang akong tubag DJ kay Ginhawa.
0: Ginhawa, okay. Sige na lang sa akong tubag, mga DJ kay Hangin, Jalay Lausa from Jolly Lausa from Palunpun, Leyte. Hi, may hapon ninyo diyan sa Leyte. Kumusta mo taga Leyte, mga kabayabs, no? Si Jolly Lausa, di economist iba. Attention kuya from Bohol. Attention from Bohol po dai kuno. Kalagot ang tubag. Sige. Jumar ni from Bohol. Salamat ni mo Jumar di sa may San Isidro. Okay, sige ni sa to mga kabayabs garong naminaw ang atong oras alas 2:54
1: yes.
0: Na. Ingon na kapaspas ang pagdagan sa panahon. Balik ta karon tadaon Miss Eva.
1: Okay.
0: Sa atong pagbalik kauban na nato si Uncle Boy og si DJ Pamela mga kabayabs. Sa to ang pagbalik karong tadaon. O syempre, padayon ta sa to ang programa kay hantod pa ta sa alas 4 sa kahaponon. Alang itong oras, alas 2.55 naman, dinhilang sa itong paborito radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Magkakabibes, muna ni. Karoon na tao sa itong magbalik, kaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Alang pasdugang advice, tambag. Karoon na tao, magkakabibes. Dinhilang sa itong paborito radio, 93.1 FM Radio Cebu. Magkakabibes, muna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network.
3: BRTV News Network.
2: Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, nagkabayab sa niya ng labing ulahing nga panghitabo garong mga orasa. CCPO personnel gipaubos sa ginalit nga drug test.

0: At oras mga kabayom sa last 3 na sa kahapunon. Miss Eva, Uncle Boy, o DJ Pamela.
1: Yes, hello.
0: Oy, mustamos. Oh, sa itong mga kabayom sa karon. Mayong hapon. Pon. Ay, musta man mong tanan din na karon. O niya, manghinaot ang mga kabayom nga nakakuha na mo din na. Kaniang namata, nagmata na mo din na karon.
1: Yes.
0: Oh, kanarbay uban, Miss Eva, bisag kaniang taliwa na sa hapit ng makis daw mga hapon. Nalasigit niya po katulganay, no?
1: Oo, nindot magod iligid-ligid. Oh, basta mga inarong urasa.
0: Labi nagbugnaw. Oh,
1: yes.
0: Pero init ka nag-ayaw na. Buro ka gipugon.
1: Oo, kaneng naka-aircon. Mauna.
0: Oh, sumuna sa itong mga kabayabs karon on saman. Ato na nang ikuan ng atang tigmang
1: isiba. Yes, oo. Sige. Kaya na, nagyoy daghan ka ayaw naghinam-hinam.
0: Oh, nagyoy
1: naghanang. Kung unsag yun, o kung nga nung... Maunay tubag. Oo.
0: Mauna. Sa halas sa itong mga kabayos karon, alas 3:14 naman o niya, sa dili pa di ay ha, sa mga nagtubag sa itong tigmo, basahon sa tani. O niya, kinsa mangi unang nakatubag karon, akong tubag sa tubag, pasinsya or kasamok, yoli ni purok saging, kanduman. Kasamok na ekonomis iba.
1: Kasamok.
0: Mayong hapon, didi akong tubag, kauwaw, jumar, taga-karkar, kauwaw.
1: Kauwaw.
0: Ano siya, primo, pinyominya, akong tubag sa tigmo, kabay.
1: Ah, sakit. Oo.
0: Ah, sayot niya po na eh. Ana siya mayong hapon di Jericho Mambo Miss Eva tubag na ko sa tigmo answer kay Pismas Linoeng
1: from
0: Barangay Mayag Season Surigao del Norte Pismas day tayo niron. Ana siya mayong hapon di Jericho Mambo akong tubag Serbato o Pito TV ang tubag TV Aray ko
1: TV
0: day radyo. Ana siya abog man goro na DJ Amel.
1: Abog
0: ko na masi iba.
1: Mm-hmm.
0: Hello, may hapon.
1: Hello.
2: Hello, Uncle Boy.
0: Oy, hello.
1: Hi, may hapon.
0: Kumusta? Unsa may imong tubag?
2: Ay, kuan Uncle Boy, try na ko ang tawag.
0: Tawag. Sa man itawag ng tanghalan? Aray ko. Bitaw.
1: Tawag. Ay, sayo.
0: Sayo niya po.
2: Wala lang yung call boy.
0: Sayo. Sayo. O sa may tambag ni mo sa tuwang sinder?
1: Oo.
2: Kuhan na lang. Dalho na lang yung cellphone. Moment pag ipangita sa babae.
0: Okay. Dalho lang.
2: Oo, dalho lang po niya.
0: Oo, niya magdungan sila tanaw. Aray ko. Ana sila, dara ay atong mobs day ay, oh, munay ay, ako lang mausban, sus, delikado ha. Oh, man, anon, usap na ba, usap, last na ni. Sus, paita ka no, okay, sige.
2: Basag nangitag usap, no?
0: Ana, muna, basag nangitag usap. Delikado ha na, ana, ay, no? Hala, sige, mura to. Aon siya man.
2: Aka na, nan.
0: Oh, salamat, sad. Okay, basing kinukong hitag usap di Miss Eva. Si Mami Lodi dito ingon at TV and share Miss Eva. Sayop na Mami Lodi.
1: Sayop.
0: Pismas na DJ. Mail uyagurin. Mail uyagurin. Sayop na day mail uyagurin ha. On ya, kinsa pa may lain. On say Claw DJ. On say kunoy Claw. Ana siya dire good PM DJ ko mambo. Ang angay buhaton sa sinder dili na sudyaan iya asawa kay natabangan man ang pakiglambigit sa iyang manager lang hapon ni.
1: Gahapon.
0: Oh, naa din kuan kagahapon mas iba pero alas 4 na.
1: Kagahapon
0: ini din nabasa na kog apil. Okay, diha sa pikas. Nawala. Okay, sa itong tubag, sa itong tigmo, karong hapuna,
1: yes.
0: Madiin, kasi nga na ito, Miss Eva.
1: Unsay, makuha ni mo, pinaagi sa pag-ubo, apan, dili ni mo magunitan.
0: Okay.
1: Unsa man.
0: Ang tubag sa tigmo, karong hapuna.
1: Ang sagot.
0: Mga kumain, Sky. Unsay tubag, Miss Eva.
1: Katong gikuan ako clue nga pwede sa pulis, pwede sa tanan, pwede magkanang magkuan og meeting. Unsa man na imo, sir?
0: Palayo.
1: Palayo.
0: Palayo.
1: Ang saktong tubag.
0: Unsa?
1: Mao ang attention. Yes. O nganong attention man.
0: Attention daw, sir.
1: Oo. O nga nung attention man?
0: Nga naman.
1: Kaya, kung daghag tao, unya, di ba niingon ako nga pwede sa polis. Og moingon ang polis, attention! O, kay na, og mag-meeting sad, og naay ka ng ikuan nga meeting. O, attention all, kuan, ana-ana. O, di ba, mo itong mga clue gahapon. Unya, kanina nga clue, ingon ko, kung daghan og tao, unya niubo ka diha, syempre, mulingi man ang mga tao, o nakakot siyag attention. O, mauna siya, nag-gets na.
0: Nala, sige.
1: Mao na siya.
0: Iapil tanitig mo nga sa barangayan na pista kay anong kuan, daghang makakuanan eh.
1: So, ang nakatubag, maura po to si Irish.
0: Irish, tag-asa man na si Irish.
1: Si Irish, taga-Banila.
0: Ba? Ano yan, sa man ba? Dahil Irish, naminaw ka ron diyan. Dahil pwede makatawag ka na mo. Dahil kay aron makakuha, makakuan minimo ba? Pasalamat ba ron ka? Onsay masulti ni mo. Nga dahil ikaw may nakadawat sa, ikaw may naka... Bika may bulahang nakadawat sa tong pahalipay nga 200 kapesos, no? Palihog dami day Aries, be Aries. Si day Aries din nakatubag. Atensyon day, ugwa pa ito na ito tagay klo. Wa siguro di siya katagaan po.
1: Oo, kay katong iyang giingon, ganina, nakuha niya sa katong daghang tao. O sa katong pulis.
0: Kuha niya day. Hala, sige, basta kayo muna. Kaning 200 kapesos, ano ginang ipanghatag ninyo?
1: Yes.
0: Kaya
1: aron
0: makuan, pwede niyong iload, pwede niyong i-Gcash, basta kay kamuna lang diha sa onion eh, ha? Okay, sige. Onya,
1: mauning number nga, pwedeng tawagan.
0: Onsa may nambira na, be. Sige. Okay, ato nang patawa, ato nang kung anong istoryahon tanis day Aries, be. O gunsay pong niya, nga kuan, okay. Sige. Okay, tayo sa kadiyot. Ang sumaning nambira ni nga, 09. Okay. Sige, unya human. Aha. Ready na siya dito.
1: Mm-hmm.
0: Wala siya load ay.
1: Wala siguro.
0: Sige, ato na nang tanawon ni Ron. Unya, okay, try na itong tawag. Og maoban ni Miss Iba. Og moring na day, mauna na day ha. Unya, mangkuan na ta. Ato na kasi may nakadaog karon. Siya may nakadaog sa ito ang patig mo mga kabayes. Hello. Ikaw, kisa ni, ikaw ni Darius, Aries?
2: Ako din si Irish.
0: Ikaw din eh. Kumusta man imong kapono, day?
2: Okay ra.
0: May kinamang kay tigdiktar diha, kisa na imong kuan, translator na. Dagan. May na kay... Mura guro ko ande ni siya guro, basig presidente ni sa ilang laing nasod, na may tig-translate. Di ka, oy. May hapon ninyong tanan din na, ha? Murag dagandaghan mo, nagtapok kayo di aron. Dahil, unsa may imong masulti nga na kadaay
1: yes.
0: Kami na kadawat ining kuan ron.
1: Uy, pahinay sa inyong monitor.
0: Pwede sa pahinay gamay radyo. Di, pwede ato sa kasag kuan, gawas ka diyot sa kay murag kusuga sa monitor. Oy, hello?
2: Ako din, kuan, kay nagpasalamat ko kay nakapaldo yung karungan
0: ako. Nakapaldo na siya.
1: Nakapaldo.
0: Okay.
2: Kay huwag ito niludluro.
0: May kay nakapaldo kay na ikaroon. Sumuna, kaniang pasalamat ka nga kay naka-jackpot karong hapon na.
2: Oo, kay huwag ito niludluro akong cellphone.
0: Na, loya, wala ka. Tagayang mama ni mo diha dahil po.
1: Pero, bitaw. Always ba silang naminaw?
0: Pero mo, day.
2: Always kayo, alos.
0: Always day kayo, day. Okay, onya. Mura to, pasalamat lang ka. Nga maloda na ganyan mong sopo.
1: Unsa man yung istasyon na na.
0: Kasi hindi ka kumao, ha?
1: Unsa man.
0: Nagbugno, nagmayo. Pahinay sa radyo ni mo, kaya dita magdongog. Unsa to? Onsoa?
2: 93.1 din.
0: 93.1. Onya, sa isunod. Mauna gayon.
1: Mauna okay. Niya.
0: Sige, salamat kayo. Huwag may hapon ninyong tanan din na.
1: Huwata lang ha.
0: Huwata lang. Huwata lang sunod si Mana. Reko. Okay, alire. Bitaw no, wata lang, basig, makalimot mi ba? Sunod si Mana na mi ka, kuan, kauna-una. Beta, oi, salamat. Oh, di lagi. Basta kay huwata lang sunod semana. Okay, bye.
1: Bye.
0: Okay. Okay.
1: Kalimtanon biya kinis Uncle Boy.
0: Nawag nila tao na bitaw eh. Ah, di jeri ko mambo. Okay, niya sa to ang sin sa to ang ko sin dire man sa to ang nakadaog congratulations ni mo dai ha.
1: Yes, ah, si Ma'am Irish.
0: Ani mo na sige lang karon ta taod mo kuan minimo mo ko ordinar minimo aron nga maka kuan mi aron maka sama na to ba nang isin sa Gcash nimo ipanuod ba ni kay pong para ba niya mis ibang murag wa load yang cellphone pila nakabuan. May ka naka ila pa nag-load imong cellphone, wala man ka nai-load-load.
1: Basi naka wifi ra sila.
0: Basi gani ang sunod ni nagpa-load ba mo ana nang cellphone sa maning naabot load ba ni sa basi baka limot siya ba. Hindi naman ni load. Wala man ko kabantay ko gipaloran ko limot ako usay ko as load. Ay bitay sa mga kawayos karon na minaw arita sa to ang sender sa may mga sulti Miss Eva.
1: Sa to ang
0: ang manam daya ikaw din si Pamela Uncle Boy kamo na lang.
1: Oh, kamo na lang duha.
0: Mira ako ice ko ay lang yan na lang pamatud-an gyud kay maoro man to gipangita yung pamatud-an na lang sa mao nga binuhat nga wala na ang video dito. Pwede ra gunay niya iko ay lang eh iya lang i-transfer Miss Eva on ya dad on ya yung sel pakita lang niya gud niya mingaw sa tan-aw niya.
1: Ay mo jud na dapat i-delete na gyud.
0: Ay delete di ay di pinagu pwede
1: nga iko ay. Kaya minyo na maong binuhat.
0: Ay mo na. Pwede yang iko ay blackmail niya nga gay ko kwarta din ha.
1: Wala no. Imo jud tuluan magbati.
0: Kwan, di ba Uncle Boy?
1: Uy, naminaw piya si Junjun.
0: Aminaw rin.
1: Unya, nagtinudoon na niya ron.
0: Pwede sa mga na siya gani mas iba nga. Mo absent ko ron, unya, ma. Inon ako nga, ilista lang ko diya sa attendance, niya. Kwan, o di ko na mo ilista, isin ko na yung video.
1: Kagrabe ninyo,
0: no, kuyawa, no. Na, saon na lang nga nagmakahuna-huna si Junjun, ani na. Delikado ni mata, ah. Pero muna, ayaw ka, John, kay na. Kanira bang pag-blackmail, preso
1: yes,
0: na maging labas ni
1: Moana.
0: Oh, so muna, among masulti, kuhaan sa kuhay, kuhaan na lang gina, imo na lang ginang deleton, unya, adua dito, tanawa dito. Oh, istoryahe nga wa na yun, papas na yun ang kuhaan, mao nga video, okay? Mana, mo na sana sa kuhaan, ang ngayon nga doon na gina, yung pamatulay nga wa na yun itong mao nga video, larawan. Aron nga, makuhaan siya ka na ang ma-satisfy in town ng iyahang kalooban sa iyang amo. Iyang, nahong naman yung amo niya, Miss Eva, kay ba'y asawa man sa iyahang boss. Ana yang kanya di jeri ko mambo. Okay, anan hala sige. Sa to mga kabayan sigurong na minaw, alas 3:26 oy congratulations sa pag-usab sa to ang nagadaog sa to ang 200 ka pesos nga pahalipay, nakadawat sa to ang 200 ka pesos nga pahalipay nga si Irish mga kabayan. Sige. Balik ta karon ta Miss Eva. Alang sa to ang mga kabayan sigurong na minaw. Rakarakana sa mga nabinaw mga kabayan syempre sa pamanay sa paborito Radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Kabayan, money. Oh, standby. Isang ito yung standby din nabi ha para sa inyo ha mga kabayans. Alas 3:27 na sa mga naminaw sa kahaponon. Asa mo napita ka ron halas sige pag-usok yung radio kay Hanton Bantas alas 4 ha. Dutas magatukar mga kabayans eh. Nila sa paborito radio Subo 93.1 FM Radio Cebu Kabayans. Money.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Ito oras mga kabayam sa last 3:36 na ingon anak kapaspas ang pagdagan sa panahon. Oras mga kabayam sa niya kumusta mamong tanan din ha mayong hapon sa pag-usap o niya syempre Uncle Boy o DJ Pamela Miss Eva kay wala naman tayo igong oras panahon o niya salamat na lang usap sa niyuhang pakig-oban mga kabayam sa karong hapon na hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela. Okay, unya mo na sa itong mga kabayabs karong naminaw. Ano man tayo, paspasas pagdagan sa oras o paspasas pagdagan sa panahon. Unya mo na, no? Timanin yung atong programa sukad sa adlaw nga Lunes, ngari sa adlaw nga Biyernes, matag alauna sa hapon, hantod sa alas 4 sa kahaponon o sa mga kabayabs. Unya, wala man tayo kong oras panahon, mga kabayabs. Wala mo ipuno, Miss Iba.
1: Wala na.
0: Kabahin sa tuwang sinder.
1: Wala.
0: Sige, unya, congratulations sa pag-usab ha, sa nakadaog kaganina sa tuang patigmo mga kabayab sa tuang kaniang duha ka gatos ka pisos na pahalipay,
1: yes.
0: No? Salamat kayo po sa inyong pag-kooperar, sa inyong paghatag, sa inyong hapon nga kanaang tubag sa atong tigmo. Apan, sige lang sa mga wa maka-jackpot karon Miss Eva.
1: Basin sa sunod.
0: Basin sa sunod, simana, kamo na po ang mahatagan o panahon, chance. Basin kamo na po ang makakamao, makatag-an. So muna, kaniang, ay lang mo pagpakawala sa paglaom, ha?
1: Yes.
0: Pohon, maong hapon, 200 kapisos hapon ang pahalipay, mga kabayab. Sige, wa naman tayo gong oras panahon, ikay una, Miss Iba.
1: Kung ganahan mo blingaw, nga muhupay sa inyong makaguol, maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, I'm Ping!
0: Okay, salamat kayo Miss Iba, Onya, muna, ikaw DJ Pamela.
2: Mara sa tanan nga naminaw, karong hapon na, mayong hapon ka na itong tanan. Sumuna, wala naman tayo kong oras. Congratulations sa makausap, pod o sabi ay, sa nakadaog sa to ang tigmo karon. Wala naman tayo kong oras. Ako na lang, usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and start doing. Nagang salamat. O, mayong hapon ka na itong tanan, mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Okay, salamat kayo DJ Pamela, Miss Iba, Oga. Muna, sa to ang sinder usab karon mayong hapon kanatong tanan, wa naman daygong oras. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo. Okay, hala sige sa ito mga kabayabs ka nang naminaw. Ano man tayo igong panahon, no? Uncle Boy, ipansadili pa na tayo mga plugging susab na ato sa ninyo tagag pagtagad. Okay, niya, wala naman tayo kong oras. Ito ang sender karon ang Kulboy nga maukining si kaniang koan. Ang ito ang sender karon maukining si Junjun. Jun, manghinaot may hang nakahatag minimo o ganabitaw katagbawan nga advice. Kahatag minimo katagbawan sa muha karon kasinatian sa gugmak agis kinabuhi, no? Unta nga kanaang makakuan ka nga ika na lang mag-adjust po sa unsay angay basta kay maon na to. Ipakita na lang kung unsa to'y gipangayo sa babae. Aron nga ganabitaw ang murag mapirpli na kadinhaog din gil po siya magduda nga basig imo pagitaguan ang inyuhang mga video ha ana na lang siguro apanwa naman tayo gong oras mga kabayab sila 3:40 na karong hapon anata sa may kanaang kuan karong gabi magsaulog sa kapiyastahan ang tayod liluan uban-uban ta ninyong tanan din na karon kauban si DJ Rica.

Ikaw sa magkausap ang kagabayos dias may barangay Libo, Cebu nga kanang uban-uban mo karong Mayo 17 tuig 2026 sa pagsaulog puno sab silang kapiestahan kauban si paring DJ Rin sa Relasyo ato din vibe mix DJs ingon man usab si DJ Mix Style mga kagabayos no kauban ang Sunrise Pro Audio di sila ko ng barangay captain nga si Cirilo si Guarin. Okay, happy piyesta in advance ha mo na ninyo kauban mo inyo magkauban ang usa sa to ang mga vibe mix DJs nga si paring DJ Rins mga kabibes anhas may barangay Libo Cebu nga karong Mayo 17 tuig 2026 kauban ang Sunrise Pro Audio og sa ilang barangay captain kuno din ha nga si barangay captain Cirilo si Guarin. No muna salamat kayo wala tayo gumawa oras mga kabayab sa ngatong oras alas 3:31 na salamat na lang po hantong susunod ugma sa samang dagnaog istasyon ago na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sa iyo pa mintras sa may panahon na pay oras sa mga gustong buhaton buhata na mga kabayab. Okay, sa diba tamo bes kang inang magbilin taong mga manindot kong mga sunata syempre din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay mga kabayabs mauna niya nga ito oras alas 3:42 na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: 93.1 Maunani
1: 93.1 Maunani

0: Yan! Maana ni!
1: Favorite Music Radio 93.1 Mauna Ni!

Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug tibuo kalibutan. Kini inyong pambansang Tamsi Tambok nga sexy langga na da. Ayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes, kundi naglanog-lanog ang 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Alas 4.26 na. Ato nang pag-asugda ng programang Servisyong Ka-Vibes at tangi karong taon-taon. Doon na tayo pahigayon nga Facebook live streaming. I love you so. Hey, that's what you'll say. Today is Friday.

nga tong sweldo ni run away ragid siya, no? Abti kay mudaga na tong sweldo. Pagsulod gidayon niya ni reflect. Unguban makadawat og kung online banking makadawat matag notice, no? Nga naay ni na deposit sa mga account. Ikahuman ana ni reflect. Magdali-dali, nine notice, magdali-dali ni kag-abli, imo dayong makitaan nga ni-reflect, diba? Ikaw man, anak, kay, kuan man ka ng kas ka ng connected man diretsyo, naka-connect siya diretsyo sa mga angayang bayran, ina anak. Ikaw, inig, maklose na ni mga banking app, wala na dayon. Hurot dayon na. Na napaka-imuha, imo na pong i-transfer, ina anak ba? So, ina anak na mga ka-vibes. So, kusog kayo ang dagan sa ito ang sweldo. Sa mga ka-vibes na to din ha, nang hinaot mi nga, doon na pag yun nahibilin. Kay mo pa ba yung pagsulod? Karon inig live na to ha, mangutana ko sa ato ang sweldo, remaining sweldo reveal. O, natayin na. Pila ka oras sa dihang nasulod ang sweldo. Kaning ko ani siya ha, given the fact nga nakabayad na mo sa tanang angayng bayran. Sige, inyo ginang i-comment on niya. So, palihog og standby ha, ang mga ka-vibes na to nga nakakita nga live na takas, no? Ayan. At ang iyon niya, inig-click ninyo ana on niya. Duyugi ko, kuyugi ko. Kay karong taod-taod, inigasugod sa taong Facebook live streaming na adiayta sa 93.1 FM Radio Cebu. Atong hisgutan ng mga nagkadaiya natong pagpangalagad. Today is Friday, aside nga payday Friday, today is World Baking Day. Oy, kisa may mga howd mo bake din ha. Ang uban, may kay mo bake, no? Muna kong frustrations. I feel na muna yung usa sa mga, wala ko gi-underestimate ang baking. Pero mura ba, og, if naa kay skill nga, mura paspas bitaw na ako makatunan, I think it's baking. But wala ko'y gigahin nga oras o panahon. O, mura mauna gid niya ang sign, kanang RD gum of Tesda. Magkatun tag baking. Diba? Aside that today is World Baking Day, koan pod karon mga ka-vibes. Virtual Assistance Day. Uy, sa mga VA nato nga mga ka-vibes, good job. Base nag-usahay na naka-hectic inyuhang mga inyong trabaho, inyuhang schedule, pila naka-clients ang naamo, huwag yung nakaingon ninyo o good job or good job, no? Sa inyuhang pagpaningkamot. Aron mas makaprovide o maayong kaugmaon sa inyuhang pamilya, maayong kinabuhi sa inyuhang pamilya. Hapan di malimot, kalimta ng good health, ayaw kalimti inyong kaugalingon. So, mao na ang mga kasaulugan karong adlaw, Mayo 15, 2026, Payday Friday, World Baking Day, Virtual Assistance Day. Karong taod-taod sa ito ang Facebook live streaming, atong hisgutan ang mga nagkadaiyang pagpangalagad sa mga ahensya sa gobyerno. Ani anaigkas ato ng sugdan. Ang ato ang Facebook live streaming. Now na, dinilamang sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muuno, ang Andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung tambay ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
6: Oo na ni.
7: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
8: Serbisyong Ka-Vibes.
7: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

Alas 4:31, padayon ta sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ga nada dinhi lamang sa inyong paborito. 93.1, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes. Mauna ni, alas 4:32 na and we are live. Palihog og share kung nagtanaw na mo sa ato ang live na ata sa 93.1 FM Radio Cebu, i-share palihog aron daghan pud ang makakita sa to ang dagway. Nagkuan biya taron, nagka nang blush on og nag red lipstick. Oh, lisod sad kaayog dili ninyo makit-an nya gamay ra. Nakita niyo pero gamay pila ra mo kalugas, no? Mas may mong gilang daghang makatagad sa to ang red lipstick ani ako sang i-share kay basin ako'y may wala ka share. Atong i-share. Ayan na share na. Kamo mga ka-vibes, inyo na bang na-share palihog ang mga dunay igong oras ug panahon aron muli-li sa ato ang Facebook live streaming. Daghan kayong salamat ninyo ha. Si Almira Henares kanunay gyud ni siya nga present and very abtik no sa ato ang pag-live. Mag-atang gyud ni siya kanunay. Sa mga ka-vibes nato nga wala dinhi sa Sugbo pero still vibing with us. Oh, bisan na naa sila sa Luzon, nasa Kauluhan, nasa Mindanao. Ang uban naa sa Laing Nasod pero makapaminaw gyud sila nato. Ngano man, di mo mangutanag ngano, nagwonder mo ha, giunsa man na langga. Tungod kay naatay audio streaming app. Mauni siya ang FMR Philippines. Next question, unsaon man na langga? Pero kinahanglan ka vibes naka-Android mo para sa ta sa Android. Wapa ta sa iOS. Ayaw mo kabala ka. Ato na nang gipaning kamutan. Android una ta mga ka vibes. Ha? So go to Play Store, search FMR Philippines, click download. O niya, inig-downloaded na siya, click open para makapamili na dayon mo kung saan yung vibe. Tinagalog vibe, Binisaya vibe, Hiligaynon vibe, o kamunay bahala, nay winaray, oo, nay waray nga vibe. Because nagkatagta all over the Philippines ang FM radio. Ayan, FM radio Philippines. Pero syempre, ang ako ag yung dahom na kami yung pinakapaborito, 93.1, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat, Almira Henares na share na daw niya. Alright, ato nang sugda na nga to ang pagpangalagad. Medyo taas-taas akong listahan karong hapuna. Today is May 15. Ay nako, ani-ana. Muna ni siya ang super deadline, no? Himog extension or nagpahigayon nag-extension ng BIR alang sa annual filing and payment sa ato ang annual income tax returns. Unya, karun, karong adlawag yun. Ang katapusan nga, kanang, ano ito, gana? Lugway. Oh. So I hope na kompleto ninyo, nanginaot kong nahuman ninyo, nabayran ninyo. Alright? Aside from that, mga ka-vibes, nako ha, abot pila na confirmed nga heat index karon. Pero mo na, abot ko noong 41 degrees Celsius karong adlawa, Mayo 15. So mura og ingon anak pod kainit sa gawas. No? So from heat index of 33 degrees Celsius to 41 degrees Celsius, extreme caution. Naa siya diha nga category extreme caution. Again, no, buot pasabot ini peligro, no, medyo taas ang panahon nga nabuwad ta sa init sa gawas. So, mag-amping ta. If again, wala ra tay mga mahinungdanong buhatunon sa gawas, di ta magpainit. So, mupuyo gyud ta mga ka-vibes. Hello to Altea Bato Malaki Pontillas. All the way from Negros Oriental. Nahimo na gyud natong suki si Altea. Thank you so much, Altea, sa imong kanunay nga pag-subay sa ato ang Facebook live streaming sa serbisyong ka-vibes. Alright, and aside from that, unsa pa may nahitabo karong adlawa para sa mga bakasyonista o kani, ganahan kay mo ini kanabitaong namakasyon mo, nanrabaho na ba mo, or ni-migrate na mo sa Laing Nasod, unya nakauli mo karong summer, kay summer vacation ninyo, apan wala mo igong panahon para mo adto sa mga lain-lain pang mga maanindot nga lugar, mga maanindot nga isla, munisipalidad o syudad dinhi sa Cebu. Unya,
ganahan mo nga makapamalit og unsay mga ipasigarbo, ikapasigarbo nila dito na delicacies or unsa nga produkto. Happening now sa Robinson's Galleria, Level 1 Atrium, no? Karong adlaw hangtod Mayo 17 hangtod karong Domingo na ay display din ha ang mga nagkalain-laing produkto gikan sa Compostela, Liloan, Katmon, Sogod, Carmen, Borbon, Danao, and the stunning Camotes Islands. Naapoy San Francisco, Poro, Tudela, and Pilar. Mo na yung mga produkto gikan dito sa Camotes Islands. And syempre, sa mga ka-vibes na ito, basta ganahan mo mamalit sa mga delicacies, crafts, ug mga tourism gems, no? Anang mga lugara. Tinuod bitaw na, whenever cut short in yung vacation, or kuwang gid mo sa oras, sa panahon, or basin ba, og nagplano gid unta mo, apan wa gid madayon, no? Tungod kay dunay ginagmay kakulian, may na lang mo, mas may pang mo aduaw mga ito sa Robinson's Galleria, kay aron din ito mamamalit-palit og mga ginagmay. Na may uban nga, nakalaag na mog kamotes, o niya naagi mo'y ganahan dito. Di na mo kalayat nga to. O, di ba? Anha na mo pumupalit. Naa din ha mga ka-vibes. So, enjoy your summer vacation, mga ka-vibes. So, hangtod na nakarong Sunday. Pero dalo ninyo mga ka-vibes, no? Miyembro sa pamilya, kaubanan sa trabaho, mga higala. Salamat sa pagbasa, ma'am. Nawalay sa payan, Altea. Daghang salamat sa kanunay nga pagpaabot and pagtanaw, no, sa ato ang Facebook live streaming. Okay, unsa pa niya? Naa karong mga adlawa or karong adlawa, nako, until May 18 mga ka-vibes. Voters registration until May 18. Mahinungdanon kaayon ni sa kadaghang kasikas sa palibot, sa kadaghang kasikas sa ato ang nasod, sa mga nagkadaiyang opinion sa politika. Dunay mga kagubot, dunay dili pag sinabtanay. Siguro ang makapatakom ra gyud siguro unta nato, no, is kanang makapili gyud ta sa mga leader nga angay og angay nga ato gyung ibutang adto, no, nga maugyo mahimo natong leader. Ang pandili man lagi na nato mabuhat kundi ta rehistrado. Kinahanglan registered voter ta until May 18 voter registration mga ka-vibes. So mahinungdano ng imong tingog ka-vibes. So ayaw gyud ning sip, ayaw ning sip yata nga higayon. So pangita og schedule, pangitag paagi, reach out to your asa man mo nabilong, no, nga kuan, asa man mo rehistrado or asa mo nagpuyo. Go ahead and register. Again, hangtod karong Lunes sa Mayo 18 voter registration, May 18, 2026. Alas 4:39 na. Si Almira ingon siya, always good na lingkuran ug paminaw ng 93.1 FM Radio Cebu basta naara sa tindahan magbantay. May pamalit na mo din has tindahan ni Almira. Go. Pamalit na mo. Unsa may mapalit din ha ron? Unsa may pang snacks nga mapalit din ha karon Almira? Naba kay pan di ha? Oh. Lami ba ng pan iparis og soft drinks? Ayaw lang sa mo pag-init nga kape. Nagsalita, nag-inom og init nga kape ganina before nag-program. Pero yes, dili gyud na siya advisable, no, nga mag-inom tag-init nga kape karon nga grabe ang kainit sa panahon. Mas maay pa nga bugnaw atong imnon. Flavored nga bugna. Hoy, ginadili pod ang alcohol. Yes, ngayon makapasamot mo ko siya sa kainit sa imong lawas. So, ayaw pag-inom og flavored. Bisan pag-bugnaw. Ayaw gyud. Ayaw ha, Rico Mambo ha. Mamista ba yung taon ni dito? Dili ko no. Ginadili ko no, Rico Mambo. Dili. Ay, bantayi gali na Rica. Kay ingon daw, dili.

Tuyok. Oh, dapat red na, puwan na color ano. Nya ka nang medyo sinaw na, unya ka nang marag kagubkob na yung tanawon ba? Ano, ready na yung srika mambog yun. Oh, ang plastic, mare, ayaw kalimot, mare. Mare, ayaw kalimot yung plastic, mare, ha? Ayan. So, ayan mga ka-vibes. Oh, kahiting init man, di ko na mo inom o kuan. Kanang, bahala na ko nagbog na sa di ko no allowed ang flavored. Kaya makapainit ko no na. So, bawal daw. So, likay ang flavored dito sa kuan ha. Asa mo mamista tayo liluan? Oy, fiesta din ha. Fiesta. Fiesta din ha. Atangi. Atangi nyo si Rico Mambo dia sa eskina. Oh, makakita na kayo mong Rico Mambo. Kuan. Ugni ka ng Rica Mambo. Para ha. Para lang. Para lang. Laslahos muna sila. Alas 4:42 ni Aylaing pagpangalagad mga ka-vibes saan sa manigikan. Ay, kana, rotational brownout. Nako, na ay rotational brownout. Nagipahigayon, no? Tungod lagi ni sa kakuwang sa supply nato sa power ba? Sa electricity, sa kuryente. So, nagbahin-bahin yun ta mga ka-vibes. So, kung ano siya ha? Tibuok nasod ni ha? Luzon, Visayas ni siya. So, kita din sa Visayas. Nagsugod na. Nakasinati na mi gabi eh. Diha sa Consolacion area. Unya karon nakakita ko na ay 4 to 5. So pag-check na ko, wala man, nag-brown out daw. O, basin ug kuan pa. Kapoy kaayo hakot ug tubig. Pakabi eh? Ha? Di ay? Ah, okay, brown out. Tinuod. Ah, okay. Because, no, kay brown out, so maghakot ug tubig. Naghakot kag tubig lang ga? Kaluoy mo ding muscled na kay ka Gabriel. Amo ang producer kay ko ana gyud muscled na kay siya. Mura na siya og si Stone Cold. Wala lang, wala ko ilang maisip. Sikat man kayang Stone. Oh, di ba bato? Ihang muscles din hi kay kuan. Mao di ay pretty din yang hakot. Pila kapilam ka nagbalik-balik og hakot kadaghan. Kalima. Saka ka na, oh, grab mo, di ay, muscled na ka ika, mura na ka wrestler lang ga. Among producer din ni kay, lami na siya, kuha na siya, 15 packs. 15 packs. Oh, si Igkas po siguro, naghakot po guro ni, naghakot kay Igkas, lami po kag mga muscles din ha. Hoy, maskulado akong mga staff din ni ha, di mo makaingon. Ang ilahang leader kay si Antonio Igkas. Lami kay glawas din hi, oh. Diba? Inana na ba sa maghakot og tubig? Sa mga ka-vibes na to, bita kung wala'y lalaki sa inyuhang panimalay, diba? Niya ang mama ra, kaluoy in town, maghakot og tubig. Magpundo mo og tubig. Ayan, magpundo mo daan og tubig because of the rotational brownout. So, kung sa'yo ngayon na itong timanaan, kung na'y rotational brownout, mga ka-vibes, prepare. Mag-store og tubig, okay? Daddy, bebe, pag-store na mag-tubig. O, so, diba, sinabalik na po dron. Luto na daw ang lechon. Ingon si Janita. Janita, ang dunggan palihog. Duha ka dunggan. I-save pala. Ang dunggan, gitima. Bisan ang dunggan lang. Dunggan, duha, o ang ikog. O ang USB. O, ang USB daw. O, lami man na ka ng, isultinta na ko ang term, no? Pero, di kay ko, marindili siya angay sa akong programa. Murag bagay rin sa programa nila ni Eva Selfie o ni Rico Mambo. Kanang, ang buhaton ni mo sa ulo ba? Imong, para makuha ni mo mga unod-unod na adin ha. Mm, sige, enjoy mo. Nang lalo mong gawas na ang plastic, ay kalimti. Ay kalimti. Mugawas na sila. Ani amo, libabay na. Ang plastic na mare, ay kalimot mare. Anaara, amping. Ay, padung na atangi mga taga-tayod liluan. Padung na sila Rico Mambo and Rica Mambo. Alang sa kapistahan din ha, no? Kanindot ko sa inyo ang pasadsad with our vibe mix DJs man gyud. Oh, grabing fiesta, Janita, oh. Kaan gi-hire man gyud si Rico o Rica. Bongas, Janita, oy. May balik ta sa rotational brownout. Emergency lights dapat na, ah. Rechargeable fans. Power banks.
Siyempre, dapat na atay supply sa pagkaon o tubig. Unya, first aid kit, battery-powered radio. Dapat na atay extra nga mga batteries. Unya, fully charged ang phone. Na kita nga nanrabaho ta, dinhi ta sa opisina, mag-charge ta. Para inig-uling na to sa balay, fully charged.

Diba? Kay maabtan niya, tas rotational brownout. And labi na, ugdita kay Bobby tao, dugay ba, taas ba, depende mangod sa lugar. Although din hitag sa kauras pa mi mga ka-vibes, no? So nang hinaot mi nga, ana lang, tag sa kauras, okay rag yun. Manageable, no? Lisod bitaw kayo, medyo mataas-taas. Alas 4:47, ni ay laing pagpangalagad, gikan sa PNP, no? Ang PNP mga warning. Okay, nagpa-alerto ang Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group kon PNPSACG sa publiko tungod sa mga scam nga naggamit sa ngalan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sumala sa ilahang pasidaan adunay mga tao nga nagpakaarong ingnon nga siya og nangayo og kwarta pinaagi sa personal nga bank account. Agoy. Giingon sa PNPACG nga dili ilang PNP chief ang gigamit sa mga scammer kundili apil usab ang ubang taas nga opisyal sa PNP. Pinaagi niini ilang giilad ang mga biktima aron dali ra makuha ang ilahang kwarta. Nagpahimang no ang kapulisan nga dili dayon motuo kung makadawat og mensahe gikan sa wala mailhi nga numero. Ilabi na kung nagdali-dali ang mensahe. Manang ayo og money transfer og naay klarong opisyal nga dokumento o pirma gikan sa PNP og walay klaro no og walay klarong opisyal nga dokumento o pirma gikan sa PNP. Gipasabot usab sa PNP nga ang ilang hepe og ubang opisyal dili gyud mangayo mga ka-vibes, dili mangayo og salapi gikan sa publiko. Busa kung adunay makadawat og ingon niini nga mga mensahe, kinahanglan isumbong dayon sa pulis o sa ilang opisyal nga channels. Alright, so gipahimangnoan sa PNPACG ang tanan nga magpabiling alerto og mag-amping aron dili mabiktima sa scam. Giawhag usab nila ang publiko nga ipasabot kini sa pamilya og sa mga higala aron malikayan ang pagpanikas. Mga ka-vibes, daghan na kayo ingon ini no, ang uban mo mamutuo ra ba dayon? Kapila na ni nato gibalik-balik na amoy, I'm sure kaila nga nagistorya, makit-an ninyo nga murag na compromise ang ilang account, kamo mismo moy moingon nga nagduda bitaw ko nya nag-send gihapon ka. Dili ingon ana mga ka-vibes. So kung nagduda mo, so wayig tawag. So wayig yun ninyo video call ug tinuod by video call gyud. Pakita gyud ang naong no aron masiguro ninyo nga mao gyud ang tawhana. Apan matud palagi sa PNP no dili na sila mangayo og kwarta no. Same nato ha. So in caso magay namoy kaila, namoy mga ka-vibes din ha nga ning kalit lang di man na siya ingon anang yung kalit lag mensahe unya nangayo og kwarta, so taa gyud ninyo. Ayaw gyud mogsalig dayon. Pito ka! Ay, okay. Manadi ay to. Nara, okay. Ang pagbiyahe sakay sa sakyanan o sa kamaayong paagi sa pagpahuway o paglingaw. Apan mas importante ang kaluwasan sa tanan nga nagsakay. Busa ang mga otoridad nagpaabot o pipila ka mahinungdanon nga road safety rules nga angayong sundon sa tanang motorista. Ilabi na sa mga mag-travel. Alright? So una, siguruha nga musunod sa speed limit sa dalan aron malikayan ang disgrasya. Kung kapoy mga ka-vibes, no, kapoy sa pag-drive, ayaw pugsa ang kaugalingon. Hunong sa luwas nga dapit o mag-ilis og driver kung doon na kay ka-relyebo. Ikaduha, siguro ang kanunay naka-on ang headlights. Ilabi na kung gabi o dili klaro ang panahon. Importante usab nga pirming gamiton ang seatbelt sa tanang pasahero aron mas maprotektahan kung naay kalit nga insidente. Ikatulo, siguro ha nga, pirming tan-aon ang rear or side mirrors aron aware sa mga sakyanan sa palibot. Likayi usab ang paggamit sa cellphone samtang nag-drive aron malikayan ang disgrasya tungod sa pagkalinga. No, malinga man ka, masigag tan-aon sa cellphone. Unya, pag-drive o defensive or defensive driving, kanang pirmi kang alerto o andam sa mga posibleng peligro sa dalan. Ang defensive driving usa sa pinakalig-on nga paagi sa paglikay sa aksidente.
Ayan mga ka-vibes, no? Labi na ron, bakasyon, daghan kayong laag, road trip, bakasyon, ang uban ba yagyod, mangumbira, kay daghan kayong fiesta, sunod-sunod ang fiesta. So mag-amping gid ta sa kadalanan, kanun na higin na natong una sa tanan, no? Before gid ta mugawa sa balay, ibutang na nato sa tong alimpatakan. Inigsakay ni mo sa imong sakyanan, imo gid ang pag-ampo na po dayon ni mong unang buhaton sa dili pa ni mo i-start imong sakyanan. Sa dili pa po ka maglarga, mag-ampo sab gyud. Ug labaw sa tanan, you have to make sure di ka duka, you're in good shape, you're healthy, di wala kag wala murag dili lain imong kipamati, nana ba? Aron maka-focus ka sa pag-drive. Alright, niya pa'y laing pagpangalagad kini na pod. Violence against women na pod itong hisgutan, ha? Ang violence against women o sa kaseryosong krimen o paglapas sa katungod sa tao. Sumala sa Republic Act number 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Gidili ang bisan unsang matang sa pagpangabuso batok sa mga babay o ilang mga anak. Ang mahimong ang kapintas mahimong physical, sexual, psychological o panghunahuna or emotional nga sakit or economic pagpugong sa kwarta o panginabuhi. Walay lugar ang ingon ini nga kalihukan sa sulod sa panimalay o sa komunidad. Ang matag babay adunay katungod nga mabuhi, nga malinaw, may dignidad ug walay kahadlok. Nga ang Lapu-Lapu City Police Office nagpahinumdom sa publiko nga magbantay sa mga timailhan sa abuso. Sama sa way klaro nga samad, kalit nga pagpalayo sa pamilya o mga higala o kalisang sa usa ka tawo sa ilang kauban. Importante nga dili magpakahilom kung adunay makita nga abuso. Mama, kalit na lang bitaw nga ning disconnect ninyo, di ba? Bisan og tan-aw ninyo happy ra man siya. Uy, kanunay mo siyang puwa iyang aping o puwa iyang bill. Nga naaday giagian nga ingon ni Ana, di ba? So inyo yun ang sutaon. Adunay tabang mabatunan pinaagi sa Women and Children Protection Desk sa kapulisan ug uban pang national hotlines. Ang pag-report sa kaso makatabang sa pagpanalipod sa biktima ug paghunong sa abuso. Giawhag nga maghiusa kita sa pagputol sa kahilom ug pagpahunong sa kapintasan pinaagi sa respeto, pagpanalipod ug paghatag og suporta sa mga babay. Makahimo kita og mas luwas ug mataro nga katilingban. So ayan mga ka-vibes, ha, ato gyud nang siguroon nga magpakabana ta, no? Lisod man pud kaayo og kahibaw na ka, nakakita ka mismo, naka-witness ka mismo nya maingon na dayon tanga, di lang may mag-appeal-appeal. I know that's the safe money, pinaka safe, no, pinaka luwas nga dalan. But unsaon man isimba ko in town, imong gitabunan ng imong mata ning piyong raka, wa kaning tingog, wa kaning sumbong, wa nimo tabangi tong kanang giabusaran dito nga babae nga silingan. Simba ko in town mahitabo sa imong anak, o di ba? Perting mahay nimo. So we have to make sure we do our part, and our part is to make sure nga makapadangat ta sa insaktong sumbong kun do na tay nakita nga biktima sa pagpangabuso. Hi to Ivy Gaboy. Unsa ni siya? Pag-greet daw ni Venice. Hello, Venice. Salin akong... Salin. Ay, happy birthday, Almira. Happy belated birthday to you. Naasalay, Biko. Biko ilang snacks. Ayan, happy fiesta San Isidro Labrador sa Tayud Liloan o San Fernando, Cebu. Happy fiesta Tayud Liloan and San Fernando, Cebu. Sa Bohol, asa man dapit ang fiesta ron? Asa man ang mga taga Bohol? Comment palihog, i-greet po na asa dapit ang fiesta sa Bohol. Ay, magkabalakaw, ako'y panahon mo, adto, di ko makapadto. Di kay ko kaadto sa Tayud Liloan, sa Bohol pa. So, pwede rin niyo isulti, di ko musulong din, ha. Oh. Alright, okay. Naapay laing pagpangalaga din sa oras ng alas 4:55. Ang human trafficking, usa ka delikadong krimen. Diin ang mga tao, ginapahimuslan, pinaagi sa pagpangilad, pagpugos o paghikaw sa ilang kagawasan. Dili ni siya maayong ug makadaot sa kinabuhi sa biktima. Nagpahimangno ang Lapu-Lapu City Police Office sa publiko nga magbantay sa mga timailhan sa posibleng biktima.
Pananglitan, kung ang usa ka tawo murag nahadlok, walay kagawasan sa paglihok o dili makagamit sa iyahang mga ID o dokumento, human trafficking ka na, mga ka-vibes. Matod pa, mag-amping sa mga job offer nga murag dili katuuhan kay basin scam or pangilad ka na. Ayaw dayon paghatag sa imong personal nga impormasyon online. Alright, ang mga trafficker, usahay dili lang mga estranghero. Mahimo pud silang kaila o masaligan nga tao sa imuhang komunidad. Busa mahinungdanon nga musalig sa imong gibati ug mosulti dayon na kung naay kadudahan nga panghitabo. Pinaagi sa pag-report ug pagtinabangay, makatabang kita sa pagpanalipod sa komunidad. Again, usahay ang kanag yung ato ang tao nga gisaligan, maunay mangilad. So atong likayan ang human trafficking. O daghan kayo tagpangalagad karong hapon nagikan sa kapulisan, ha? Nga naman, because mo na gina, daghan kay ni even if dili ni siya mooy init nga issue or topic nowadays, naagyod na sa balita. Naagyoy na balita, mabalita nga biktima sa violence, ang mga babae ug ang bata, na biktima sa human trafficking, na biktima sa scam, di ba? Even if dili siya trending all the time, wa na magpasabot nga wala na siya nahitabo. That's why kanunay ni silang magpahibaw, magpahinumdum, mamista ta sa ilahang Ma'am Janita. Oh, ang iga Sunny Kazada da siya may nang invite. Lagi Sunny, oy kanindot bagi unta to mag-abot ta ilang Janita. Nibalibad na ko pero ayaw hilabti ang dunggan ug ang ikog ug ang ulo sa lechon palihog Sunny. Ikaw ako ang i-assign nga imong i-secure palihog ang dunggan. Ang duha gyud ka dunggan ha, tingig usara imong hipuson Sunny. Duha ka dunggan, unya ang tibok ulo na lang pod, unyang ikog. Ikaw ako ang i-assign na Sunny, palihog ko Sunny. Nanugo ba, no? Ay, enjoy fiesta dito kaan Sunny. Alright, so mauna ang mga pagpangalagad nato karong hapon na sa oras nga alas 4:58. Ay, yes, 4:58 na. Okay, mga ka-vibes ni Aya, kanang mga ka-vibes nato nga nangandam sa ilahang panihapon. Sa mga walay fiesta din ha, wag yung tayo choice, maghikay yung tagpanihapon. Ani ang presyo? Asa ta, arita sa Capitol Site Wet Market. Okay, kung naamo dool sa Capitol Site, pwede mo dito sa Capitol Site Wet Market mangumpra. Presyo per kilo ni ha, mga ka-vibes. Anduhaw, 240 ang kilo. Bangus, 220 pesos ang kilo. Budburon, 240 pesos per kilo. Bulinaw, 180 pesos per kilo. Hinok, 180 pesos per kilo. Lamon-lamon, 320 pesos per kilo. Mulmol, 190 pesos per kilo. Pasayan, 380 pesos per kilo. Sambagon, 190 pesos per kilo. Tamarong, 240 pesos per kilo. Tuloy, 100 pesos ang kilo. Maunay presyo sa isda sa may Capitol Site Wet Market karong adlawa. Arita sa El Fili Escanio. Anduha, 150 pesos ang kilo. Bangus, 160 pesos ang kilo. Barilis, 120 pesos per kilo. Bulinaw, 150 pesos ang kilo. Budburon, 120 pesos per kilo. Carabalias, 150 pesos ang kilo. Kapiznon, 180 pesos per kilo. Guno, 200 pesos ang kilo. Katambak, 180 ang kilo. Laga, 180 pesos ang kilo. Lumiyagan, 140 pesos per kilo. Mamsa, 280 pesos per kilo. Molmol, 180 pesos per kilo. Pasayan, 300 ang kilo. Sambagon, 160 pesos ang kilo. Tabangko, 140 pesos per kilo. Ang tahong, 100 ang kilo. Ang tamarong, 140 pesos ang kilo. Ang uyap, 150 pesos ang kilo. Ang yellowfin, 160 pesos ang kilo. Sa mga naa sa duol sa El Fili Escanio. Ayan, at tumulito pangumpra kay nadungog na ninyo ang presyo. O pwede na magsugod og retouch para ini kahuman sa arangkada balita, pwede na mo mugawas aron mangumpra.
sa mga Y-Lechon din ha. Apan sa mga ka-vibes nato din hi sa may Tayudliloan. Ay nako, muraog luto naman ang inyuhang panihapon. Sakto yun rong mga orasa, no? Kay fiesta ba ya? So fiesta sa'yo. Maingon kag panihapon pero dapat mga 5 ready na kay mag-abot-abot. Ang uban ba yan mo, abot udto. Natuwa pag ituyok-tuyok pang lechon. Pink pagali ang color. So ayan, enjoy no ang inyohang pagpangumpra labi ng sweldo, murag makapamalit-palit mo og kay sweldo man mga ka-vibes. O basin kaya na ninyo ang pasayan, 300 ang kilo. O sige na sweldo bitaw, pamalit mog mahal-mahal nga isda, mahal-mahal nga seafood. Go. Alas 5:01 na, muhinay tag-aginod. Nagangking salamat ha sa inyong pag-unong ha sa programang Servisyong Ka-Vibes. Nagangking salamat ninyo. I appreciate everyone, no? Sunod semana na puntang magdungog sa kahanginan o magkita sa itong Facebook live streaming. Ayaw mo kalimot og follow sa uban pa natong mga Facebook sa itong social media sites. Natong Instagram, TikTok, FM Radio Cebu. Ang atoang Spotify account is 93.1 FM Radio Cebu. Same sa ito ang Facebook, 93.1 FM Radio Cebu. Ay mo kalimot sa uban pa natong mga programa every weekend. Yes, syempre, bisan og weekend, good vibes overdose gihapon ta. Ayaw mo kaguol. Kanunay yun ng good vibes din, he. Mapa Lunes hangtod Biyernes, Sabado o Domingo. Ugma, ayaw kalimot sa ato ang mga programa din sa 93.1 FM Radio Cebu. Arangkada balita sa hapon, musunod na! Next week, lain na pod nga pagpangalagad ang ato ang sawan. Dingi sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Servisyong Ka-Vibes, kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito. 93.1, your favorite music radio, Cebu. Ka-Vibes, mauna ni Amping Lablab. Happy Fiesta, tayod liluan!

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
3: It's payday Friday, ka-vibes. Mahimo bang happy ang ato ang weekend? Nako, bisan unsa ang duna pay mahitabo nga drama sa ato ang weekend, mga ka-vibes. Basta ang importante, kitang tanan, mukapit lang gyud. Nanginaota nga kalmado ang ato ang weekend, ka-vibes. Sa Mayo 15 na 2026. Ako si Neda Avignante Esguera. Ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Senator Bato dakpon kung musuway og biya sa Pilipinas. Sakyanan nga giingong migawa sa Senado dungan sa oras nga pagbiya ni Senator Bato. Suspect sa pagpamusil sa Senado na inquest na. Aplas kami angkon nga siya ang unang nagpabuto sa armas. Full force sa impeachment, House prosecution andam na sa Senado. Og Visayas Grid nagpabilin sa red ug yellow alert status tungod sa kuwang nga supply sa kuryente. Problema sa basura sa SRP nagpadayon. LTO 7 nag-turnover og duha ka breath analyzer units ngadto sa Mandaue City. Og DSWD nagpasiug daog bagong ASEAN framework alang sa kaayuhan sa pamilya. Alas 5:10, detalye. Gimanduan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga otoridad nga dakpon si Senador Ronald De La Rosa Bato. Kung musuway kini og paggawas sa nasod. Matod sa pamahayag, ang Department of Justice mususi sa bisan unsang paningkamot sa senador nga mubiya sa Pilipinas isip usa ka butang nga may kalabutan sa hustisya ug giingon nga ipatuman ang angay nga arrest order kung mahitabo kini. Samtang nakuhaan sa taga-media sa kauluhan ang pipila kasakyanan nga minggawas gikan sa pasilidad sa Senado, pila ka oras human ang kagubot. Ang paggawas sa mga sakyanan na hitabo sa parehas nga oras nga gihisgutan ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mao Aplasca. Gikumpirma ni Aplasca nga nakuhaan sa CCTV ang paggawas ug pagsakay sa sakyanan ni Senador Ronald De La Rosa ug Senador Robin Padilla mga alas 2:30 sa kadlawon. Nakuhaan usab ang usa ka sakyanan nga adunay escort nga migawas sa parking lot sa Senado apan wala pa maklaro ug makumpirma kung kinsa ang mga sakay niini. Alas 5:12, gikumpirmar sa National Capital Region Police Office nga na-inquest na ang suspect sa nahitabo nga pagpamusil sulod sa Senado ni atong Miyerkules sa gabi. Sumala ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo ang suspitsado nga si Mel Oragon, usa ka volunteer sa National Bureau of Investigation. Gi-inquest na sa kapulisan human kini nadakpan tungod sa giingong pagpamusil sa mga personnel sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Giingon usab sa NCRPO nga posible pa nga atubango ni Oragon ang daghang kaso tungod sa maong insidente. Alas 5:13, miangkon si Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasco nga siya ang unang nipabuto og warning shot atol sa tensyon sulod sa Senado niadtong Miyerkules sa gabi. Sumala niya ang iyang pagpamusil pataas usa lang ka pahinumdum og pasidaan batok sa mga tao nga giingong mga ahente sa National Bureau of Investigation kon NBI nga misulod sa GSIS building diin nag-abli sa opisina sa Senado. apan misamot ang kahimtang kon ang kahimtang kay wala damha sa duha ka grupo nga moabot kini sa aktwal nga pagpinosilay tali sa mga tagapanalipod sa Senado ug NBI agents. Giingon usab ni Aplaska nga walay klarong koordinasyon sa NBI sa maong operasyon. Ilabi na kay adunay mga balita nga posibleng dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa base sa arrest warrant sa International Criminal Court kun ICC. Bisan pa sa nahitabo, gipasalig ni Aplaska nga kontrolado na ang sitwasyon ug luwas na ang Senado alang sa mga empleyado ug mga opisyal ni ini. Si Aplaska usa ka retiradong police general o graduado sa Philippine Military Academy Class 1987 samtang si De La Rosa sakop sa PMA Class 1986. Sa laing balita, nagpahibalo si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga kumpleto og andam na ang House Prosecution Team nga muatubang sa Senado karong Lunes, Mayo 18, 2026 sa oras nga alas 3 sa hapon. Kinihuman gipahibalo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga formal nang i-convene ang impeachment court batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Ridon, ang tibuok House Prosecution Panel moadto gyud sa Senado aron motambong og mosaksi sa pag-abli sa impeachment court. Gilauman nga magsugod na ang formal nga proseso sa impeachment ni ining pitsaha nga giisip nga usa ka importante nga lakang sa kaso batok sa Vice Presidente. Alas 5:15, nagpabilin ubos sa red ug yellow alert status ang Visayas grid karong adlawng Biyernes, Mayo 15, sumala sa labing ulahing advisory sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Ang red alert ipatuman gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Samtang ang yellow alert epektibo gikan alas 2 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon ug alas 9 sa gabi hangtod alas 11 sa gabi. Nasayran nga ang available capacity sa Visayas grid karon anaa sa 2,441 megawatts apan ang peak demand mingsaka ngadto sa 2,661 megawatts. Mukabat sa 11 ka planta sa kuryente ang naka-forced outage sukad Mayo 2026 samtang usa ka planta ang wala nag-operate sukad Marso 2026. Dugang pa 4 ka planta ang wala pa makaandar sukad 2025, duha sukad 2024, duha usab sukad 2023 ug usa sukad 2021. Laing 11 ka planta usab ang nagdagan sa derated capacities o limitado lamang ang produksyon sa kuryente. Tungod ni ini, mukabat sa 841.3 megawatts nga kapasidad ang dili magamit sa grid. Ang red alert status nagpasabot nga kulang na ang supply sa kuryente aron matubag ang panginahanglan sa mga konsumidor ug sa regulating requirements sa transmission grid. Samtang ang yellow alert status nagpasabot nga nipis na ang operating margin nga reserba alang sa contingency requirement sa grid. O ni explanation mga ka-vibes nga nung doon natin rotational brownout. No? Atong gibahin-bahin nagunsay available nga capacity kay ming lapas ta sa ato ang requirement mga ka-vibes. So tibuok ko ani siya. Luzon, Manila, di ba? Manila ug ang Kabisayan. Mo'y na kasi natin ni ini. Laing balita, aritas balitang lokal, nagpadayon ng problema sa basura sa South Road Properties kon SRP. Ogi paligo na karon ang koordinasyon tali sa Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau 7 kon DENR EMB 7 ug sa lokal nga kagamhanan aron masulbad kini nga issue. Sa usa ka technical conference, gihisgutan ang mga dinaliang lakang ug solusyon aron mapanalipdan ang kalikupan samtang gibutang ang kasamtangang hagit sa waste management sa syudad. Si Mayor Nestor Archival Sr. mitugan nga ang SRP usa lang sa temporaryo nga waste holding facility human nga napugos kon napupos ang kontrata sa San Rafael Sanitary Landfill sa Aluginsa ni adtong Mayo 11, 2026. Ang direktor sa DENR EMB 7, John Edward, mipadayag nga kinahanglan ang balanse sa pagpanalipod sa kalikupan o sa paghatag og responsive nga serbisyo publiko. Dugang pa niya, dili pa makalabay ang basura ngadto sa barangay Binaliw tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon sukad sa insidente sa basura niya tong Enero 8, 2026. Gipasalig sa ahensya nga magpadayon sa paghatag og technical guidance og environmental compliance support aron matabangan ang syudad sa pagdumala sa sitwasyon. Samtang ang lokal nga kagamhanan may presentar og schedule sa mga dinalian nga aksyon og lakang sa pagmonitor sa apektadong lugar, pagpugong sa illegal nga paglabay sa basura og paglimpyo sa mga bahin sa SRP aron makunhuran ang epekto sa kalikupan. Giawhag usab sa DENR EMB 7 ang mga residente, establishmento og komunidad nga magpractice sa responsibleng waste management og musuporta sa mga inisyatiba alang sa pagpanalipod sa kalikupan. Alas 5:20 gihatag sa Land Transportation Office Region 7 kun LTO 7 ang duha ka breathalyzer units ngadto sa Mandaue City Government isip kabahin sa kampanya batok sa drunk driving. Ang turnover ceremony gipanguluhan ni Regional Director Attorney Wendell C. Dinglasan Mayo 14, 2026. Suma ni Dinglasan sukad sa iyang pag-asumer sa pwesto ni atong Marso ning tuiga, nakapasaka na ang LTO 7 og 21 ka kaso sa anti-drunk driving sa rehiyon. Mukabat sa 17 ka kaso ang pending samtang 4 ka driver ang nakaluwat og silot. Formal nga gidawat ni Mayor Junky Owano ang mga ekipo og nagpasalamat sa ahensya sa suporta sa road safety campaign sa Dakbayan. Dugang pa sa mayor, nagplano ang lokal nga kagamhanan sa pagpalit og 4 pa kadugang breathalyzer unit sunod ni ining tuiga aron mas ligon ang kampanya batok sa mga driver nga nagmaneho nga hubog. Samtang gipresentar sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD isip kasamtang ang chair sa ASEAN Socio-Cultural Community kon ASCC ang bag-ong framework nga nagtumong sa pagpalig-on sa katungod ug kaayuhan sa mga pamilya sa rehiyon sa ASEAN. Atol sa ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network gipailan ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas ang ASEAN Family Development Network on ASEAN FAMNET nga mahimong plataporma alang sa mas ligon nga kooperasyon sa mga miyembrong nasod sa ASEAN kabahin sa family development. Tumong sa ASEAN FAMNET nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga pamilya pinaagi sa inclusive, resilient ug family-centered approaches. Lakip sa mga prioridad sa framework ang pagpalig-on sa panaghiusa sa pamilya, pagsuporta sa ginikanan sa digital age, pagpalambo sa partisipasyon sa kabatan-unan ug pag-atubang sa mga hagit sama sa labor migration, climate change ug economic inequality. Gipasiugda usab sa DSWD ang panginahanglan sa accessible social protection, healthcare services ug suporta alang sa non-traditional ug single parent families. Kabahin usab sa plano ang paghatag og kahibalo sa mga ginikanan kabahin sa digital technology aron mapanalipdan ang kabataan online og ma-monitor ang ilahang screen time. Kung maaprubahan ang ASEAN FAMNET ipatuman gikan 2026 hangtod 2030 aron magsilbing giya sa mga nasod sa ASEAN sa paghimo og mga polisiya og social welfare programs alang sa mga pamilya. Alas 5:24. Pinoy seafood exporters nakakuha og 31.6 bilyones pesos nga sale sa Spain Expo. Nasiguro na sa mga Filipino seafood exporters og kapin na $514.8 million or ang katumbas niini nga 31.68 bilyones pesos nga sales gikan sa booked ug negotiated deals atol sa 32nd Seafood Expo Global sa Barcelona, Spain. Matod sa Department of Agriculture kun DA, mingkaba sa 450.6 million US dollars or 27.73 billion pesos ang booked sales samtang 64.17 million US dollars o 3.95 billion pesos usab ang negotiated agreements. Giingon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nagpakita kini sa lig-on nga competitiveness sa Pilipinas sa global seafood industry. Gipasalamatan usab ni DA Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate ang paningkamot sa mga Filipino exporters tungod sa dakong interes nga nakuha sa Philippine Pavilion gikan sa international buyers. Kapindusi ka Philippine exporters ang mi-appeal sa SEG 2026 diin gipasundayag ang high value fresh ug processed seafood products. Lakip ang sustainable practices ug technical innovation sa nasod. Ang expo usab nagpakita ug mga bagong teknolohiya sa aquaculture sama sa AI assisted fish processing og sustainable aqua feeds. Sumala sa DA, ang lig-on nga partisipasyon sa Pilipinas nagpamatuod sa nagtubo nga reputasyon sa nasod isip kasaligan nga seafood supplier sa kalibutan. Og mingsaka ang exchange rate sa US dollar og mitiugsok ang bili sa piso sa Pilipinas human kini musaka ngadto sa 61.64 pesos kontra kada US dollar. Money siya ang rate exchange rate base sa datos sa Bankers Association of the Philippines. Kini na ang pinakagamay nga value sa piso mga ka-vibes, mas taas ni kumpara sa unang record low nga 61.567. So 61 pesos 0.567 centavos nga natala niya itong Abril 29. Nagpasabot kini nga mas gamay na ang baylo o kun ang mabaylo sa piso kun ilisan og dolyar. Sumala sa mga trader, usa sa nakaapekto sa paghinay sa piso mao ang kusog nga US dollar sa global market. Kini nagpasabot nga daghan ang investors nga mas ming pabor sa dolyar. Dugang pa nakaapekto usab ang mga isyu sa politika sa nasod. Lakip na ang tensyon sa Senado og ang impeachment proceedings batok ang Vice Presidente Sara Duterte nga nakadugang sa kawalay kasiguruhan sa merkado. Og mao ka nang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlaw nga Biyernes, Mayo 15, 2026. Alas 5:28 na atangin ninyo ang dugang balita nga ihatod kaninyo ni Jack Bataliones ug Ninya Corpus pinaagi sa arangkada balita. Ingon man sa mga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. O gayo magbuhi, tungod kaya itong evening vibe mo ay makapatulog ninyo og sakto. Aside of course, nga doon na tayo replay sa request 931, ang ato ang kasinatian 931. Karong gabi, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kanang tanan din sa inyong paborito 93.1 FM Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera. Maayong hapon, ka-vibes!
2: This is FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Favorite music radio.
2: Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Bataliones og Ninia Corpus.
3: May 15, 2026, Biyernes. Weekend na pero wala pa rin patid ang maiinit na issue sa Senado matapos ang nangyaring pamamaril sa Senate building. Sinuspindi na ang Acting Sergeant at Arms ng Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita.
5: Senate Sergeant at Arms Mara Plaska, isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension kasunod ng pamamaril sa Senado. Trust rating ng Senado bumaba ng 27% mula sa dating 44% ayon sa survey. Panibagong oil price hike namumuro sa susunod na linggo. House Prosecution Panel nakahanda na para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Lunes. At NGCP pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
3: Sinuspindi ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Malawakang imbestigasyon ang gagawin ng Office of the Ombudsman kasunod ng insidente ng pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Isa sa mga unang hakbang ang pagpirma sa preventive suspension ng 6 na buwan kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska.
7: Pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC.
6: Si Aplaska ang unang nagpaputok bilang warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Acting Sergeant at Arms at kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 beses na nagpaputok si Aplaska. Kinondena ni Rimulya ang maling hakbang na ito ng retired police major general.
7: Anong karapatan niyang gawin yon? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, zero ka. Not even the president will do that. They should have kept the peace. Ikaw unang mahuputok, ano yun? Diba? Sergeant at Times ba? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw na simula eh. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Hindi, sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, pag ricochet yan doon, di ba tinamaan na naman?
6: Iimbestigan din ang iba't ibang ahensyang namataan sa Senado sa araw na iyon.
7: Imbestigasyon ito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang USAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Ay tayo constitutional body, kaya kailangan ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas.
6: Padadalhan ang imbitasyon ng mga senador bilang parte ng investigasyon, lalo na umano sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Si Padilla ang huling namataang kasama ni De La Rosa sa pagtakas ng Senado, sa kabila ng pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng mataas na kapulungan.
8: Itago niyo CCTV.
6: Samantalang kumakalat ang video ni Estrada kung saan maririnig ang senador na ipinatatago ang kopya ng CCTV kay Aplaska.
7: Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan. Baka namang siya mapaghinalaan.
6: Gabi-gabi lang sa pinarin ang ipadadala ng ombudsman bilang parte ng investigasyon, kagaya ng kopya ng CCTV at kuha ng mga media ng gabi ng insidente.
7: Tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng sto na no, walang bias kasi. Diba? Iniiwasan natin yung magkaroon ng script yan na it was all a ruse. Iyan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation, let's study what happened and hear it from people who were there.
6: Inaasahan na ipadadala ang mga sabina sa susunod na linggo. Kapag mapatunayang guilty ang mga person of interest, posibleng maharap sa patong-patong na kaso, kagaya ng obstruction of justice, failure to maintain public safety sa Senate premises, at harboring a criminal fugitive. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Kinumpirma ng Department of Justice na may valid arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nirerespeto nila si Senator de la Rosa bilang isang sitting senator, ibang usapan na kung magtangka siyang lumabas ng bansa. Gitva ni Vida, inutusan na nila ang mga law enforcement agencies at border authorities na arestuhin ang puganteng senador sakaling mahuli siyang lumalabas ng Pilipinas. Inilabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senator de la Rosa.
3: Bumaba ang trust rating ng Senado matapos ang nangyaring pagpapalit ng liderato nito batay sa pinakahuling survey ng Tanghere. Ayon sa survey, bumaba sa 27% ang trust rating ng Senado kumpara sa 44% noong 2025. Tumaas naman sa 52% ang trust rating ng Kamara na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey noong May 12 to 13, katatapos lang ng palitan sa liderato ng Senado.
4: Labis na nadismaya si dating DILG Secretary Rafael Alunan III sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Senado at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagtakas ng ngayoy pugante ng si Senador de la Rosa sa Senate premises sa kabila ng protective custody. Sa panayam sa DZMM Radyo Patrol 630, sinabi ng dating kalihim na itinuturing nilang pantay-pantay ang bawat isa pagdating sa batas, maging politiko man o kabilang sa uniform services. Dagdag pa niya, nakakalungkot na kaysa tutukan ang mga mas malalaking issue na kinakaharap ng bawat Pilipino, ay mas inuuna pa ng mga nasa posisyon ang kanilang mga pansariling interes.
1: Today, I'm infuriated that all of the things that we did in the past to lay the foundation for good governance, for reforms, etc., have been cast aside. And rather than working for the causes higher than ourselves, for the common good, for the greater good, looking after the people who need our attention, our care, wala, naging pansarili na yung ating kultura. Both sides knew that we were serious about governance. Mm-hmm. And that if anybody crossed the line, we would simply just apply the law.
3: Sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasco, kaugnay pa rin sa nangyaring gulo at putukan sa loob ng Senado. Agad naman na umalma si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing dapat din na suspendihin ang hepe ng NBI. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
8: Ilang si Senator Bato na bumoto. Fact number 2.
9: Bumuelta agad si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging desisyon ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya na suspendihin si Acting Sergeant at Arms General Mau Aplasco. Sa nangyari kasing palitan ng putok noong Miyerkules ng gabi, si General Aplasco ang una umanong nagpaputok ng barila. Pero git

0: Papasok lang na balita, nagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Senator Ronald De La Rosa matapos itong hilingin ng Bureau of Immigration. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na sila ng mga notice sa Border Control Authorities. Sa oras na magtangka si De La Rosa na umalis ng bansa, ay agad siyang aarestuhin.
1: Balikan po natin ang ating interview kay Attorney Lorna Kapunan dito nga sa nangyaring pagtakas ni Senator Bato De La Rosa. At eto nga po, kanina tinatanong ko po yung tingin nyo dito sa pag-amin ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato De La Rosa. Kasi is it safe na raw ba to assume na matagal na niyang itinatago si Senator Bato?
2: Hindi natin alam kung matagal na niyang tinatago, no? Pero ang alam natin, yung denial ni Senator Pia that yung van nga nakatago at nag-apologize pa nga si Senator Ping Lacson, kung hindi man yung van, van nga ni Senator Alan, ano? And it is not unlikely na siyempre nag-uusap yung magkapatid, no? At kung merong van na ready na pumasok at naghintay sa basement at hindi pumasok hanggang nagbigay ng go signal, that means may plano yan. Mm-mm. That's not spontaneous. May plano yan. Siguro akala nila na walang warrant of arrest, or at least na when he is inside the Senate premises, if there is a warrant of arrest, hindi maseserve yung warrant of arrest. At kailangan talaga nila ng boto ni Bato for a change in leadership, no?
1: Hindi po.
2: Now, ang problema dyan is yung mga dating majority, ano naman ang consideration nila kung bakit sila nag-shift, no? Wala talagang principled alliances sa Senate. It is personal interest ang nakikita ng lahat.
1: Mm-hmm. So ito pong mga nangyari na sinasabi nga kanina, let's just go back dun sa protective custody at may warrant of arrest from the ICC. Masasabi niyo po ba na maaaring naging kumbaga may obstruction of justice na ginawa itong Senate majority sa pagbibigay nitong protective custody at itong mga pagsakay sa mga sasakyan? Pwede rin po ba itong harboring a fugitive? Attorney Lorna Kapunan? Attorney?
2: Yes.
1: Sandali
2: ha. Ang daming tumatawag eh.
1: Opo, live po kayo ngayon.
2: I will reconnect.
1: Opa. But we can hear you, attorney. You can continue po speaking.
2: Excuse me, I will reconnect, ha?
1: Opa. But attorney Lorna, you can continue po. Okay, so ayan nga, may mga nagsasabi nga na obstruction of justice. Pero sinasabi, no obstruction of justice, wala naman warrant. Pero bakit may protective custody? Kaya ang dami pong mga katanungan.
0: Pero kung obstruction of justice nga naman, partner, no? Itong mga majority, member ng majority block ngayon sa Senado, they are very vocal and admitting, no? Parang admission yung pag-post nila sa social media accounts nila na hindi namin hahayaan na isuko ang isang senador sa Banyaga. Diba?
1: Yung iba sa kanila, mga abogado rin, di ba? At iisipin mo, dapat alam rin nila yung sinasabi nila, di ba? Kumbaga meron rin silang argument kasi nga dapat nga daw, yung dati pang sinasabi na dapat local courts ang humuli sa isang local na official. So, at saka di ba yung sinasabi, yung pag-alis natin sa ICC, issue rin yan. Pero itong nangyari kasing crimes against humanity nila ay nangyari bago nangyari yung pag-alis sa ICC. Ganun nga, ang daming mga natututunan actually tayo dahil sa mga batas. Okay, Attorney Lorna?
2: Yes. Na tayo.
1: Okay. So, dito na lang po muna tayo sa isa sa mga person of interest daw ngayon, actually. Whether itong person of interest na ito ay...
2: Mahina ang audio niya. I'm sorry, I cannot hear.
1: Opo. Attorney Lorna.
0: Ganito po, attorney.
1: Naririnig niyo po kami. Opo.
2: Hindi masyado.
1: O sige, Christian, ikaw nga, baka mas marinig ka ni attorney.
0: Okay, ito pong mga binabanggit po na medyo parang body ni Senator Bato de la Rosa, katulad ni na Senator, kanina binanggit nyo po si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon naman po, itong si Senator Robin Padilla na sinasabing proprotektahan niya si Senator Bato de la Rosa. Maaari po bang kumbaga maging persons, ay tinuturing na kasi person of interest ngayon.
1: Ng NBI.
0: Oo.
1: Si Senator Robin Padilla. Ano po ang ibig sabihin nito?
2: Kasi ang continuing crime yan, ano? Continuing crime yan, ibig sabihin, ang nangyayari sa Senate, nagha-harbor sila ng fugitive. Nag-disrupt sila ng lawful service of a warrant of arrest. So it is a continuing crime, ano? At nag-obstruction of justice sila, no? Hanggang hindi ma-surrender ang isang Bato de la Rosa, continuing crime yan. So everybody in the Senate, the majority who seem to be part of this conspiracy, lahat sila persons of interest. At tamang ombudsman, wala dapat public official na exempted dyan. In fact, mas mabigat nga ang isang obligasyon ng public official to follow the law. So, kailangan dapat si Senator Bato, Alan Peter, in fact, Senator Ejercito, who was caught on video saying, itago nyo yung CCTV na yan. Lahat sila are considered persons of interest na dapat imbestigahan, hindi lang ng ombudsman, ng authorities natin. Kasi meron tayong separation of powers, no? Ang limitation ng legislatura is to make laws. Hindi sila enforcement. Enforcement of the laws belongs to the executive branch. Ano yung executive branch? The president, the cabinet, Department of Justice, local government, NBI, PNP, DOF, ombudsman. Lahat yan are executive branches.
1: Okay. So, attorney,
2: for the Senate to interfere with the exercise of the function of the executive department, eh talagang liable sila, no?
1: Opo.
2: Hindi nila siguro alam ang constitution na may limitation ng legislative power.
1: Okay, so are you saying, Attorney Lorna, sabi mo persons of interest lahat yan, pwede silang kasuhan sa mga kasong you also mentioned it yourself, harboring a fugitive or obstruction of justice or even grave abuse of discretion? Lahat po ba ito ay pwedeng isang palaban sa kanila?
2: Depende sa penalty, no? Kasi alam naman natin sa batas, kung ang penalty ay 6 years and below, immune sila. Kung ang penalty taken together is 6 months and above, hindi sila immune. So pwede silang kasuhan kasi may hindi lang obstruction of justice, may aggravating circumstance yan, ano?
1: Yung
2: allowing the use of firearms in the premises, knowingly harboring a fugitive, yung mga ganyan, mga aggravating circumstance yan. So baka more than 6 months yan ang penalty. Kung more than 6 months, hindi na immune ang mga senador.
1: All right, research po namin. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.
2: Thank you.
0: Nakahanda na ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Nananawagan naman ng independent investigation ang mga mambabatas sa naging gulo sa Senado. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: More than ready ang House Prosecution Panel. Inaasahan nilang sa Lunes na magko-convene ang Senado para sa pagsisimula ng paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
4: Ang kaming panel of prosecutors, we will be discussing kung pupunta na ba kami on Monday rin para magpakita na handa na kami at i-confirm yung pag-transmit ng articles of impeachment.
3: Giit din ng mga miyembro ng prosekusyon na paglabag sa konstitusyon ang anumang pagtatangkang i-dismiss ang impeachment sa Senado.
5: Yan mismo ang utos ng atin sa Ligang Batas na pag natanggap yung articles of impeachment, walang choice ang Senado kundi ililitisin ang kaso.
3: Mahalagang matuloy ang paglilitis upang mapanatili umano ang integridad ng institusyon ayon kay Akbayan Party Congressman Percy Sendanya.
6: They cannot do this to the Filipino people, the second second time around. Ito mga nangyari itong nakarang araw, nakakahiya na nga yung Senado, mas ipapahiya pa nila yung sarili nila.
3: Samantala, dismayado ang mga mambabatas sa nangyaring shooting incident at sa bigong pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na wanted na ngayon ng International Criminal Court.
6: Naalala ko nung araw pagpangit na palabas sa sine, sinasabi ng mga tao balikbayad. Ito dapat balikbayad kasi talaga nakita natin kung paano binababoy yung sa institusyon tulad ng Senado.
3: Kaya nanawagan ng mga mambabatas na magsagawa ng independent investigation. Giit ni Delima, maraming tanong ang dapat mabigyan ng kasagutan. May tuturing aniyang obstruction of justice ang ginawa ni Senator Robin Padilla na pagpuslit kay De La Rosa.
7: Aiding and abetting a criminal fugitive. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan.
3: Sa ilalim kasi ng RA 9851, binibigyan ng Estado ng karapatang isuko ang isang subject of investigation sa isang international tribunal na nagsasagawa ng investigasyon at trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Lunes na magko-convene ang Senado bilang House Impeachment Court. Alamin natin ang paghahanda ng impeachment prosecutors. Makakausap natin si San Juan City Representative Isabel Zamora. Magandang gabi po, Congresswoman Bell. Welcome po sa Arangkada Balita.
8: Hi, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Okay, siguro tanungin ko muna si Congresswoman bilang isang abogado. Dito po sa nangyaring pagtakas raw nitong siya, Senator Bato de la Rosa. Sabi kasi niya, Senate President Alan Peter ay wala naman daw arrest na nangyayari. Kaya he can just leave the Senate anytime. Para po sa inyo bilang isang abogado, ano po ba to? Obstruction of justice o pagkonsinti dito kay Senator Bato?
8: Exactly. That is obstruction of justice. Meron po tayong valid warrant issued by the International Criminal Court. At yun naman po, malinaw sa ating batas na pwedeng i-enforce po yan dito. And we have Republic Act 9851 to support that. Siguro banggitin natin na the Supreme Court has already decided that we are bound to follow the ICC even if nakaalis na tayo sa ICC for the period nakasali pa tayo. And ito pong crimes na allegedly committed by President Duterte, Bato de la Rosa, were committed during the time when we were still a member of the ICC. Kaya po, valid yung warrant at yung ginagawa po nilang pagkonsente sa pagpago kay Senator Bato de la Rosa, aid sa kanyang pagtakas ay obstruction of justice. And banggitin ko na din po, under our law on obstruction of justice, when it's a public officer, a public official or a government official who commits the crime of obstruction of justice, I believe there's a penalty of perpetual disqualification.
1: Mm-hmm. Yung punishment kaya, Congresswoman, naalala nyo kung sinasabi kanina ni Attorney Lorna Kapunan, kung more than 6 months, kung less than 6 months, dito sa obstruction of justice na ito, ay pasok po ba yun? Dito sa, pwede po yan na isampa dito sa mga sinasabing maaaring kumonsinte or nag-protect kay Senator Bato?
8: Okay. Let me see. I have that opened.
1: But in any case, Congresswoman Bell, perpetual disqualification, di na sila pwedeng tumakbo muli.
0: Sa public office.
8: Opo, it says here, if any of the foregoing acts is committed by a public official or employee, he shall, in addition to the penalties provided thereunder, suffer perpetual disqualification from holding office. I would think dapat alam po yan ng ating mga senador.
1: But who will file a case against them?
8: Can we file a case against them?
1: Who will, and who do you think will do that? Who will file a case against the senator who might be guilty of obstruction of justice?
8: It should be the ombudsman.
1: The ombudsman. Okay. So, ayan. Mukhang nagiging mas exciting. Tingnan natin kung magpa-file nga ng case ang ombudsman sa dami na po ng kasong pina-file niya.
0: At least may mga pointers na tayong dapat bantayan, no?
1: Diba?
0: Sabi ni Congresswoman Isabel ay dapat ombudsman yung magpa-file, no? At umaksyon dito. Anyway, Congresswoman, dako naman po tayo sa inyong paghahanda sa impeachment. With all of this, ito makakaganapan po sa Senado simula po nung Lunes. Ano po yung paghahanda ninyo sa impeachment trial?
8: Alam niyo ho, maski na po may kaguluhan sa Senado, hindi naman po kami tumitigil sa aming preparations. So, tuloy-tuloy lang po ang aming preparations. We have been meeting every day. The different prosecution teams have been meeting every day. And tayo po ay nagbabasa. We are reviewing the draft question and answers, briefs, and statements that we have made with our lawyers.
1: And Congresswoman Bell, ito, nag-iba kasi ang composition ng liderato sa Senado, and lahat talaga inaabangan itong maaksyon ng mga eksena dyan, ano? Karamihan na raw po ngayon ay mga pro-VP Sara or diba, friendly kay VP Sara. Nababahala po ba kayo dito sa nangyaring bigla ang change of leadership in these circumstances na nagkahabulan pa para may makaboto at makuha yung 13 votes na yan?
8: Well, that's true, no? Siyempre nakababahala ang nangyari sa Senado. For the simple reason na hindi dapat nangyayari yan sa ating Senado, hindi ba ho? We believe that they've gone to the lowest of the low. I mean, bakit naman po magkakaroon ng gunshots? Masyadong magulo, masyadong madaming issues concerning the events that transpired in the past few days. And of course, lagi po nating sasabihin or kami po ay naniniwala na ang mga ito ay may kinalaman sa ating impeachment. Of course, siguro that's yung gunshots and yung pagpapatakas kay Senator Bato is a different matter. But in fact, yung kaguluhan in the Senate during that day, paniwala namin ay may kinalaman din dahil sa impeachment, dahil that was the impeachment articles were being delivered that time. In any case, maski po magulo sa ating Senado, kami naman po ay tuloy-tuloy lang ang aming preparation for trial.
0: Alright. Inaasahan po ba ninyo na ngayon po marami nang sinasabing pro VP Sara, inaasahan nyo po ba susulpot na itong si VP Sara dito sa impeachment trial?
8: Well, I hope that she will appear at the impeachment trial. This is her last chance to defend herself. Binigyan po siya ng kanyang due process rights sa House Committee on Justice. She was given or she was afforded all of the opportunities for her to defend herself or to show her evidence, pero hindi niya po ginawa iyon. So, dito po sa trial, dapat magpaliwanag po siya sa taong bayan. Otherwise, kung hindi po siya magpakita, hindi po siya sumagot, hindi po siya magpaliwanag, then ang ebidensya lang po makikita nating lahat ay ang ebidensya laban sa kanya.
1: Alright.
8: And that should be the basis of the decision of the senators.
1: Okay, maraming salamat. San Juan City Representative Isabel Zamora. Happy weekend po.
8: Happy weekend po and maraming salamat din po.
0: Paglilihis sa issue. Ito ang reaksyon ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Agbayan Congressman Chel Diokno at Percy Sendanya sa mga reklamong isinampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Humarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga mambabatas para sa preliminary investigation. Batay sa reklamo, nilabag umano ng mga kongresista ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Act. Ito'y matapos isa publiko ang mga confidential bank records ni Carpio na sa mga pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment hearing. Pero ayon kay De Lima, isang uri ng harassment ang reklamo at walang paglabag sa batas sa isinagawang pagdinig ng komite. Pwede rin umano silang maghain ng countercharges para sa mga damages, malicious prosecution at perjury sakaling madismiss ang reklamo laban sa kanila.
6: Itong filing ng kaso doon sa mga complainants natin sa impeachment, ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at pangaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs.
1: Kataong ito, makakausap natin si Len Olea, Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Magandang gabi, Ms. Len, and welcome sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi din, Ms. Nina, kay Jack.
1: Opo, kasama ko po ngayon si Christian dahil si Jack po ay nagbakasyon muna. Well-deserved. Sa mata ng isang journalist po, ano ang masasabi mo sa nangyaring gulo at pamamaril dyan po sa Senado?
9: Siyempre, galit na galit tayo dun sa pangyayari no sa Senado dahil nakita natin kung paanong nilagay sa panganib ang buhay ng mga journalist at ng mga karaniwang empleyado para lang pagsilbihan yung makitid na interest no ng isang senador. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, ang dapat na tinitiyak ay kaligtasan ng mga sibilyan.
0: Opo. So tingin niyo po ba maraming nagsasabi na ito ay palabas lamang o stage siya? Kayo po bilang giorno o bilang isang mamamahayag, ano po sa tingin niyo? Ito po ba isang stage event lamang o palabas?
9: Maraming nag-raise ng mga tanong ng mga veteranong mga journalists no? At nakita natin yung mga timeline na inilabas ng iba't ibang media outfits at kahit ang press con ng Malacanang after the incident ay lalong mas nagpatibay ng mga suspicion at mga kutob sa halip na magbigay ng malinaw na mga sagot. Kaya hindi natin maikakaila na mas maraming duda at mas lumilinaw na parang sinadya itong pangyayari nito ng putukan. Kaya mas lalo nakakagalit kasi sinadya niyo iyan at the expense of the people around the warring parties or para lang ipagtanggol at hindi isuko si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito yung mas nakakagigil dito diba na pwedeng malagay sa panganib, may aktwal na putukan, gunshots na narinig at hindi niya tiniyak na makaligtas no or in-ensure yung safety nung mga nagko-cover during that time.
1: Oo nga po. At sa napanood po natin mga live reports kung saan nandyan yung ating mga mamamahayag sa gitna ng mga putukan na talagang hindi mo sila masisisi kung sila ay talagang natakot para sa kanilang buhay. Maski tayo na nanonood sa kanila ay talagang kabang-kaba para sa kanila. And yet, they still covered and did their jobs no to the best of their abilities. Sa mga ganitong insidente na first time unprecedented na nakita natin ano baka meron po kayong masasabi na pwedeng baguhin pagdating sa safety protocols ng ating mga journalists, Ms. Len?
9: Una sa lahat, syempre nag-undergo ang maraming journalists ng safety training, pero dito sa insidente na to sa Senado nakita natin kung paanong yung mismong gobyerno ang hindi kinonsider ang safety ng mga journalists. Kaya kahit na yung mga kasamahan natin na nandun sa Senado, marami sa kanila nakapag-safety training. Pero hindi iyon na ihanda sa ganong sitwasyon dahil nga yung mismong dapat na nag-ensure ng kanilang safety, meaning yung OSAAS sa loob ng Senate, andun ang police, andun ang NBI, pero hindi na prevent itong ganitong klaseng putukan. So syempre sa ating mga colleagues, nagmo-monitor tayo ng nangyayari yan. Ang pag may gunshots, drop to the ground talaga yung unang gagawin at maging aware no dun sa sitwasyon. Pero dahil nga alam natin na ginampanan ng ating mga kasamahan yung kanilang tungkulin na maghatid ng balita, at tayo ay saludo sa lahat ating mga kasamahan na sa gitna ng ganong sitwasyon ay inuna nila yung kanilang tungkulin na alamin ang katotohanan at ihatid ito sa publiko.
1: Ayun nga po, sana hindi na ito maulit. At saludo rin po tayo sa lahat po ng mga kasamahan natin na nag-cover dyan sa Senate shooting incident. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Len Olea ng NUJP. Magandang gabi po.
9: Magandang gabi rin po at ingat po tayong lahat.
1: Namumuro ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw ng trading sa Mean of Platts, Singapore, hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at hanggang 1 peso and 25 centavos naman sa gasolina dahil ito sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan.
0: Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa sunod-sunod na brownout ngayong linggo sa Luzon at Visayas. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tibusio.
10: Mainit na nga, brownout pa! Ito ang naging kalbaryo ng maraming consumer sa Luzon at Visayas ngayong linggo. Sunod-sunod kasi ang naging deklarasyon ng Red Alert kung saan ipinapatupad ang manual load dropping o rotational brownout dahil sa kakarampot na supply ng kuryente. Nagsimula ang Red Alert sa Luzon matapos bumigay ang Ilihan-Dasmariñas at Ilihan-Tayabas transmission line. Dahil dito, hindi makapag-supply ng kuryente ang Ilihan Gas to Power Complex sa Luzon. Bukod dyan, 25 planta ang hindi gumagana ngayong taon at 8 pang planta simula 2019. May 14 ding planta na nasa derated capacity o mas mababa ang nagagawang kuryente. Damay din dito ang Visayas.
11: Kasi yung Visayas, dependent din sa Luzon sa power. Mm. May sobra kasi yung Luzon normally. So ngayon, hindi na maka-export si Luzon sa Visayas. Ang mga planta na down, it will take them time, hours or some even days to go back online.
10: Ngayong hapon, naka-red alert uli sa Luzon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Kapag hindi kasi ito'y pinatupad, maaaring tuluyang bumigay ang grid. Apektado rito ang maliliit at malalaking negosyo.
12: Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihid, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo, tapos nasisiraan ka lang. So, sayon po.
13: Apo, sa
12: ito
13: mga
12: yung malaking pinakadagok sa amin, sanay namin. So,
14: ahirap na sa mga manufacturing. Na hindi nila ma-schedule na yung production nila na tuloy-tuloy, no?
13: Mm-hmm.
14: So all of this will affect in higher production cost and less productive sa mga manufacturing.
10: Hinihintay pa ng DOE at ng Energy Regulatory Commission ang paliwanag ng NGCP.
11: Si ERC yung regulator nila and I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan because meron na silang obvious violation just without reporting.
10: Habang ikinakasang investigasyon, pagtutuunan ng energy sector na maibalik muna ang mga planta at transmission line. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Jaiho.
15: Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kapamilya Big Winner Brent Manalo, recording artist na. Ano kaya ang masasabi ni Brent na after his Pinoy Big Brother experience? Lahat po ng detalye alamin natin dito lang sa Joy Hot Exclusives. Agad nating hininga ng reaksyon si Brent Manalo matapos ma-release ang kanyang mga kanta mula sa Star Pop ng Star Music kagabi.
13: Hindi ako mapaniwala. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng EP album. Pero syempre proud na proud ako kasi talagang pinaghirapan namin to, yung mga kanta dito, talagang pinag-isipan.
15: Sa proseso ng paglikha ng kanyang album, masasabi ba ni Brent na naging hands-on siya dito at nakipag-collaborate sa Star Pop para ito ay mas mapaganda?
13: Never ako nag-absent. Even yung sa pagpili ng kanta, talagang pinagmitingan pa namin yun, nag-listening party kami.
15: Sa nasabing album o EP ni Brent Manalo, may kanta siyang binigyan ng bersyon na nauna ng inawit ni Daniel Padilla. Paano napili ang kantang ito?
13: Yung malay ko, sinadjust ko siya na parang ganun yung kanta na gusto ko. Pero sabi ni Sir Roxy or si Sir Rox na parang sige, gawin mo na lang ng cover. Yun na lang. Yun na yung actual song na i-release natin.
15: Para sa kanya, ano naman ang kanta na masasabi niyang favorite niya sa kanyang EP?
16: Pareho tayo nahihiya. O, nandun naman yung sagot. Okay.
13: Si Sir Rox yung sumulat nito eh. Tapos sobrang ganda talaga ng pagkalatag.
15: Samantala, isa sa inaabangan ngayon ay ang gaganapin na fan ko ni Brent Manalo. Madami ang nag-e-expect for sure na may mga espesyal na bisita. Ano nga ba ang masasabi ni Brent na dapat i-look forward ng kanyang mga tagahanga?
13: Ito naman kasi parang yung fan ko, the purpose talaga is me and the fan. Parang sila yung kadate ko.
15: At inalam din natin kay Brent kung ano sa ngayon ang mas matimbang sa kanya. Ang pagiging aktor bilang napapanood natin siya sa Hotel 88 o ang pagiging recording artist.
13: Pero syempre, first love ko talaga yung acting talaga. Mukhang ka na go back to my roots, kumbaga.
15: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
17: This is FM Radio.

0: Immigration Lookout Bulletin Order, inilabas laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice.
0: Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sinuspindi ng office of the Ombudsman. Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Mau Aplasca itinuturing ng persons of interest ng NBI kaugnay ng pag-alis ni Senator Pato sa Senado. Exclusive, lalaking lasing umano nagwala ng bato at nanuto pa ng baril. Sa Pulsa Video, pusa ibinitin sa poste. At ang mga explosive na abangan sa ASAP XP, tutukan!

0: gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga imbestigasyon sa nangyaring gulo sa Senado nitong Miyerkules. Bumuo na ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Iginit din ng DOJ na anumang pagtatangka ni Senador Ronald Bato de la Rosa na umalis ng Pilipinas ay ituturing na pangungutya o mockery of justice. Live mula sa DOJ headquarters sa Manila, nagpapatrol Job Manahan. Job, ano-ano ang gagawin at puder ng Special Panel of Prosecutors?
1: Alvin, uunahin ng Special Panel of Prosecutors ang pagkuha ng mga ebidensya tungkol sa naging pamamaril or shooting incident sa Senado nitong Miyerkules. Ilan sa mga kailangan nila ay yung CCTV at deployment details. Ilan din sa magiging kapangyarihan nila ay ang pag-issue ng subpoena. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI o sa ilan pang law enforcement authorities na isumite sa kanila lahat ng ebidensya na mayroon sila sa loob ng 2 araw. Hindi binanggit ni Justice Secretary Frederick Vida kung ilan o sino-sino ang bubuo sa Special Panel ng Prosecutors, pero may ilalabas anya na DOJ circular tungkol dito. Anya, dapat magsumite ng paunang ulat ang National Bureau of Investigation at pulisya bago mag-alas 5 ng hapon, Miyerkules sa susunod na linggo. Ipapadaan naman nila ang kanilang request sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa pamamagitan ng Office of the Senate President.
2: Itong ating panel na mag-iimbestiga, hinihikayat ho namin kayo na mag-share kayo ng kaukulang impormasyon na meron kayo. Something verifiable, no? Something verified so that we can put people accountable kung meron nung may kasalanan. Diba? Pag ang ebidensya ay nagtuturo na panagutin ng ilang mga tao, pananagutin natin. Pag nagsasabi rin naman na walang kasalanan, exonerate natin. Ito po ang layunin itong panel na to.
1: Ayon pa sa kalihim, hindi limitado sa shooting incident ang investigasyon ng Special Panel dahil katakatakaan niya na may nag-discharge umano ng arma sa Senado.
2: I give primacy kasi medyo nakakataka yun, eh, di ba? Mm-hmm. Bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado?
3: Okay.
2: Diba? Nalagay sa peligro yung mga kababayan. Kayo mga news reporter, nalagay sa peligro. I don't want to put blames kagad. Diba? That would be premature. So let's allow the panel to do their work.
1: Ayon pa kay Vida, may impormasyon sila para alamin kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC at nakaalis ng Senado nitong Huwebes kahit nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Ayon sa kalihim, may immigration lookout bulletin order nang inilabas laban sa Senador.
2: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
1: Sa panayam sa ANC, sinabi ng abogado ni De La Rosa na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kliyente at hindi pa niya ito nakakausap.
4: I can only speculate, no, based on my previous discussion with him, that he probably does not want to bother much the Senate anymore. There was a clear attempt to arrest him which led to a firefight.
1: Naging maingat naman si Vida sa naging tanong ng media kung iimbestigahan si Senador Robin Padilla na napaulat na kasama ni De La Rosa nang lumabas sa Senado nitong Huwebes ng madaling araw dahil ayaw niyang pangunahan ang magiging investigasyon ng Special Panel. Paglilinaw niya, hindi naman ito manhunt operation laban kay De La Rosa.
2: The Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues, we respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch.
5: May apat na nakakita
1: Samantala, formal nang naghain ng mga resolusyon sina Senador Amy Marcos at Bam Aquino para imbestigahan mismo ng Senado ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules. Alvin, naging maingat si Secretary Vida pagdating sa katanungan kung maiko-consider na bang fugitive o pugante si Senator De La Rosa. Ayon sa kanya, legal ito. Legal term ito, kaya maraming nuances. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Alvin.
0: Actually, yun ang itatanong ko sana sa iyo, Job, kasi may isang legal expert na na-interview namin sa DZMM kanina. Ang tawag kay Senator Bato ay fugitive from justice. Sa Tagalog, pugante. Yan din ba ang posisyon ng Department of Justice? Kasi sabi niya, oras na magtangkang lumabas ng Pilipinas, ipa-aresto nila.
1: Alvin, naging maingat kanina dyan si Secretary Vida. Sabi niya, hindi naman nagmamatter yung opinion niya as of this moment. So sabi niya nga sa atin, ang exact soundbite niya ay let's leave it at that.
0: Okay, maraming salamat, Job Manahan. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca dahil sa gunfire incident sa Senado. Habo naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ipasuspindi rin si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City ng Papa Drol, Cassandra Salonga. Cassandra, kailan magsisimula ang preventive suspension ni Plasca?
3: Alvin, efektibo ngayong araw ang preventive suspension order kaya Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca habang gumugulong ang investigasyon sa naging palitan ng putok sa loob ng Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ay nakakabaka dahil siya umano ang nagsimula ng komosyon sa loob ng Senado.
5: Unforgivable o mahirap patawarin. Ganito inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang naging barilan sa loob ng Senate building noong Miyerkules ng gabi.
6: Masyadong delikado yun. It could have hit somebody. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate.
5: Kaya epektibo ngayong Biyernes, pinatawa ng preventive suspension without pay ng 6 na buwan si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na umami siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa enkwentro. Matatanda ang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms, habang 5 putok ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Ngayon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat din umanong patawa ng preventive suspension si NBI Director Melvin Matibag.
7: Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way.
5: Sagot naman dito ng Department of Justice na lead agency ng NBI.
8: I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances.
5: Pinuno naman ni Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakaalis ng Senado matapos ang komisyon. Hamon niya si Senador, harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court.
6: Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt.
5: Sa susunod na linggo, ipapasabi na ng Ombudsman ang mga personalidad na nasa loob ng Senado bago at matapos ng gunfire incident, kabilang ang mga miyembro ng Senado, DILG, PNP at NBI. Humihingi rin ang Ombudsman ang mga affidavit at mga video mula sa mga mamamahayag na nag-cover ng insidente. Ipinasabi na rin niya ang CCTV footage mula sa Senado. Sumang-ayon sa Senator Jinggoy Estrada na mahalagang mapreserba ang CCTV footage upang makita ang kumpletong larawan ng mga pangyayari. Matatanda ang nag-viral ang video na narinig si Estradang nagsasabi na itago ang CCTV. Pero paglilinaw ng senador, ang ibig niyang sabihin ay i-secure ang footage. Alvin, ayon sa Ombudsman, posibleng makasuhan ng obstruction of justice,
3: failure to maintain public order and safety at gross neglect of duty at aiding and abetting a criminal or fugitive from justice ang mga mapapatunayan na nasa likod umano ng gunfire incident sa Senado at ang mga tumulong umano na mapatakas si De La Rosa. Balik sa iyo, Alvin.
0: Cassandra, sinagot ba ni Ombudsman ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat pati si Attorney Matibag ay masuspindi rin? Kasi ang sumagot, DOJ, di ba? Yung Ombudsman mismo sumagot ba?
3: Alvin, sa ngayon ay wala pang nababanggit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iba pang mapapatawa ng preventive suspension order. Kasi sa ngayon, yung pinaka-focus nila ngayon ay ma-secure yung CCTV footage sa Senado para magkaroon sila ng full picture nitong nangyari na insidente. At para nga mapreserba ang integridad itong ebidensya ay kailangang mapatawa ng preventive suspension order si Aplasca.
0: Kasandra, isa na lang, anong klaseng investigasyon ang gagawin nila? Kasi ang Senado, ang Office of the Senate Sergeant at Arms meron, ang NBI meron din. Yan ba ay parang paralel o parang joint investigation ang gagawin nila o hiwalay yung sa Ombudsman?
3: Alvin, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukas sila sa joint investigation with the DOJ. Pero sinabi nila na mas mainam pa rin na sila yung maging central figure o yung manguna sa investigasyon nitong naging insidente sa Senado.
0: Maraming salamat.
3: Alvin, Sige lang.
0: Magdagdag ka.
3: Alvin, dagdag ko lang din no, na ngayong araw na ito ay sinimulan na ng Ombudsman na magtalaga sila ng special panel na mag-iimbestiga dito

0: Zian Ambrosio.
1: Mga forensic expert na mula sa Philippine National Police ang kumalat ng mga mahalagang ebidensya sa ikalawang palapag ng Senate Building para unti-unting mabuo ang larawan sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pagitan ng Office for Senatorial Security and Accountability o OSAA at mga ahente ng National Bureau of Investigation noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, layo nito na maunawaan ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari noong gabi ng putukan.
2: Yung forensic group ay nag-submit ng initial 3D reconstructions.
1: Ang PNP ang siya nag-iimbestiga sa insidente. Nagsimula na magpatawag ang pulisya ng mga testigo mula sa Senado, NBI, at maging mga miyembro ng media sa nangyaring tensyon. Isa sa iniimbestiga ng pagpapaputok ng warning shot. Ayon kay Tuanyo, delikado ang paggamit ng warning shot.
2: Una-una, mag-cause ng panic sa public at maka-endanger ng buhay ng kung sino man. May batas kasi na maaari mag-govern sa nasabing mga insidente. Ito ay indiscriminate firing na under the revised penal code o imposible yung paglabag sa alarm and scandal na nandun din sa revised penal code.
1: Kasalukuyang sinusuri ng forensic team ang mga posibleng pinanggalingan ng mga putok, maging ang mga basyo ng bala.
2: Ang sinasabi po dyan ng forensic group, kikita po dyan, madidetermine po nila kung ang sinasabi mga trajectory ng bala o yung mga bullet holes ay nanggaling sa labas o sa loob.
1: Mahalaga rin sa imbestigasyon ng mga CCTV footage sa Senate Complex. Kasama na rin ang mga body camera at video na kuha ng media.
2: Lahat po, CCTV footages ng inside and outside the Senate premises. Ito ay kasalukuyang kanilang inaalisa at pinanood po.
1: Samantala, nananawagan ng PNP na iwasang bumuo ng mga haka-haka at hintayin matapos ang kanilang investigasyon para matiyak ang isang malinaw at patas na paglalahad ng mga pangyayari. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, target nila matapos ang buong investigasyon kaugnay sa shooting incident sa Senado sa darating na Huwebes. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Kalaboso ang isang lalaking pumatay umano ng isang pusa sa Pasig City. Muli namang nanawagan sa publiko ang Philippine Animal Welfare Society na i-report sa mga otoridad ang anumang insidente na pang-aabuso sa mga hayop. Nagpapatrol, Alison Ko.
3: Aakalain na may inaayos lang sa sako ang nakaupong lalaking ito sa plaza ng Barangay Santolan, Pasig City nitong Huwebes. Pero maya-maya, inilabas niya mula sa sako ang isang pusang nakatali sa leeg at ibinitin niya ito sa poste ng ilaw. Matapos magsumbong ng isang concerned citizen sa mga otoridad, agad natunto ng Pasig City Police ang suspect sa tulong ng barangay.
4: Nakita niya mismo itong ating suspect na sinasabit niya yung pusa sa isang lamppost. Since constituent na nila itong suspect, na kilala nila.
3: Itinanggi ng suspect na siya ang pumatay sa pusa.
5: Napulog yung pusa sa plaga at nangakit siya, nangangalmot. Ngayon, sinako ko, tapos yung pagbalik ko, may pumalo, tapos sinabit ko sa ano.
3: Mariing kinundena ng Philippine Animal Welfare Society ang insidente.
6: Yung mga nagsasabi na nangagat yung aso, yung pusa, kaya sinakta nila, namin is hindi dapat pinapatay. Para lang panggante. Ang in charge talaga dito sa pagkukuha ng mga nangangagat na aso at pusa is your animal control officer or yung city pound. Yan ang mga dapat tinatawag for public health concerns. Hindi dapat nilalagay yung ano sa sariling kamay.
3: Nanawagan ang post sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang makikita nilang insidente ng animal cruelty. Nagpaalala rin ang pulisya na makakasuhan ang sino mang mahuhuling nagmamaltrato sa mga alagang hayop.
4: Sa ating pong mga kababayan, lagi po nating tandaan na may batas po tayo dito. Bawal pong patayin ang mga ating mga hayop dahil ito ay parehas din natin na may buhay.
3: Nasa kusudiyan na ng Pasig City Police ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Alison Ko, ABS-CBN News.
7: Arestado ang isang lalaking nagwala at nanutok pa ng baril sa isang barangay kagawad sa Quezon City. Ilang sasakyan din ng mga kapitbahay ang pinagbabato at sinira ng suspect. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas, exclusive.

0: tayo.
1: Biglang nagpulasa ng mga kabataang ito at natigil ang pagpipintura ng basketball court sa Banabas Street, Barangay Amihan, Quezon City kaninang hating gabi. Nagwawala ang lasing umano nilang kapitbahay at hinamon pa sila habang bitbit ang isang mahabang baril at handgun. Sa pagbalik ng sospek sa bahay, tinutukan pa niya ng baril ang nakasalubong na kagawad na unang rumesponde sa komisyon.
2: Sinetay niya ako, oh ikaw, gusto mo barilin kita, yan ang dialog niya. So, matras ako dahil may baril yun, natakot din ako, saka tumawag ako sa kapulisan.
1: Pagdating ng mga pulis, nagtago sa kanyang bahay ang sospek, pero tuloy pa rin siyang nagwawala. At mula sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, pinagbabato niya ang mga nakaparadang sasakyan ng kapitbahay. Basag ang windshield at yupi ang hood ng van ng pamilya Concepcion matapos sa batuhin ng isang sculpture at LPG tank ng suspect.
3: Yan po yung binagsakan ng
4: tangke, kakasama ng loob. At wala naman kami ginawa sa kanya. Wala kami kasalanan. Hindi nga kami lumabas kagabi. Naririnig namin nagwawala siya. Nagbato-bato yan ng ganyan, umaga na eh.
1: Bukod sa van, basag din ang hulihang salamin ng MPV na ito. Dahil pinaniniwala ang armado, hindi agad pinasok ng mga pulis ang sospek at magdamag na kinausap at pinakiramdaman.
5: So, for security purposes, syempre, alangan naman na ano. So, inantay namin, may kinausap yung kagawad para nakakilala.
1: Bandang alas 7 ng umaga na nang mapasuko ang sospek sa pamagitan ng isa ring kagawad. Nakuha sa kanyang isang replika ng submachine gun, 9mm handgun at mga bala nito. Ayon pa sa Quezon City Police District at sa barangay, hindi rin ito ang unang beses na nagwala siya, pero hindi nakakasuhan.
5: Sabi din ng kagawad, meron na rin previous yan na inaresto ng kagawad muna dahil sa pagwawala niya. At yung baril na nakuha sa kanya nga is hindi, replika din, oo, hindi rin siya totoo. 3 days ago din is nagwala din, nagwala siya. Nagbato ng ano, buti lang walang natamaan, pero hindi po kasi nila ni-report.
2: Ngayon, tutuluyan ko siya. Dahil bilang kagawad, dapat gampanan ko na rin yung dapat niyang puntahan. Dapat matuluyan siya.
1: Nasa kusodiyan na ng QCPD Station 9 sa Anonas ang suspect habang inihahanda ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
6: Gretchen, naibalik na sa Taft Avenue ang korona ng UAAP Women's Volleyball. Ano ang makasaysayang nakamit ng koponan ngayong Season 88?
7: Ati B, nasungkit ng De La Salle University Lady Spikers ang pambihirang Sweet 16 sa Season 88 ng UAAP Women's Volleyball Competition. Panalo sila sa lahat ng 14 na elimination round games bago winalis ang NU Lady Bulldogs sa finals. Nagpapatrol, Rico Hizon.
8: Proud moment at mission accomplished para sa senior players ng DLSU Lady Spikers ang may balik sa Taft Avenue ang kampiyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Bugbugan ang naging paghahanda nila para sa bawat laro kaya masaya silang nagbunga ang ibinuhos nilang pawis at sakripisyo.
9: How does it feel to be champions and undefeated in Season 88?
10: We're still kind of processing. It's only been a couple of days post-championship, but of course we're just happy that this is what happened, that all of our hard work from the preseason and even the seasons beforehand for us seniors has finally paid off.
11: Unti-unti pa lang siya nagsisink in sa akin kasi yun nga, parang nasanay kami, parang everyday may training. And ngayon, medyo nakakagising na kami ng late.
12: Honestly speaking po talaga, there were offers also internationally. Kaya napadalawang isip ko ako last year. But with the sisterhood nga po, mas lalo po ako napamahal, lalo na nung mga naging ka-teammates ko ng Season 88 po na to. Kaya i-cherish po namin muna yung moment na to na yun. Kaya ako nag-fully decide talaga to stay 1 more year.
8: Para naman sa rookie na si Eshana Nunag, parang panaginip ang lahat at marami pa siyang dapat na patunayan.
13: Wala pa to. There's more to come for me po. And yun nga po, this is just the beginning.
8: Nasungkit ng Lady Spikers ang kanilang 13th championship crown matapos walisin ang defending champions na NU Lady Bulldogs sa finals para makumpleto ang pambihirang 16-0 season sweep at matuldukan ang 2-year title drought.
0: Ano yung pwede namin gawin na nangyari nung season 7-6 na hindi na mangyari ngayon? So eto, pinagandaan talaga. So sobrang relief.
8: Para sa team captain at season 88 finals MVP na si Shivana Lapot, mahalaga ang tulungan at respeto sa kakayahan ng bawat teammate.
10: Everyone really had a role to play. Everyone could step up and everyone did step up. And that's something I'm grateful for as their captain.
8: Ngayon nakamit ng team ang pinakaasam na makasaysayang titulo. Target naman nila ang makarepeat sa season 89, lalo't buo pa rin ang kanilang powerhouse lineup. Rico Hizon, ABS-CBN News.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, OSA at NBI, magkasalungat ng paliwanag sa nangyaring pamamaril sa Senado. At Luzon at Visayas Power Grids, isinailalim na naman sa red alert, may brownout dahil sa pagbalyan ng sangkaterbang planta. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Magbabalik ang TV Lumang Uno sa DZMM!
15: Ang oras, 6:54 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Ka! Kaya ba ganyan?
18: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
19: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
20: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
19: ikaw ang liwanag sa dilim.
20: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Mahapon tayong report sa labas ng himpilan. Dating PNP Chief Nicolas Torre III kinestyon ng NAPOLCOM sa umunay trial by publicity laban sa mga pulis. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
22: Iginit ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na dapat managot ang mga pulis na nagkakamali pero hindi umano tama na ginagawa silang sacrificial lamb para lamang makuha ang papuri ng publiko. Sa isang post online, pinuna ni Torre si Commissioner Attorney Ralph Calimis at sinapat maging venue ng trial by publicity at premature judgment. Ayon kay Torre, maraming pulis ang nasisirang pangalan, career at pamilya dahil sa mga pahayag na tila may hatol na kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Dinigin din niya na ang tungkulin ng NAPOLCOM ay tiyaking patas ang proseso at hayaan ng ebidensa ang magsalita, hindi ang mga headline o press conference. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
15: Maraming salamat, Kelly Cordero. Wala din po nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa maayos na liver function,
3: Liver Aid Pro.
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNN Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Umina pa ang piso kontra dolyar sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Mula sa 61 pesos at 64 centavos kahapon, umalo pa sa 61.71 pesos kada US dollar ang palitan sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes. Paliwanag po ng Malacanang, ang sunod-sunod na paghina ng piso ay ang pagiging dependent ng Pilipinas sa importasyon ng langis na malaki ang itinaas ng presyo sa world market. Lumalakas rin anila ang demand ng bansa para sa dolyar.
1: Sa ikatlong sunod na araw, isinailalim na naman sa red alert ang Luzon at Visayas power grids dahil sa pagpalya ng sangkater pamplanta. Sinita naman ng Department of Energy ang National Grid Corporation dahil sa umano'y atrasado ang impormasyon at paliwanag. Pero habang nagpabangayan ang dalawang ahensya, mahigit 2 milyong customers na ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa ang nakaranas ng brownout.
2: Ito ang sitwasyon ng 78 anyos na si Aling Leticia nung isang gabi. May high blood siya kaya todo paypay, hindi makatulog habang brownout sa San Pedro, Laguna.
3: Ay, sobrang init.
2: Sa Los Baños, ilaw na lang ng mga sasakyan ang nagbigay liwanag sa dinadaanan ng mga tao. Dito sa Metro Manila, kahit bawal, maraming lumabas ng bahay nang nakahubad sa alinsangan dahil walang kuryente. Ang iba naman, napilitang magtirik ng kandila sa loob ng bahay at gumamit ng flashlight sa ilang parte ng Caloocan. Si Mang Roberto, na may maintenance medicines, nahirapang makatulog dahil sa 3 oras na brownout noong Miyerkules ng gabi.
4: Baka mag-brownoutan naman, nag-aalala ako kasi katulad namin ng mga tatanda na kami, paano yan?
2: Kwento naman ni Loida, lumabas silang lahat dahil hindi rin makatulog sa sobrang alinsangan sa kasagsagan ng brownout.
5: Eh di syempre po hindi ka mapakali, kaya po alauna, naligo ako. Eh init na init ako, lagit-lagit ng panahon, di ba?
2: Sa ikatlong sunod na araw, muli na namang nagdeklara ng red at yellow alert ang national grid sa Luzon at Visayas. Sa Luzon, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ang red alert, habang may yellow alert pa rin hanggang hating gabi. Umabot ng halos 3 million customers ng Meralco ang nawalan ng supply ng kuryente mula Miyerkules hanggang kaninang madaling araw dahil sa red alert. Humingi na ng paumanhin ang Meralco sa mga naabala, kasabay ng pagtitiyak na kung magka-brownout man ngayong Biyernes, ibang lugar naman ang makararanas nito.
6: Yung mga tinamaang hapon, most probably they will not experience any interruption for today. Ibang grupo naman yan. Kasi nire-rotate natin yan, Alvin, to make it somehow equitable for all our customers.
2: Sa Visayas naman, 3 p.m. hanggang 10 p.m. ang red alert. Maraming consumer din sa Visayas ang nagre-reklamo sa mahabang rotating power interruption. Kaninang umaga, naglabas ng hinanakit ang Department of Energy dahil late umano ibinibigay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kanila ang forecast, kaya hindi rin nila matantya kung mawawala na ba ang alerto sa Luzon grid.
7: Kung hindi timely yung pagbibigay ng information, wala kami pagbabasihan para mag-analyze o mag-forecast. Kulang ang information namin.
2: Sinigundahan ito ni Energy Secretary Sharon Garin na noong isang araw pa nang hihingi ng paliwanag sa NGCP kung bakit nagka-problema ang dalawa nilang transmission lines na nagresulta sa pagbagsak ng sangkaterbang planta, kaya nauwi sa yellow at red alert ang buong Luzon.
8: By law or by agreements, by regulation, in fact, no? NGCP should follow the directives of ERC and DOE. One of those directives is actually mag-report ka kung may incident. Ano? Mukhang yan pa lang hindi na napafollow.
2: Sagot ng NGCP, mabilis nilang naayos ang sira sa dalawang major transmission lines. Pero ang problema, hindi pa rin nakababalik ang mga generating power plants.
9: Unfortunately, mukhang nahihirapan po yung mga plantang involved, kaya tumagal ho ng ilang araw itong red alert. Yan po yung inaantay natin na makabalik yung mga nawala nung nagkaroon ng transmission outage.
2: Tiniyak ni Garin na prioridad ang restoration para bumalik sa normal ang sitwasyon, pero habang may kakulangan sa kuryente, muling umapela ang kalihim sa lahat ng mga consumer.
8: Let's try to conserve energy para hindi naman masobrahan yung sistema natin at hindi rin umakyat yung presyo ng kuryente natin, kasi the more we use, we have to use the more expensive power plants.
2: Samantala, namumura ang dagdag presyo sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, lagpas 2 pesos na ang sipa sa presyo ng diesel, mahigit piso naman sa gasolina.
10: Yung escalation ng geopolitical risks sa Middle East po ang talagang nag-push nitong oil prices up, which yung crude, yung diesel, sabihin na natin yung diesel talaga, is also under pressure, nape-pressure siya paakyat din.
2: Pero may isang araw pa ng kalakalan na pwede pang magpabago sa buong linggong average na magpapalobo o magpapanipis sa napipintong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo.
1: Patay ang isang ginang matapos matrap sa nasunog na bahay sa Caloocan City, Huwebes ng gabi. Nababaya ang kandila nung kasagsagan ng rotational brownout ang itinuturo sa ninang apoy ng Papatrol Christopher Sitson.
11: Tanaw sa ikalawang palapag ng bahay na ito ang naglalagablab na apoy sa residential area sa Masikap Street, Barangay 145, Caloocan City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Huwebes. Sumiklab ang sunog habang walang kuryente sa lugar. Umabot ito sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula makalipas ang isang oras. Mahigit 30 truck ng bombero ang rumesponde. Nasawi ang isang babaeng bedridden matapos na hindi maisalba sa loob ng kanyang kwarto na natupok na ng apoy.
12: Nung kinalabit ko yung kabilang kwarto, sabi ko, taano na nangyari dyan? Bigla siya sumigaw, sunog. Sa akin po, mas pinakamasakit kasi po ako yung nakarinig ng tulong niya. And then wala akong nagawa that time.
11: Ayon sa barangay, nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog, mula sa 6 hanggang 10 bahay na natupok.
13: Masakit kasi yung mga napundar mo na gamit, yung mga napundar dyan sa buong bahay, malaki, marami rin pamilya dyan. Nakakalungkot man, namatay si ate. Aaw naman yan, yung pamilya naman magtutulong-tulungan yan.
11: Laiwan ang nakasinding kandila ang tinitingnang pinagmulan ng apoy ng Bureau of Fire Protection.
14: Ito yung may pinakamahabang na experience ng barangay namin na brownout. 2 hours, almost 2 hours po na nag-brownout. So, rotational po kasi.
12: Humihingi ako ng pasensya sa lahat po ng nadamay sa amin. Na hindi naman po, wala po kaming nasalba. Ni tita namin, ni yung alaga namin, is hindi namin nasalba.
11: Paalala ng BFP sa publiko.
15: Panahon ngayon na may El Nino, madalas po yan, asahan nyo po na madalas po ang ating brownout. At may mga advisories naman ng ating electrical company. Yung mga paggamit po natin ng mga kandila, dapat po hindi natin ipapatong kung saan-saan yan. Ilagay po siya sa isang lalagyan na safe, maging alisto po tayo.
11: Nagpaabot na ng paunang pulong ang barangay at Caloocan LGU sa mga apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa barangay hall habang ang ilan ay nasa kanilang kaanak. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Nasunog naman ang dalawang nakaparadang SUV sa harap ng isang convenience store sa barangay Bodega, Florida Blanca, Pampanga noong Huwebes. Sa live video ni Bayan Patroller Regina Albao, inaapula na dalawang bombero ang apoy mula sa nagliliyab na mga sasakyan. Nadamay rin sa sunog ang signage ng convenience store. Umabot ng halos 20 minuto ang pag-apula ng Bureau of Fire Protection sa apoy. Wala namang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Na magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong weekend, kaya mo ang heat?
16: Alam mo, Tony, magiging mainit at maalinsangan, pero may mga pagulan din sa hapon at gabi ngayong weekend. At wala man lang epekto na, minomonitor pa rin po ng PAGASA yung low pressure area na dati pong Bagyong Caloy. Huli pong namataan ng LPA sa layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Maglalagi pa ang LPA sa silangan ng Luzon bago ito tuluyang sumama sa frontal system na banggaan ng malamig at mainit na hangin o tuluyan ng malusaw sa mga susunod na araw. Wala pong ibang ang inaasahang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend, kaya iihi po itong maalinsangan na Easter list. At nagpapatuloy ngayong pag-iral ng mainit na panahon, ngayon pong Biyernes, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index na tala po iyan dyan sa Tokegaraw City sa Cagayan. Ngayon namang Sabado at Linggo, higit 40 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng heat index. Aabot po sa 45 degrees Celsius dyan sa Cavite City, hataabot din sa 44 degrees dyan naman sa Mayborongan City, Butuan City, Camiling Tarlac, Dumangas, Iloilo at maging San Jose Occidental, Mindoro at Tanawan City. Manatili pa rin ligtas sa heat stress kaya iwasang mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para po ngayong weekend May 16 at 17 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan ng Sabado at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan po ang ulan sa hapon sa May Davao de Oro at sa May South Cotabato at Lanao del Sur at oras naman po ng hapunan sa May Bukidnon at sa May Maguindanao del Norte. Sa Linggo, hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan dito sa Mindanao at may kalakasan ulit ang buhos ng ulan sa hapon dito po sa bahagi ng Bukidnon at sa May Sarangani, habang pagsapit ng gabi may kaunting ulan pa sa May Caraga, Davao Region, Soccsergen at Maguindanao Provinces. Sa Visayas, uulan Sabado ng umaga dito po sa ilang bahagi ng Cebu at Negros Island at sa hapon naman may kaunting ulan dito sa Panay Island. Madaling araw ng Linggo, uulan muli dito sa mga isla ng Cebu at ng Negros. Pagsapit naman ng hapon ng Linggo dito po sa Samar Island, sa Negros at sa Panay may aasahang pag-ulan at sa Linggo ng gabi, uulan ulit sa gitnang bahagi ng Cebu at ng Negros. Sa Palawan, posible yung mga kalat-kalat na ulan sa ilang lugar sa araw po yan ng Sabado at Linggo, bandang hapon at gabi. Sa Luzon, umaga pa lang ng Sabado, meron ng kalat-kalat na ulan dito po sa May Calabar Zone at sa Mindoro. Mas maulan pagsapit ng hapon sa Mindoro at aasahan din po yung mga pagpapaulan ng thunderstorm hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi, lalo sa may bahagi ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan hanggang hapon at hanggang gabi po iyan. Sa Linggo, aabot yung paulan ng frontal system sa umaga dito sa May Cagayan at Apayao at hapon ulit hanggang pagsapit ng gabi may aasa ng mga paulan ng thunderstorm sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umulan na Sabado ng umaga hanggang pagkapananghalian. At sa gabi po ay posibleng may kaunting ulan sa Hilaga at kanluran at katimugang bahagi ng Metro Manila. Sa Linggo, mainit maghapon pero may malalakas pong thunderstorm pagsapit ng gabi sa May Camanava, Quezon City at maging sa May Maynila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, FBI sinuyot ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang mga tauhan nito nang mangyari ang putukan. At Senate President Alan Peter Cayetano, ibinunyag na may tangkang paalisin siya sa pwesto. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, 7:13 ng gabi.
19: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
20: Oh.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Trending sa DZMM, kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. TZMM. Numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, 7:14 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Kuha po tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Palestinian Community at Solidarity Group sa Quezon City bilang paggunita ng ika-78 anibersaryo ng Nakba. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
5: Nagtipon ng mga grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City ngayong araw kung saan nanawagan sila ng tigil na ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Muli rin sila nanawagan para sa kapayapaan at karapatan ng mga Palestinian. Binigyan din nila ang isyu ng presensya ng Amerika sa bansa at ang umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na anila ay bahagi ng mas malawak na usapin ng magdayuhang impluwensya sa Pilipinas. Ipinanawagan din ng grupo ang karapatan ng mga Palestinian na makabalik sa kanilang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
18: Maraming salamat, Roen Cueto. Malapitin nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, 7:16 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. 5 check-in tayo every Sunday afternoon.
1: Every Sunday afternoon.
0: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect.
1: With due respect.
0: Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Hayda.

0: sa DZMM.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng National Bureau of Investigation kaugnay sa nangyaring barilan noong Miyerkules sa Senado. Ayon sa USAA, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na posibleng magpasailalim siya sa kustudiyan ng PNP. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
3: Umaga pa lang ng Miyerkules, May 13, may mga ulat na umano na may mga armadong individual sa paligid ng Senado. Kinagabihan, nakunan sa CCTV na may mga lalaki nga sa emergency exits. Kinumpirma ito mismo ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa TV Patrol nitong Huwebes. Anya, nasa fire escape ng ikalawang palapag ang ilan sa umano'y armadong individual. Ayon kay Aplasca, nagbigay sila ng verbal challenge.
4: Tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot.
3: Sabi ni Aplasca, hindi nila inasinta ang NBI agent at sa direksyon ng bintana nagpaputok.
5: Kasi kung hindi kayong paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala. Di, susugod na sila sa loob.
6: yung argument po, sorry na nasa
5: GSI. So, we're just sending the message na you cannot go inside.
3: Pero nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pinasok ng NBI agents ang Senado. Nandoon ani ang mga tauhan ng NBI sa bahagi ng GSIS building sa hiling ni GSIS President and General Manager Rick Veloso at hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa.
7: Yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Rick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan ng peace and order.
3: Sa panayam sa DZMM Biyernes ng umaga, sinabi ni Matibag na may kasamang blue guard ng GSIS ang sinitang NBI agent sa labas ng fire escape sa second floor. Alam-anya ni Aplasca na nagpapatulong sa seguridad ang GSIS sa NBI.
8: May numero po ako sa kanya, hiningi niya noong Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po natin pag tinawagan niya ako, Director, mga tao mo ba itong nandirito?
4: It's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI.
3: Sa inisyal na investigasyon ng Department of Interior and Local Government, mahigit 30 beses umano nagpaputok ng baril mula sa magkabilang panig. 27 ang nanggaling sa USAA habang 5 ang mula sa NBI. Ipinaliwanag ni Aplasca kung bakit ganoon karami ang pinakawalan nilang putok.
4: Ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
3: Iginiit din ni Aplasca ang lugar kung saan nangyari ang putukan ay sakop ng Senado at hindi ng GSIS na siyang may-ari ng buong gusali.
4: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed. Meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
3: Nagpaliwanag naman si Matibag sa narinig na pagbarena sa unang palapag.
7: Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
3: Nang humupa ang tensyon sa Senado, nag-uwian na rin ang mga natitirang senador na pawang taga-mayorya. Huling lumabas ng Senado si Senador Robin Padilla pasado alas 2 ng madaling araw batay sa Senate Records. Nakaalis na ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, umalis si de la Rosa bandang 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, May 14, kasama si Senador Robin Hood Padilla.
5: Ang report sa akin from the parking, parang tuloy-tuloy, normal lang sila, naglakad lang, sumakay, at tuloy-tuloy lumabas.
3: Pero sabi ni Aplasca, nagsabi si De La Rosa sa PNP noong Miyerkules ng gabi na baka maaaring isailalim siya sa custody ng PNP.
5: Ipag-usap kay Secretary Rebolla, kay Chief PNP, nag-offer po siya kay Chief PNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
3: Naging emosyonal si Aplasca habang inilalarawan ang kanyang nararamdaman para kay De La Rosa. Magkaklase si Aplasca at De La Rosa sa Philippine Military Academy.
5: Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression, di ba? Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot.
3: Sa kabila nito, muling iginiit ni Aplasca na hindi drawing ang putukan ng baril para makaalis si De La Rosa. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
2: Itinuturing ng persons of interest ng NBI si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Senate President Alan Cayetano at si Senator Robin Padilla, kaugnay ng pagkawala ni Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Pinuntahan naman ng NBI ang gusali ng GSIS kung saan naroon ang kanilang mga tauhan noong mangyari ang putukan. Live mula sa GSIS sa Pasay City, nagpapatrol Karen de Guzman. Karen, ano na mga ebidensyang nakalap ng NBI?
9: Tony, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng mga kopya ng CCTV ang NBI, pero meron na silang formal na kahilingan sa pamunuan ng GSIS. Kanina nga sa pag-iikot nila dito ay iniimbestigahan nila kung saan nga ba posible nang galing o sino ang mga nagputok ng baril. Samantala, meron nga doon sa isang poste nakita yung mga tama ng baril kung saan nakaistasyon o nagtauhan yung isa sa mga ahente ng NBI. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril nitong Miyerkules ng gabi sa may GSIS compound mula saan ang mga tauhan ng NBI.
10: Tago-tago kayo sa ano?
9: Kuha ang video sa body-worn camera ng NBI noong paputukan sila mula sa Senado.
10: Ano yung bubukan? Rekado na tayo. Matumutok siya, Aplasca. Pinutuwa ko eh.
9: Ayon sa isang ahente, mismo si Sergeant at Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng baril. Nauna nang inamin ni Aplasca na siyang naunang nag-warning shot. Pero palaisipan sa NBI kung bakit umabot sa higit 20 ang pinaputok na bala mula sa USA.
11: Doon po siguro nagkakaroon ng problema kasi pag tinignan po natin what is the ultimate cause is because of that warning shot. Admittedly, nung akin pong ahente na isa, nag-warning shot din po siya. Para sila nag-warning shot which leads to doon sa mga kasama po ni General Aplasca nag-indiscriminate firing na po. Kaya napakaraming bullet holes doon po sa area kung saan nagbarilan.
9: Nitong Biyernes, nagpatuloy ang investigasyon ng NBI sa loob ng GSIS compound. Isa sa mga binalikan na lugar ng NBI sa may GSIS complex ang bahagi kung saan nangyari ang putukan. Makikita doon ang pinto na lagusan papunta sa Senado. At ito yung pinto na papunta o lagusan papunta doon sa Senado. Samantala, dito naman sa bahagi na ito, nagbabantay yung isa sa mga tauhan ng NBI para doon sa hiniling na seguridad ng GSIS. Bakas din na mga tama ng bala sa poste malapit sa pinwestuhan na nasabing ahente sa GSIS compound. Tinapala naman ng plywood ng USA ang bintana ng Senado na may mga tama rin ng bala.
11: Nagre-request nga po kami ng CCTV. Ang may hawak po niyan will be the Senate and the GSIS. What I'm sure is yung pinaputukan po nila na NBI agent and the blue guard ng GSIS, they are in the premises of GSIS contract na claim na papunta rin sa Binton.
9: Ilang oras matapos ang gulo at noong umalis na ang NBI sa lugar, napaulat na lumabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa na nasa ilalim noon ng protective custody ng Senado. Dahil dito, itinuturing ni NBI Director Melvin Matibag na mga persons of interest in Aplasca, Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa na wanted ng ICC.
11: I have to just to make it clear, a person of interest in the sense that they should be the one first to answer kung pag tinanong po natin kung asan si Senator Bato De La Rosa ano po, to give lead to us. Kasi po, nangako po sila na ginawa nilang protective custody order kay Senator Bato, kaya po hindi natuloy yung atin pong pag-aresto nung Lunes dahil ginagalan po natin yung kanilang resolution na yon.
9: Tony, kanina nga ay nakausap natin ng Southern Police District at nilinaw nila na walang nakuhang armas mula doon sa inarestong lalaki na sinasabing NBI driver. Tanging sling bag na naglalaman lamang ng mga bala, jacket, t-shirt at badge na may logo ng NBI ang narecover mula sa kanya. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta ng paraffin test para malaman kung siya ba talaga ang nagpaputok ng baril. Tony?
2: Oo, Karen, marami sigurang nalilito. Sino-sino na mga nag-iimbestiga ng mga iba-ibang pangkat. Yung NBI ba may authorization na sila ang mangalap ng physical evidence katulad ng mga slug o yung mga bullet fragments?
9: Tony, alam nga natin na ang PNP, ang Pasay Police Station, ang nangunguna sa investigasyon dito sa nangyaring pamamaril. Pero dito sa may GSIS compound ay pinapayagan na makapasok yung NBI dahil sila nga dito yung hiningian ng seguridad ni GSIS President Wick Veloso. Kaya naman sila ay otorisado na makalabas-masok dito sa GSIS complex. Tony?
2: So ibig sabihin nun, kung may mahanap sila, like may ma-recover ng mga slug o mga cartridge, ang NBI ang hahawak nitong ebidensyang ito, pero kailangan i-turn over nila sa PNP?
9: Mukhang ganun nga yung mangyayari, Tony. Kailangan kasi i-consolidate nila kung ano man yung magiging kalalabasan ng kanilang investigasyon. Samantala, yung PNP nga ay nagsabi sila na sa susunod na linggo ay magkakaroon nga ng press conference para ilahad kung ano na yung mga nakuha nila dito sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Tony?
2: Maraming salamat, Karen De Guzman.
12: Ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may tangkang pababain siya sa pwesto sa darating na Lunes. Ayon naman sa ilang eksperto, inaasahan na ang banta sa liderato ng Senado. Batay na rin sa naging botohan ng bagong mayorya at minorya. Nagpapatrol, RG Cruz!
13: Hindi muna matutuloy ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC sa susunod na linggo dahil ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, may tangkang patalsikin siya sa liderato ng Senado sa Lunes.
14: Sinasabi ng mga kasama namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado.
15: That is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito and then moving heaven and earth to place SP Alan. Solid naman yung 13 na bumoto for a change of leadership.
13: 13 senador ang bumoto kay Cayetano noong Lunes kasama pa si Senador Ronald De La Rosa, siyamang naiwan sa minorya ni dating Senate President Vicente Soro III. Wala namang sinabihang kampo sina Senador Miguel Zubiri at J.B. Ercito, kaya ayon sa mga eksperto sa politika, madali itong yanigin.
16: Bato ko no longer appear because uulihin siya. The majority of Cayetano is 12, as against the minority 11. It's really very tenuous. He has to watch his back every hour of the day. To say that it is unstable is an understatement.
17: Ang basa ko dyan ay mukhang kung magkakaroon man ng bagong threat sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay ito'y manggagaling sa bagong mayorya na iikot doon sa dalawang independent senators.
13: Naniniwala ang mga eksperto na nakaangkla sa Senate leadership ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na malaki naman ang epekto sa halalan 2028 lalo na kung makonvict si Duterte at pagbabawalang humawak ng pwesto sa gobyerno.
17: kung mag-survive siya dito sa attempt sa impeachment, ay malaki ang chance niya na manalo sa 2028. Doon sa mga kontra sa kandidatura ng Vice Presidente, ang habol nila dito talaga ay at least mailatag ang mga ebidensya, maipakita sa publiko at sa mga botante ang kahinaan politically ng Vice Presidente.
16: Her candidacy will be harmed by a trial on the impeachment complaint. Therefore, they must do everything to prevent that trial from taking place. In the same manner that the group of Malacañang wants the trial to take place, because that will diminish to a great extent Sara's chances for 2028.
13: Una nang dumistansya ang Malacañang hindi lang sa palitan ng liderato ng Senado, kundi pati sa impeachment process na ipinauubayan na nito sa Kongreso. Itinanggi naman ng bagong mayorya na nakasalala yung impeachment trial sa liderato ng Senado.
14: So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika.
18: This leadership change, hindi ako kasama dun sa pagpaplano, pero I just know na it's been planned for months. It is a fact na nagkasabay dito sa impeachment. But we'll do our job. We'll go through the process.
13: Pero kahit magkukonvene na ang impeachment court sa Lunes, walang kasiguruhan kung kailan ang aktual na paglilitis.
14: Kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment.
15: Walang problema sa majority. We will convene as an impeachment court. I will not personally be a participant in convening of the impeachment court.
13: Para naman kay Senator Panfilo Lacson, magandang hakbang para hilumin ang imahe ng mataas na kapulungan ang pag-convene ng impeachment court matapos ang insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules. RG Cruz, EBS-CBN News.
19: Kinungunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa probinsya ng Cagayan ngayong Biyernes. Kabilang dito ang Brain and Spine Center. Nanguna rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony para sa Heart, Lung, Renal Care at Kidney Transplant Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig Sur, Tugagaraw City. Bahagi umano ito ng pagpapalawak ng specialized healthcare services sa probinsya na layong mas mailapit sa mga residente ang dekalidad at makabagong serbisyong medikal. Ayon po sa Pangulo, dahil dito, hindi na kailangan bumiyahe pa sa ibang lugar para sa specialized treatment at gamutan, kabilang ang mga komplikadong operasyon sa puso, baga at bato. Matatandaan sa kanyang unang sona noong 2022, ipinangako po ng Pangulo ang pagtatayo ng mas maraming specialty hospitals sa mga probinsya.
2: Susunod, House Impeachment Prosecutors na nindigan dapat munang i-convene ng Senado bilang impeachment court bago talakayin ang anumang tanong sa Articles of Impeachment. At ang susunod na destinasyon ng ASAP XP Family Alamin. Abangan ang ipapamahala balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay.
24: Liveraid Pro.
23: May silimarin. May multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
25: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
26: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Responsible gaming at bagcore.ph.
28: Bingo Plus.
20: Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, 7:39 ng gabi.
20: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 7:41 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Atamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: House impeachment prosecutors na dapat munang i-convene ang Senado bilang impeachment court bago talakayan ang anumang tanong kaugnay ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Natanggap na ng Kamara ang sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagbuo at pagpulong ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Ayon sa sulat, yan ay kung walang tanong sa rules at procedure kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ipinadala ng Kamara sa Senado noong Miyerkules. Pero giit ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, dapat munang formal na i-convene ang impeachment court bago ang anumang tanong sa articles na katumbas ng charges na isinampa ng ordinaryong korte.
2: I think all questions relating to whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but as a Senate impeachment court.
1: Nanindigan naman ang dalawa pang House prosecutors na sinunod ng Kamara ang mga panuntunan, ang saligang batas at ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment proceedings kay Duterte.
3: I hope that they will not resort to any of those motions that they resorted to last year. Dahil wala pong question on jurisdiction. Sila po ang may jurisdiction to proceed to trial.
4: Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year. No? As I said, siguro gusto namin matuldukan na itong issue na to para matapos na natin.
1: Gate Paniakbayan Party List Representative Shel Diokno, labag sa konstitusyon anumang mosyon na ibasura ang Articles of Impeachment.
5: Pag natanggap yung Articles of Impeachment, walang choice ang Senado kundi ililitisin ang kaso. And when the Constitution says conduct a trial forthwith, ang ibig sabihin ay ilatag ng ebidensya, ang testigo at dokumento.
1: Plano ng House Prosecutors na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Susunod, press concert experience ihahatid ng ASAP XP sa bagong time slot. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TTTZMM Numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa

0: 30 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Pungkala nga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: ng FOMO para sa mga team bahay dahil mapapanood na sa bagong time slot nito, ang Fresh Concert Experience na hatid ng ASAP XP. Mula sa mga icons, Gen Z stars at kapamilya love teams, siguradong explosive ang ASAP XP stage. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Umarangkada na ngayong araw ang general sale ng tickets para sa Signals World Tour ng Bini. Kasabay na sa iikutan ng walo ang Asia Leg, October 25 sa Singapore at November 15 sa Taipei City. Bago ito, inuwi ng Bini ang pasabog mula sa kanilang makasaysayang Coachella performance sa stage ng ASAP XP. Ang homecoming ng Nations Girl Group ang unang patikim sa simula ng bigger, brighter at louder Sunday experience hatid ng ASAP XP.
2: They made every Filipino proud when they stepped on the stage of Coachella.
3: We are so, so proud of what you've done for yourselves, what you've done for this country.
1: Tiyak na mapapasaya rin ang linggo ng mga kapamilya sa pa-mini concert ni OPM rock legend Bamboo. We are LSS naman ang mga kapamilya sa stage debut ng bagong ASAP team song. Kabilang din sa mga aabangang highlights ang prod ng OPM icons na sina Martin Rivera, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Kasama sina Eric Santos, Angeline Quinto, Darren, Maymay, AC Bonifacio, Kai Montinola, Robbie Domingo at iba pa. At ang pakilig ng kapamilya love teams tulad ni Nakai at Kyle, JM at Piang, Alexa at Jello at Francine at Seth.
4: So we're excited with this new format of ASAP, ASAP XP, because through this, iba kasi yung feel sa studio. Mas napaparamdam natin yung experience na yan sa mas maraming tao.
1: Sunod na dadalhin ng ASAP XP family ang kakaibang kapamilya experience sa Victoria City Negros Occidental sa Victoria City Coliseum sa June 7. At simula sa linggo, May 17, aarangkada na ang ASAP XP sa bago nitong time slot na 5:30. May bago ring 3 o'clock habit tuwing linggo ang May Puhunan. At mapapanood na ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras sa linggo, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Wala namang pagbabago ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Mga kapamilya, sagot ng ABS-CBN ang homesickness nyo. Kasama ang kapamilya online live at iWatt, mapapanood nyo ang paborito nyong shows saan man kayo sa mundo.
6: Dahil nga po sa inyo, magpapatuloy po ang ABS-CBN sa pag-agapay sa bawat kapamilya, kahit saan at kahit kailan. Dahil Together Forever tayo!
7: Panorin po natin ang Together Forever TVC sa ilang sandali.
5: Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Yes, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A2Z. Ako po, si Tony Velasquez.
8: Friday na. Weekend. Gusto na namin, nagmamadali kami. Gusto na namin magpahinga.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat! Happy weekend! At magandang gabi, bayan, kapamilya. Sabay-sabay na po natin panoorin ang ito na. Sure na po.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Kabay! Kabay!
11: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's alright. You were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. You need a Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Kavibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Kavibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oo na ni.
2: Hi mga kabibes, mayong gabi ka na itong tanan. Sa mga wa makaabot, sa tuang drama kaganina, kabahin sa kaagi. Sa kinabuhi, gugma sa tuang sinder nga si John. Ania ang replay sa Request 931.
3: Request 931.

0: Okay, sige unya, sa dili pa magisgot sa ta sa tuang sinder karon mas iba nga mao kining usa ka lalaki mga kabaibs nga diin si Kuan.
1: Si Joy na.
0: John, oh, June, si Joy din eh. Nga usa ka 25 anyos ba tanong pa man si John?
1: Yes, baby boy.
0: Oh, kani si John nakauna-una og pabuhagay sa pag sa iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Tungod sa iyang say pong niya mas iba kani adto, mura kuno siya Kuan gigayon.
1: Wild. Oh. Wild kaayo siya. Ganahan siya nga. Kung naa siya yung malambigit nga mga babae, ihag yung videohan.
0: Oh, mura kusog gina ni si John.
1: Kusog pa ng mga 25.
0: Apan, mauna karon. Oh, na problema siya ini karon yung last na karelasyon o kanang ka kalalambiyong kung naon siya pagkaon siya at ang ilin niyo.
1: Yes, kaya na.
2: Okay, nasa mga maupay pag-ablis lang mga radio, ang itong number 0995-472-0802. Balik na karoon totoon, Miss Eva, alang sa paghimay-himay ni nining ato ang sinder karon nga mao si John nga o sa kabaitisinko anyos nga na problema, kaya kaniadto lagi pong paniya sa iyaha kuno mahiligon maging kuno siya lato-lato. Kaniadto kada lato-lato kuno nila mga kabayos mag-video gid siya na agisay mag-kamera gid. O kung sa pagkaon sa ang ganong na problema na siya karon, mao na yun yung atingan. Sa ang pagbalik mga kabayos ng itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mayong hapon, kabayos, o kumusta ang tanan? Ito mga kabayos karon. At ang oras alas 2:13 na sa kahaponon o sa ito nagkikaingon kaganina. Ngagarong hapon na mga kabayos, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931. Karong hapon na mga kabayos, kabahin ni sa usa kalalaki nga pong palagi niya, nga mura o ganiadto, mura kusog yung kaisya ning giingon na tumpungang ana-ana mga kabayos. No? Mura giingon ana, gin siya ka-active sa kanang ana-ana lagi ko, no? Apan sa dili pa dayo sa mga naminaw karon sa tubang radio, welcome ang tanan sa tong programang Request 931. So kan sa laon na sapon hangtod ta sa alas 4. Matag adlaw ang Lunes nga res Biyernes mga kabayabs og syempre. Asa pa banday sa tubang paboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu kabayabs mo na ni. Sa pansadili pa, ari na ta sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa doang sender nga si John. Ready na ka di, Miss Eva?
1: Yes!
2: Okay, sige din ito maglangan pa mga kabayos. Ania ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi din nga itong sender nga si John. Mayong hapon, mga kabayos. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa, tining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa ato mga kabayabs nga maghatag og advice, tining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, ako dai si June, nga taga Naga. Apandian ako karon sa Lapu-Lapu na ni Moyo. Mga DJ, usa ko ka 25 anyos. Kaniadto, makaingon ko nga grabe yun ako ka wild. Wild kaayo ko nga pagkatao. Na ako'y nakaila nga babae o matagbugno na mo sa kama. Ako yun ang videohan mga kabibes. Dili mi uya mga DJ. Tungod kay chat me trame. Apan, nagkasinabot lang yun nga magbugno sa kama. Magsabot ra nga magkita kay para mag lato-lato. Hilara may istorya mga DJ, mga kabibes. Nawala lang galit katong bayhana nga last na kong na ana-ana. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka sikat nga kumpanya. Ganahan kaikuan din nga trabaho, mga DJ. Mga kabibes, kay gawas nga dako og sweldo, buotan pagkaayo ang among amo, ang among boss ba, ang tag-iya sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Apan, wala ko damha mga kabayabs nga dire nagsugod ang akong problema. Mga kabayabs, mga DJ, kaysa among kumpanya, part na sa muang party o kumaang company party na mo, nakita na ko ang maong nga babay. Katong last na ko nga kalato-lato. O kung saan pagkaunsa ang asawa di ay siya sa ako ang boss mga kabayabs. Siya di ay ang asawa sa ako ang amo. Karon ang ako, karon ang maong nga babae nang hadlok nga base na anako ang video. Og sigihan ko niya og daot sa ako ang boss para mataktak ko sa trabaho. Og malayo ko nila. Sa tinuod lang mga kabayabs, mga DJ, dugay na nako nga gipapas ang mga video. Video na mong duha. Pero dili siya mutuo. Mga kabayabs, unsaon man ni nako pagdepensa sa akong kaugalingon nga dili ko mabisto o dili mabisto ang among kaagi kaniadto. Delikado kaayo nga mawagtangan kong trabaho. O ang akong pamilya, nagsaligraman din ako. O manginaot ko nga mabuhatan kinigduwa sa kahanginan, mabuhatan og drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang, inusuki nga tigpaminawan, June.

0: Pero tan surtihan na koron eh. Bago palang ganing at balang agin si Mana, kalato-lato ko. O niya karon, ay, ngita na po kong lain driwi. O niya, magbamatag video para matag lato-lato na maginamo sa kuang kabagat, mga kachatmit ako ba. Ako ng videohan. Okay raman po sila kay enjoy man po guno sila. Lahi ra gining hitsuraan tayo eh. Lahi ra gining gwapohon tagamay ba. Bidaw eh. Malantaw-lantaw sa kudri sa kuang kuan bi. Ako ang messenger bi kay wala naman ko ka check sa kuang mga kuano eh, mga higala dire. Na, ay na may isa ka babae dire nga sexy po darbada. Gwapa ang maong babae oh. Nag-online darba. Bibigyan ibi ako kang padadaan o kuan bi. Ako kaning padadaan o kuan kana ang heart nga kuan bi kana ang reaktor bi reaktor. O aniya agisin bi. Ay wala. Uy, gisin ra ba dayon? Dali ara naka sendo. Siguro na ilad gyud sa kong profile kay gwapo magay ko sa kong profile kay ako mag-edit pag-ayo. Ay naray. Dali kay naka-reply ay. Og ningon pa nga kinsa ko noon eh. Bibi, bagong replyan bi, may pagtawagan bi. Akong tawagan lang ako largo, niya. Gito bang niya? Hi.
1: Yes, hello.
0: Ay, salamat kayo. Gito bang ni mo dayon, lagi kong tawag na. Salamat kayo.
1: Kinang. Pag-open cam.
0: Ay, sorry. Pero okay rin mo nga dila na ko i-open ang kuang kamera kay kuan manggod ka na ang maghinay-hinay signal, mahinay.
1: Nagkuan manggod ko,
0: hughog rin manggod ko, wifi dari silingan kay huwag signal, huwag ko load ba. Naman ko 5 pesos, o naman 5 pesos dali nga wifi, ka na ang mauna nga, di okay rin mo nga di lang ta mag-open cam, di lang na to i-open cam kay para nga di maluding ha, okay ra.
1: Sige, di na lang sad ko mag-open sa akong camera.
0: Pero sige nga, pero pwede rin sa, pwede rin sa mag-open ka kay, diba? Masal kong guwapa yung kay ka.
1: Unya, alkansi kay ko, kay ikaw nakakita na ako, unya ako, wala.
0: Nanala, di na lang, sige, okay na. O total, karon pa mapunta na katawag. Yun na pa, kanaang mauni mong pangahan, kaning nasa imong messenger si ikaw, ani, sani?
1: Si Betty.
0: Ako hawak mo ang beat. Betty di Betty. Hi Betty.
1: Hi.
0: Ako din si Junjun Betty.
1: Junjun. Kakyot ni Junjun.
0: Dako na po ni Junjun. Dali ka mag- bitaw Betty ka na ang salamat kayo ha nga imo kong gitubag dayon. Kay bao ko nga talagsaon ra pug nga classes babae ba kay uban manggod dili dayon mo reply apan ikaw reply man dayon ka.
1: Kaya na-curious manggod ko kaya ang imuhang profile ba dako kikag muscle.
0: Bitaw ako ano na oi edit rin na oi kuan na kana
1: sa na AI.
0: AI na may balagya si kuan pun mamilodge ng sinina ina na muscle good. Sumuna nga kuan na AI rin na oi. Pero sa personal dili maningon pero sakto ra good gihapon. Undag gani siguro okay ra siguro kay makauyon ra siguro kana ko eh.
1: Single man ka.
0: Permit ang single oi way.
1: Way
0: double double, way double double single ta permi.
1: May noon pareha di aita.
0: Bitaw kana ang og na kay oras ba na kay panahon. Basig boy di ba nga manglaag ta, manoroy ta kanang kanang kitang duha kanang magkitanay na gitas personal. Okay ra ka ana.
1: Manglaag dayon.
0: Pwede ra gog sunod si mana ra gog.
1: Kanang yun na pa. Taga diin ka man di ay.
0: Taga kuan ra ko oi. Naargod taga naga gid amo pero naagod diri karon sa Lapu-Lapu. Okay, naa man gud diri narbaho.
1: Ikaw ay. Naa man pud ko sa Lapu-Lapu.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Timing dai ayo. Sige ha.
1: Ano?
0: Manginaot ko nga basin di ka mabisi karong sunod adlaw, sunod semana. Manginaot ko nga magkakita ta ha, personal ha.
1: Sige Jun. Manginaot pud ko nga mutunga pud ka.
0: Naa ko. Okay ra nimo gani. Pwede gani ari ka sa kuang kuan. Naa ko apartment diri sa Lapu-Lapu. Pwede ra ganing arita diri mag chat sa taa na. Unsa ba? Mo ina ba ka?
1: Gamay ra.
0: Sige atong daghanon aron kalo makalimot kasi mong pangan. Ha, basta ha, kayo mo na to ha.
1: Sige.
0: Sige na, may mga bata din yung susuray. Okay, sige, magkita na ta ha.
1: Okay.
0: Okay. na may mga bata din nagbabay-babay kisa kato mga bata. Apan, salamat ko kay... Salamat ko nga. Biti di ibangan, biti. Nindot sa pangana. Pero sige lang, magkita ko naman sunod si Mana. Gini ay. Another video na sa ni... Og mao na mga kabayan sa ingon anak ko ka kuan sa mga kababayenan. Ingon anak ka dali na ko nga madaba. Siguro timing lapod siguro gito pero salamat ko nga nakadani dayon ko. Mao to nga sa makausap pa sa kong ingon nga magkita mi ni Bite. Kay ni okay ra pud siya dayon nga mag-uban mi magkita na mi personal. Og mao to nga wag gid maglangan, wag gid ko magduha-duha dayon. Ako gid ang gimit si Biti kay mura pug og naghinamhinam ba nga makakita na niya sa personal. Og unya mga ka-vibes, ingon ani ang mga panghitabo. Oy, hi, hi Biti.
1: Hi.
0: Busta maga.
1: Kanang, okay lang.
0: Murang kag nauwaw, saman murang kag na... Ay, uwaw, kita naman taon, kita naman duha ganit doon sa kuwang boarding house, doon sa apartment.
1: Kanang, kuwan mong good. Kanang, first time na ako nga muanhi, unya, kanang sa lalaki, jud ba?
0: Permiro day. Sige lang, ay lang kabalaka, ay ka uwaw. Ay, ano ba, saman, mukhaong ka, samay mong kanon.
1: Unsamay imong giandam di ay.
0: Ako, Kuan ka lang.
1: Nakay itlog og talong?
0: Aw, granahan di ka na?
1: Oh, paborito man yan ako.
0: Palitan di ka. Pero granahan ka, samang, atong lutoon, atong kilaw lang nimo.
1: Lutoon, syempre. Lutoon. Hindi po ganahan kinilaw.
0: Sige ba? Mapalitan, ha?
1: Sige nga, anila ko magbuhat dari sa lingkuranan.
0: Oh, kada pa salamat ko nga, niagitaw ka. Dito nga ka, sa atong sabot ba? Huwag ikaw, huwag ko nimo indyana in town.
1: Oo, eh.
0: Sige, kaon na niya, standby na kadiha kay magluto sa kukadiyot.
1: Sige.
0: Musta man, busog na ka?
1: Busog jud ka ayo, lami adin ni mo itlog. Oy, muluto og itlog.
0: Oh, ako man ang gikuan, ako man ang kagisan. Bitaw eh, lingkod-lingkod kita din rin na, aron makapahuway siya ka.
1: Unya, unsa may imong first impression ako?
0: Guan, kana ang siyempre, una gyud makit-an kayo, pamuko kaila nimo kayo, guwapa gyud kay kas personal pod.
1: Salamat.
0: Niya, mahinhin ba? Sexy pag yun? Pero, mao ganin akong ganahan sa usak babae, gani. Ano ba? Kanang murag hinayon ba?
1: Kay, atikon kay ka,
0: mao man narabay gaingon nila nga. Kana ko nung hinayon nga babae, mao ko nung isaba ko nung skama.
1: Ala no? Ano day na?
0: Ano bitaw na? Pero sige, alin dari kao kay... Alin tapad na din ka? Ay, paglayo sa di mo. Ay, muramtang nag-away.
1: Mamamangwid ko.
0: Ay, dari. O, tapad na dari. Aron nga, kuan. Kana ang magka-istorya pag kita. O niya, musta man ka? Kumusta man imong... Saman, nagtrabaho ka? Ha?
1: Kuan, freelance model.
0: Model day ka na. May kinadakag model.
1: Ngayon di ay.
0: Wow, bakit basig na may daghan kong kuan, mga model-model, daghan mo guna. Gana ang model di ka di ay?
1: Model sa shampoo.
0: Mo di ay. Mubo lagi kag buhok.
1: Oo, narami mga hair extension.
0: Sa ato pa, ay murang giila di ay mga tao sa mong kuan, buhok.
1: Ang nagbuot kay ang amuamang kuan, handler.
0: Mao ba? Anala, sige. Abibi, hapid na puro na kong buhok ni Mohabi. Hindi, tagbuhok ko eh. Baslay toon kayo yung buhok
1: na. Kanang, June, nakabantay ko ba? Ganun, ang usan ni mo ka cellphone kay imuamang gibutang dirao sa may TV.
0: Kuan na eh, kanang.
1: Para unsa di ay na?
0: Para kuan ba, ready. Andam ba? May lang, na-CCTV. Natay kuan ba, ebidensya.
1: Sa unsa may na?
0: Wala, baby. Ari, baby. Kisa ko ba?
1: Uy, anong mukis man dayon ka? Dili ba yata uya?
0: Ito, muga na eh. Karan mo.
1: Bitaw!
0: Mahay, importante di hagod makuan. Ma-enjoy tam.
1: Enjoy? Uy! Ganong laina ni mo, Jun, uy. Ayaw pag-inana, Jun, uy. Namura kag nagkaog tinabal.
0: Hindi ako paspasan, babe.
1: Uy, sige, gara-gara, John. Unsa man ako, eh. Mura magkagkuan niya, ha?
0: Ano lang, oh, tanaw din to sa kamera, tanaw to sa kamera kay...
1: Nanong naaman, John, eh, kamera?
0: Akong gilive.
1: Ayaw pag-inana, John, oy. Uy, kalain ba, ano, oy? Kuha na, oy.
0: Ano lang?
1: Ang kamera ba? Kuhaan na. Kay lainan, kuhaan na.
0: Ano lang, ay, ano, okay na.
1: Susuwi.
0: Kuhaan na ko na ito.
1: Na?
0: Hinahiner ko na. I-focus.
1: Naunsa naman ka, John. Ayaw, John, ba? Uy, John, ang imong John. Naunsa naman na. Kuhaan na. Kalain ba, ano, oy? Kalain, John. Hoy!

0: Bawa tu mga ka-vibes nga na itong tungura. Kuha ginako nga si Bibit, asa? Si Bitbit. Basta kay mao na ito yung pangan. Limot magkudayon ko sa pangan niya. O mga ito nga, sa muang bugno sa kama, sa ako nang ikaingon, naka-video gid ang tanan. Kay maulag ito po na andan ako nga, ganahan ko ba nga, na ako'y chicks, akong i-video. O mga ito mga ka-vibes nga, nang labay ang pila kabuwan, nang labay ang pila ka-simana, wala na nagparamdam si BT diri nako. O mao to nga, wala yun. Iya kong gi-block sa Facebook. Wala ko katawag na sa iyahang number. O mao to nga, wala lang po na ako siya. Wala lang saan ko na mong gusto. Total, di mo sa may uyab. Basin, nakauna-una na po ko nga. Basin, inaato ra yun ang tanan. O mao to nga, nanarbaho ko mga ka-vibes. Sa kong trabaho. Di man yun malikayan sa itong trabaho nga naagi mga company party. O doon ay usa ka higayo ni ana nga nagdo na mi celebration sa muang kumpanya. O mao to nga nagtapok ang tanan. O dito mga ka-vibes, wa na ko damhang nga magkita mi pag-usab ni BT. Ang babae nga ako ang kalato-lato ni atong miaging buwan. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo. Ang ganaang, yun na ba? Sa daghan, sa kadaghan rin, kadaghan namang kauban rin sa kumpanya, apan, kanang babae ba? Nga, ang talikod, mura magpamilyar na ko iyang nagwe. Pamilyar ko iyang bayhon ba? Misag mura nag-side view pa siya. Huwag ko masayop, mura si BT, magana ka tong babae nga. Akong nakalambigit niya tong niyadong aging buwan.
1: Okay, love. Sige, for a while, ha? Magkuha sa kong drinks.
0: Hala. Iyang kauban, o gitawag niyag love, ang among-amo nga, si Boss Gabriel. Siya ang iyahadi ng hinigugma si Gabriel, ang among busing. Dangarang raba diri ay, saom na ko, babe. Talikod ko gamay, babe.
1: Naaraman din, igibutang gari ang mga wine.
0: Sa gabantay na ko ay. Nag-ipis ang tuba.
1: Excuse me?
0: Saom rin ako.
1: Hello? Excuse me?
0: Yes, miss?
1: Kanang...
0: What can I do for you?
1: Pwede man nga yung ugoan. Kanang usa ka baso?
0: Pagkuhan lang di ha.
1: Mas dul-dul man ka.
0: Sige. Daraw. Talikod lang ko.
1: Ayaw pagtalikod.
0: Talikod lang ko, miss.
1: Ha? Uy, ato ba nga kuno ko? Usa ba ka ka sa empleyado diri?
0: Usa ko, miss. Usa ko sa empleyado.
1: Ngano sige magkagtalikod?
0: Wala lang. Dili ko ganahan magkatubang.
1: Ato ba nga kuno ko? Kinsa may pangahi mo? Basig, wala ka makailan ako.
0: Saobol ba, tubag na lang ko, babe? Tubag na ko. Daramis, oh.
1: Hoy, kanang... June?
0: Oh, dako, June ako, miss. Bitaw. Ako gihap, ako bitaw ni... ikaw din ni BT.
1: Kanang...
0: Naanay ka din eh.
1: Naa ka din nagtrabaho?
0: Oo. Naamag ko din nagtrabaho taon sa kumpanya ni Boss Kuan ba, Gabriel.
1: Mao ba?
0: Imuhang... Doon sa mong Boss Gabriel?
1: Ako siyang bana.
0: Imo din na bana, Des, Boss Gabriel?
1: Nagpakasal mi ni aging buwan. Maubitaw nga, giblock na tika. Wala na ko nag-communicate ni mo kay di na ko ganahan og mga distraction.
0: Mao ba? Anala. Sige, kanang...
1: Pero, June...
0: Bulakaw na ko, bulakaw na ko.
1: June, ayaw sa...
0: Ano man, sumay...
1: Kanang... pwede ko mangutan na?
0: Sumay pangutan na ni mo.
1: Katong video bang taga... kita gani na to, di ba? Mag-video man ka?
0: Ano man di ay?
1: Kanang... na-delete na ba to?
0: Dugay ra isa ko man tungo sa ka cellphone na nawa man naguba naman to. Naguba naman to mao to nga huh? Na-delete ta sigo, na-delete ang to mo na gud.
1: Nawa na to. Tinuod ka?
0: Kay ay, ka pala ka,
1: katubay ang mga
0: na-delete na to eh.
1: Dili, katubay ang mga video nga imong gipakita nako before sa imuhang mga babay. Kay wala biya to nimo gipang delete.
0: Nauban na gyud na naguba man tong cellphone na nako kung gigamit ko dunya karon kanim cellphone ako bag-o na ni og katong video nimo nato wa na to ako na na-delete ato tanan ay gabalakan na ha
1: eh klaro nga jun na jun kay kung wala pa ganin ani mo ma-delete dauton tika dito ni Gabriel para mawagtangan kag trabaho
0: ayo biti ayo nana kay akong di ko ganahan ba nga maundang kos kong trabaho kay buotan gawas nga nakauyon ka din hi nakong sweldo buotan pagyan akong amo buotan pagyan si boss Gabriel
1: maugay
0: ay gabalaka kay na-delete tanan ha
1: siguraduhan lang jun unya ayong pag dool-dool na ko ha kay nang paas if lang dilita ka ila
0: lagi gabala ka basta kay ako nang gidelete tanan ha
1: sige na mo ato na ko
0: sige. Og mao to mga kabayabs nga pertigin niya pangugat nga na-delete na ba daw na ako ang mga video na mong duha diin kami nagsaw sa usaka lugas ba? Usaka lugas lanot. Og mao to mga kabayabs nga sunod adlaw ni ana nagkita na pud mi kay naraman lagi pud lagi siya di ay naraman mi sud sa usaka kompanya mga kabayabs kay iya man ding bana na si Boss Gabriel. Og unya dito na sad, iyan ang pugong gikulit pag-ayo mga kabayabs nga diin. Pong palagi niya, og di ko nung ako i-delete, iya halagi ko nung daoton. Og iya ko nung isumbong sa kong amo mga kabayabs. Og niya. Naan naman po lagi kadiri sa kantin. Kung sa mga diri.
1: Ako lang yung gisigurado kung imo na bang na-delete.
0: Mana lagi, ako nang dugay na lagi ba? Sa akong gigaingon ni mo katong usa ka cellphone ako, naguba na to. Unya, wala gyud ako nang gidelitanan, wala gyud koy hunahuna pang kuan. Basta kay ako focus na ko karon ko trabaho. Ano ning gamot ko ron, wala ko maghunahuna pa ni ana.
1: Ingon ani na lang Junjun. Ang bitawan ni mo ang cellphone nga naguba. Ang giingon ni mo nga naguba, kay ako ang tan-awon.
0: Mao lagi apa na sige lang, ako na tong lugar agda kay to Amas Naga. Ako na amo ko diri sa Lapu-Lapu. Kani adto ra magutugon niya ni uli magugo sa Naga.
1: Basin mo na pang-upload.
0: Wala eh, pagginhauna gidana eh. Basta kay ako focus na ko sa trabaho karon. Naning gamot ako para sa kong pamilya, para sa kuang sa kong ginikanan. Naarapod taon sila nagsalig diri nako.
1: Basta ha. Kung dili gani nimo i-delete, kung namakak gani ka nako, mahibaw-an na gihapon na nako. Mawagtangan jud ang trabaho Junjun.
0: Ay pagidana kay wani maninguha sa mo. Ako ra intawon mo saligan sa ko pamilya taon.
1: Mao gani, ayaw jud gog bakaki.
0: Sige na basta kay wana na delete ang tutanan. Ay kabalakan. Og mao ni mga kabayabs, mao nakahasol gid kaayo sa kung unahon na garon. Di ni bahay para bagyod siya nga kung di ko no, wag ko na ako madilit. Iyaha ko no kung tangtay, iya ko daoton sa amuang busing si Gabriel para ko no matangtang ko sa trabaho. Aron ko no nga ma, wag ko dito sa maong nga kumpanya. Aron din namin magkita pa. Mga kabahib, susumay angay ng kumbuhato ni Nicaron. Nga murag di man siya mutuon ako nga ako nang gidilit ang maong nga mga video nga naglambigit among duha. Usawa man ni nako ron mga kabayabs, sa may angay na kong buhato ni Neron. Palihog na ko, tambagi na ko ninyo mga kabayabs, mga DGB, usawa akong kumani, usawa may buhato na ko ini karon. Kini na lang inyong suki ng ating paminawan, Junjun.

0: Yes.
1: Hi sa mga taxi drivers, mga Grab drivers, mga jeepney drivers, sana mga drivers karon. O sana mga kabayan sa itong Naminaw karon ang sumayon yung masultin ning ato ang sender. Mauna to siya. Mauna to ang gaagi sa ito ang sender nga mao si June. Si June, mga kabayans. Ang sumayon yung mahatag ga advice, ang sumayon yung mahatag nga bulawanong pangunahuna, kabahin sa iyang kasinatian sa gugma.
0: Yes. Ang
1: gusto kinabuhi. Karong hapuna. Sa itong page, Miss Eva na adin ha, wala.
0: Yes. Niingon na si Juliet Hirana. Pa-shout out ati Inday Eva, ay dula ni Jude. Onya, si Sir Sonny Calzada, kita-kit sa ilang Ma'am Junita, DJ Rico Mambo, o DJ Oy. Rica Mambo.
1: Hi!
0: Kita-kits ko na mo dito.
1: Isingan si...
0: Si Sir Sonny Calzada.
1: Hi, Sir Sonny Calzada. Ay, kumusta man ka din na ate Adi Pansoy?
2: Okay ra.
1: Oh, kumusta man ang imo? Manakag paniod to siguro po, no?
2: Managyod.
1: Oh. Sige, Onya, kanaang suman mo, advice ka sa toang sender karon nga si John?
2: Oh, advice ko.
1: Oh, okay. Ang sumay, imong masulti sa toang sender karong hapuna?
2: Oh, akong itamba na. So, naman, i-delete na lang para nga walay kuan ba. Mabuti na. Bawuan nga siyang bana.
1: Mauna, oh.
0: Okay na.
2: Maurat to.
1: Balik ta karon tadaon mi si Eva.
0: Okay.
1: Sa tong pagbalik kauban na nato si Uncle Boy og si DJ Pamela mga kabayan. Sa tong pagbalik karong tadaon o syempre padayon ta sa tong programa kay hantod pa ta sa alas 4 sa kahaponon. Karon tadaon sa tong pagbalik kauban na nato si Uncle Boy og si DJ Pamela. Alang pa sa dugang advice tambag karong tadaon mga kabayan. Dinhi lang sa tong paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayans, mauna ni
3: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
4: 93.1 mauna ni

0: At oras mga kabayam, sa alas 3:36 na, ingon anak kapaspas ang pagdagat sa panahon. Oras mga kabayam, sa kumusta mamugtanan din ha, mayong hapon sa pag-usap. O niya, syempre, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva, kayo naman tayo kong oras panahon. O niya, salamat na lang usap sa inyuhang pakig-oban mga kabayam sa karong hapon na. Ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela. Okay, unya muna sa itong mga kabayam sa karong naminaw. Ano man tayo paspasas pagdagan sa oras o paspasas pagdagan sa panahon. Unya muna, no? Timanin niyo nga itong programa. Sukad sa adlaw nga Lunes, ngari sa adlaw nga Biyernes, matag alauna sa hapon, hantod sa alas 4 sa kahaponon o sa mga kabayam. Onya, wala naman tayo kong oras panahon mga kabayam. Wala mo ipuno, Miss Iba.
1: Wala kabahin na.
0: Kabahin sa tuwang sinder.
1: Wala, oh, wala na.
0: Sige, unya, congratulations sa pag-usab ha, sa nakadaog kaganina sa tuang patigmo mga kabayam, sa tuang kaniang duha kagatos kapisos na pahalipay.
1: Yes.
0: No? Salamat kayo po sa inyong pag-kooperar, sa inyong paghatag, sa inyong hapon nga kanaang tubag sa atong tigmo. Apan, sige lang sa mga wa maka-jackpot karon, Miss Eva.
1: Basin sa sunod.
0: Basin sa sunod, si mana, kamo na po ang mahatagan o panahon, chance. Basin kamo na po ang makakamao, makatagan. So muna, kaniang, ay lang mo pagpakawala sa paglaom, ha?
1: Yes.
0: Pohon, maong gihapon, 200 kapisos gihapon ang pahalipay, mga kabayo. Sige, wa naman tayo gong oras panahon, ikay una, Miss Iba.
1: Kung ganahan mo lingaw, nga muhupay sa inyong makaguol, maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programa, Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
0: Okay, salamat kayo, Miss Iba, unya muna, ikaw, DJ Pamela.
2: Mara, sa taran nga naminaw, karong hapon na, mayong hapon ka natong tanan, sumuna, wala naman tayo kong oras. Congratulations sa makausap, pod o sabi ay, sa nakadaog sa to ang tigmo karon, wala naman tayo kong oras. Ako na lang, usap si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and start doing. Nagang salamat, og mayong hapon ka natong tanan, mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy!
0: Okay, salamat kayo DJ Pamela, Miss Iba, Oga. Muna, sa to ang sinder usab karon mayong hapon kanatong tanan, wa naman tayong oras. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo. Okay, alas sige, sa to mga kabayabs ka nang naminaw, wa naman tayong panahon, no? Kaya niya, wala naman tayo kong oras. Ito ang sender karon ang Kulboy nga maukinin si kaniang koan. Ito ang sender karon maukinin si Junjun. Jun, manghinaot may ha, nga nakahatag minimo o ganabitaw katagbawan nga advice. Kahatag minimo katagbawan sa muha karon kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi, no? Unta nga kanaang makakuan ka nga ika na lang mag-adjust po sa bonsai angay. Basta kayo maon na to. Ipakita na lang kung unsa to gipangayo sa babae. Aron nga ganabitaw ang murag mapirpli na ka din ha. O di na po siya magduda nga basig imo pagitaguan ang inyohang mga video ha. Ana na lang siguro. Salamat kayo. Wala tayo kong oras mga kabayab sa ngatapod hantod susunod ugma sa lamang dagnaog istasyon. Ago na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na pay oras sa mga gustong buhaton buhata na mga kabayab. Okay. Sa diba tamo bias kangin na magbilin taong mga manindot ng mga sonata, syempre din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayes, mauna niya. Bye-bye.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
2: Maunani.

0: mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad, na mao na ni.
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi, siyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

i-deliver ng lunes. Aha! Sisingilin mo ng biyernes. Aha! Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha! May marami sa Bisaya. Aha! Piliin mo yung di madada. Aha! Yung makipot ang bunganga. Aha! Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha! Huhuliin ka ng pulis. Aha! Gagawin kang tagawalis. Aha! Baka ikaw ay mapanis. Aha!

0: Oo naman eh.
1: Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

0: Oo na ni.
1: Kabibes!
2: Kabibes, piguwang na ka? Arthritis? Oo na ni.
3: Kabibes, kasama sa
4: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio City, Kabibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio City, Kabibes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: kana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus niya tingda kong kahol, dito matawa ay nakaloon.
0: Maternity niya ay!
3: Maternity si Mangkay Gol.
1: Kila na yung mga ay, ang mga paligihag ko, bre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, des kasapaan, des kugnan. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na, God.
3: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adto ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey.
3: Helicopter na po rin kakitawan ng mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito, ang gangit ni gidag-umalang niya, helicopter na yan.
1: Gidag-uman man ka ha.
3: Unya,
1: foggy, di magadanggo ang helicopter.
3: Sige.

0: I promise to heaven that your is the lovingness.
1: Ya.
0: And mine is the painfulness.
1: Okay lah.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope. Horoscope apa? Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Suga nga si Gaba ka na. Okay. Suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa maday in English o kapalaran?
1: Kapalaran?
0: Ah.
1: Horoscope.
0: Ito ka.
2: Mapalungad ko sa lumanan.
0: It will brown out into the gray.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Oy. Anang ko ang kanta dyan. In memory of Magsurban.
0: Ano
1: man? Naglapid ah. Isa mo na, oy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Ang ako ba? Above your grave man to. Unya? Sunod. Isa ka naging on. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. In memory. Magsurban kayo may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ka bang nag-compost niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalagor ka nito.
0: Uy, so may labot na ko. Nga igor na mag-translate.
1: Wala, mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga. Ingaw magka-ipa-English. Di na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Mawin mo yung Englishan.
0: Maulog ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kanta na ko. Do it na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it, ha?
1: Oo. Usap muna ito.
0: Sige.

0: limot pag ibok niya ng itong na mga sabot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunaan yan?
1: Kalagun. Turuloy ka po?
0: Uy, hindi ka ba itong imang wording? Sa ibabaw, sa imang lubot. Kalimot pag ibot. Ay, anong itong na mga sabot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag mo lambot nga, anay.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye. Goodbye.
3: Kung OFW ka, ka-vibes ka.
4: Ka-vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
2: Ka-vibes,
5: ka-vibes.
6: Ka-vibes, pisot pa ka. Patuloy na ay, mauna ni.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabayan, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.